0: SFM.
1: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katupa, excited!

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, apo. Monkeypox mana.
1: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
1: Hala, himot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Kao mag-vitamin C ka.
1: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po si lolo.
2: Atong kutitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Santol, vitamin C.
2: Mag-santol, vitamin C.
3: Vitamin C, mag-vitamin C. Mag-santol, vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
9: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
8: Ay, nakapalit yung gas. Nagkapalit yung basiyo.
9: Oh.
8: Asa ka nagkapalitan eh?
9: Dito sa baba.
8: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
9: Oh, Yestrel na ba yun?
8: Para makasure yun dapat
9: na
8: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
9: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
8: Sukat, nakainom ka og Santon Plus Coffee Mix.
9: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Muna akong gimintin ka ron.
8: Santon Plus Gold, kung sino katabang si mong balatian?
9: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nagyugoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yun og ang epekto ane. Eh. Kakiting, pika sa akong likuran niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
8: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom Santon
9: okay
8: Plus
9: na.
8: Gold.
9: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw. Isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga ako mga silingan din sa santeri ni. Eh. Maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang sa

0: Ay tumutulong sa nutrient absorption habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, wag isulo lang akong pitaka. Sukad nga namin ako XFM, daghalag sulo lang akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tiho ramnis last to. Exciting?
3: Exciting!

0: no car. Sa XFM.
1: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. Mi pasar jug ka, bisag wa kay sulod-sulod.

0: Arche, usa naman.
1: Nakutan na ba?
0: Sige, magkagpangutan na, usa man na.
1: Unsa tawag sa pare nga abogado?
0: Arche, ang tawag ana, father-in-law.
2: Mga katupa, excited!

0: Coffee Mix.
1: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus, Soft Gel. Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, naggapay ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santone Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportableng pakiramdam. Santone Gold Herbal Capsule. Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sauna! Sugarol kayo ko! So, kadga namin ako sa X, di na ko sugarol. Alangan nga! Ruta man akong kwarta. Ah, kada ko bungot ito'y exciting.
4: Exciting!

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uy par, aminaw ra good par. Pakurati ra ko ng imong uyab nga. Wa pa day kay tuli.
3: Exciting!
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
6: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulid Katrupa.
0: XFM.
1: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas. Mga kasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po, mga kaibigan, ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar para masubukan nyo po, mga kaibigan, especially yung ating pong Ultimate Trio, ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C at ang ating pong Premium D3. Yan pong tatlo na yan, mga kaibigan, ng complete package sa pagpapanatili ng malusog at malakas na pangangatawan. Mga sabi pa, complete package, eh nandyan na po, mga kaibigan, yung nutrients, ano, nutrition na kinakailangan po ninyo, yung mga vitamina, mga minerals na kinakailangan ng ating pong pangangatawan para maging functional yung ating pong mga organs, eh nandyan na nakapaloob sa ating pong Ultimate Trio. At syempre, samahan po yan, mga kaibigan, ng mga malakas, ano, na mga content yan na meron pong antiviral and antibacterial effect. Lalo sa panahon natin ngayon, eh napakarami na po na mga bacteria, ano, yung mga variants ng mga virus, eh ang dami-dami na po, mga kaibigan. Kaya nga minsan, eh hindi na sapat yung mga suplemento na iniinom natin. Kaya kinakailangan i-combine nyo, mga kaibigan, yung mga supplements na tinitake po ninyo, no? Kasi nga, yung mga pathogens na yun, mga virus, bacteria, eh nag-evolve. Eh lalo na, yung atin pong mga suplemento na iniinom, eh dapat makatapat po yun, mga kaibigan, no? O makakope up, ayan, doon sa mga viruses and bacterias na panibago ding nadidiskubre, mga kasama, ha? Subukan nyo po ang ating Ultimate Trio at mabibili na yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Siyempre sa ating pong programa, mga kasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas, ha, sa ating programa, The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Hopefully, ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Siyempre, pag-uusapan na naman natin ngayon ang mahalagang paksa na makapagpapaganda ng ating kalusugan, magpapahaba ng ating buhay na masaya at walang karamdaman.
1: Samahan po ang mga lingkod sa ating mga programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga mensahe. Mga text messages po ninyo, mga kaibigan, ipadala niyo po yan sa ating pong text line. Ang ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike niyo po, ha, at i-follow ang ating pong Facebook page, mga kaibigan. Search lang po, Yes to Health Inc. At ang isa po ating Facebook page, Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Para updated lagi kayo, mga kaibigan, sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, mga kaibigan, at ganoon rin sa atin pong mga bagong produkto. At ganoon rin, ay puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check up ng libre, makapagpa-consulta po ng libre, mga kababayan, ano? At syempre, meron din tayong mga pa-promo dyan, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Kaya puntahan ang mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpa-check-up, makita kung ano yung mga kondisyon ng inyong pong pangangatawan at yung mga nag-uumpisa na karamdaman sa katawan po ninyo, mga kaibigan, ha? Libre naman ang pagpapa-checkup. Kaya i-grab niyo po yung opportunity na makabisita, makapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan sa mga lugar na kung saan nananalasa pa rin ng pag-ulan, Doc, ano? At nandyan ang pagtaas ng tubig o itong pagbaha, mga kaibigan, eh meron po mga karamdaman na sumasabay sa ganito pong panahon, mga kaibigan. Itong isang klase po ng sakit, tinatawag po na leptospirosis.
2: Mm-hmm.
1: Alam naman natin or alam ng iba kung ano itong leptospirosis. Ang problema, Doc, marami pa rin ang tinatamaan ng ganitong uri po ng sakit. So ano po ba talaga, Doc, ang itong leptospirosis at paano ba nakukuha ito ng atin pong mga kasamahan?
2: Oh, tama ka dyan. Kasi minsan nakikita natin sa mga Facebook posts na naliligo pa talaga sila sa bahan.
1: Oo, nga.
2: Okay, ang leptospirosis po isang uri ng bacterial infection na pwedeng mild, pwedeng malubha, na ito'y nakaka-apekto sa mga hayop. Yan. At ganun din sa tao, ang sakit na po na ito ay dulot ng isang bacteria na Leptospira interrogans. So ito po ay kumakalat sa pamamagitan po usually ng ihi at dumi ng mga dagang meron o carrier ng mikrobyo po na ito. Kaya tinatawag din itong rat fever. Subalit may ibang uri ng mga hayop na maaari ding maging carrier ng sakit na leptospirosis. Ano? Ang sakit na ito po ay hindi nakakahawa. Katulad ng ibang klase ng infection na once na ikaw, tao, ay mayroong infection, pwede mo maipasa ito sa iba. Pero may ilang condition din na pwede rin ito maipasa. Pero hindi ganun katindi na gaya ng ibang kaso ng infection. Ito po ay nakukuha kapag yung ihi ng udumi ng mga apektadong hayop ay nakasama sa baha, lalo na doon sa mga lugar partner na sa mga lugar ng Kamaynilaan, mga syudad na alam naman natin ang daming mga daga at ano diyan, mga ipis-ipis, ano, na pwede itong mag-penetrate doon sa mga gasgas sa ating balat, sa mga sugat o open wound. Pwede ring doon sa mga mayroong nanunuyong balat o halimbawa meron kang ang tawag dito yung makapal kalyo sa paa. Ayan, pwede doon mag-penetrate diyan. At maari ditong maipasa o makuha sa pamamagitan po ng bibig kung nakalunok ka ng tubig or ilong or sa ari, lalo na yung mga lalaki o babae, ano, pwedeng mag-penetrate doon. Ang incubation period upon contact nito ay nasa 5 to 14 days na ang range ng infection ay from 2 to 30 days. Kaya sa kasalukuyan ay may dalawang uri po ng leptospirosis na naitala. Ano, una yung mild o banayad na mga 90% ng cases na tinatamaan ng leptospirosis ay mild lang naman. At ito ay maaaring mawala ng ilang araw na hindi ginagamot. So may mga ganun, hindi nila alam, nagka-leptospirosis na pala sila, pero hindi nila ginamot.
1: Mm-hmm.
2: So nakaka-recover naman, mga 90% ng cases ng mga infected. Pero yung 5 to 15%, yung severe leptospirosis, ay pwede magkaroon ka ng malubhang komplikasyon na kapag hindi naagapan, ito'y ikamamatay. Ayon po yan sa Center for Disease Control and Prevention sa Amerika. So ang mga sanhi na pwedeng yung Leptospira interrogans galing sa mga infected na mga daga at iba pang hayop na pumapasok doon sa ating pong mga binanggit kanina na humagay yung mode of transmission nito or entry sa ating katawan. Very rare yung human-to-human transmission ng leptospirosis, pero naitala ng mga eksperto na naipapasa rin ito sa pamamagitan ng una pagtatalik.
1: Mm-hmm.
2: Kaya direct contact ito. Hindi katulad ng ibang mga infection na pwedeng hangin, mm-hmm, mahawa ka na. So pakikipagtalik, o kaya naman kung yung nanay ay mayroong infection ng leptospirosis, pwede itong i-transmit sa pamamagitan ng breastfeed nila o pagpapasuso. Kaya kinakailangan din talaga alam niyo kung yung tinatawag nating symptom, kasi baka nagbe-breastfeed kayo, pati yung bata, ma-transmit nyo doon yung leptospirosis.
1: Ngayon na nga. Nasa mga kabayan po natin, ano? Obserbahan nyo mga kaibigan, at kumbaga kilatisin nyo, ano? Yung pakiramdam sa inyo pong pangatawan, ay baka nakakaranas na po kayo, ha? Ng ganitong uri po na ang karamdaman mga kaibigan, ha, lalo na sa mga lugar po, ha, na medyo binabaha or nandun lagi yung pagtaas ng tubig mga kaibigan, mag doble ingat, ano, triple ingat sa paglalabas po natin, especially kung meron ka ng mga open wounds,
2: hindi lang sa partner, hindi lang sa baha, yung mga naglululusong sa mga tubig
1: yan,
2: na medyo kontaminado, yun po ay isa ring panganib
1: yun. So mas maganda iwasan po mga kaibigan, lalo na kung yung lugar na yun is talamak doon, dok, ano, yung kaso ng leptospirosis, mas maganda po mga kaibigan, iwasan na muna, ano, yung paglusong sa mga ganyan pong tubig or yun nga yung paglabas mga kaibigan, lalo na kung meron pa mga open wounds kayo, ano, or merong mga entries na maaaring pasukan ng bacteria po na ito, mas maganda manatili na lang sa loob ng bahay, dok, ano. At minsan kahit na sa loob ng bahay, nakakuha pa rin ito, kasi nga pwedeng dun sa mga iniinom nyo or mga kinakain, maaring napuntahan dun.
2: Na-contaminate. O kaya yung baha, pumasok sa bahay mo.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ayaw mong lumabas.
1: O, isa din yun, ano? So, mas maging maingat po mga kaibigan, at para maiwasan itong ganitong uri po ng karamdaman mga kababayan, ha? Pero ano po ba, dok, ang mga simptomas, ano? Yung mga pagkakakinanlan sa ganitong uri ng sakit.
2: For example, alam mo, natatandaan mo na ikay lumusong o nababad sa isang body of water, mm-hmm, o baha, at ikaw ay mayroong naranasan na after a few days ng pananakit ng ulo, lagnat, na para kang nagchichil, ano, yung mga iba nagtatae at may halong parang nasusuka sila, yung iba nagkaroon ng ubo, tapos yung mga balat at mata naninilaw, yung mga mata mo namumula din, hindi mo na malaman naninilaw ba o namumula, di ba? May pananakit ng kalamnan na parang tinatrangkaso, at yung iba nakakaranas ng pamamantal. So bagaman yung mga mild, pwedeng gumaling po ito ng kusa, pero yung mga severe, yan, pag severe naman, pwedeng hinahapo ka, tapos yung inyong puso ay parang nakikipagkarera, mabilis, pananakit ng kalamnan na hindi mo matiis, na kinakailangan mo pa talaga mag-painkiller, ano? Yung iba nagkakaroon ng pagkahilo.
1: Mm-hmm.
2: Yung iba naman, nakakaranas sila ng nagno-nosebleed sila, pananakit ng dibdib, yung pagkawala ng gana sa pagkain, nagkakaroon iba ng pamamaga at paglaki ng kamay at paa. Yun naman, yung iba naman, biglang naglo-lose weight, ano? Yun, kasama na yung paninilaw, yung dizziness, yung ibang malalang kaso, nagsisissure pa sila.
1: Mm-hmm.
2: Oo, at saka nagkakaranas sila ng high fever. Meron ding kaso na nagsasabi na nagkakaroon daw sila ng stiff neck or paninigas ng leeg. Yung kawalan ng kontrol sa pagkilos. Yung bang bigla na lang gumagalaw yung mga extremities mo.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Yung iba naman, nagkakaroon ng aggressive behavior. At pag ubo, minsan may kasamang dugo. So yung mga yon, ay na-observe sa mga patient na may severe leptospirosis na kinakailangan talaga po hindi home medication. So you need to go to a hospital dahil ito po ay pwedeng humantong sa maagang kamatayan kung hindi po ito malulunasan agad ng appropriate na antibiotic treatment.
1: Ayun. Observahan nyo po ha, yung mga sintomas na yan mga kaibigan, kasi baka inyo pong nararanasan na yan, eh pinagpapawalang bahala nyo lang mga kaibigan. Akala nyo lagnat-lagnat lang, ano? Akala nyo normal lang na sintomas ng mga common ngayon ng mga sakit. Leptospirosis na pala yung tumama sa inyo pong pangangatawan, ha? Na kinakailangan ng medical attention.
2: Oh, meron kami relative partner na inabot siya ng baha.
1: Mm-hmm.
2: Dahil nagtatrabaho siya, tapos matagal siya bago nakapagmanlaw. After 1 week, naisugod sa ospital at namatay.
1: Nako.
2: Kasi tapos sinabi na ang findings na leptospirosis. Mm-hmm. So, wala silang idea na yun pala, akala nila simpleng lagnat lang.
1: So sa mga kababayan natin, ha, maging maingat, maging mapanuri po ano sa inyo pong kalusugan, especially sa pakiramdam po ninyo mga kaibigan. Pagka na-feel niyo na parang kakaiba na, pumunta na kagad ano sa pinakamalapit na pagamutan sa lugar niyo, or kung meron po tayong mga Yes to Health Clinic diyan, mas maganda bisitahan po ang mga Yes to Health Clinic natin para po mabigyan kaagad ano ng kagamutan, karampatan kagamutan ang inyo pong mga karamdaman mga kababayan. May bagay tayong patuloy sa mga kababayan. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
5: Suwabe ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo. Para sa lalaking tigasin.
7: Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santone Plus at Santone Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika.
8: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold, gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santhon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santhon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santhon Plus Gold.
9: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Walang araw na di ako mahihilo. Yun pala, may problema ako.

0: mga kababayan po natin na nakakaranas po ng mga viral at bacterial infections. Ganda rin yung mga fungal infections sa inyong pangangatawan. Inaman nyo kagad dyan ng Santone Plus Gold. At syempre sabayin nyo na rin ng ating pong vitamin C, alkaline-based na vitamin C as a catalyst at nagbibigay yan siya ng synergistic effect ano? Sa mga suplemento at iba pa ng mga vitamina, mga minerales na inyo pong iniinom mga kaibigan. Napakahalaga nito pong mga suplemento na ito, lalo na sa panahon po natin ngayon sa pag-iwas ng mga napapanahon ng mga karamdaman sa pamamagitan ng pagpapalakas, pagpapatibay ng inyo pong resistensya, lalo na yung mga first line of defense kung tawagin ano, ng atin pong pangangatawan, eh dapat po napapalakas po yan mga kaibigan. At syempre, parang sa normal na tao, kinakailangan pakainin para maging malakas. Para makagawa ng ayos, eh kinakailangan dapat palakasin. Bigyan mo ng sapat na sustansya para po maging functional siya mga kaibigan. Ganoon din sa atin pong immune system. Ano? So ito pong mga suplemento na ito mga kaibigan ay bukod sa nagpapalakas ng immune system natin, tumutulong din po yan siya mga kaibigan para labanan ano, yung mga pathogens, iba't ibang mga bacteria and viruses na pumapasok sa atin pong pangatawan. Isa na nga dyan. Ano? Ito pong pinag-uusapan natin na leptospirosis doc. Ano? Kung gusto nyo po na makaiwas, hindi kayo basta-basta na ganitong uri po ng mga karamdaman, eh mas maganda po mga kaibigan, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Ang atin pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at syempre ang atin pong Premium D3. Para po malabanan mga kaibigan ang iba't ibang uri ng mga karamdaman. Meron nagtanong dito, Doc. Doc, tanong ko lang po kung ano ang gamot ng sumasakit kasi palagi ang tuhod ko. Tapos, ang akin pong balikat. Salamat po, Doc.
1: So, kinakailangan i-check kung yung tuhod nyo po ba ay sapat pa yung mga cartilage, ano? Yung lubrication ng joints natin. Kasi,
0: makapudpud na masyado. Oo,
1: may mga ganun kasi, pag nagpapacheck sila ng kanilang uric acid, normal naman, pero laging sumasakit ang tuhod. Mm-hmm. So, ang unang-unang cause is unang-unang sa lahat, pa yung kung kayo ay masyado mabigat ang timbang, ano? For example, ang normal weight lamang dapat is 55 kilograms. Pero ang timbang nyo nasa 65. Yung iba, 70 kilograms pa. So, imaginein mo na meron kang 25 kilos na pasan-pasan everyday. Na hindi talaga design yung tuhod mo na i-carry yung ganun ka-excess na weight. Kaya yung tuhod natin talagang hirap na hirap. So kung sa tingin nyo, yung ating texture ay medyo obese or mabigat ng timbang, magbawas-bawas po ng timbang para ma-lessen din yung pain. So ang pag-take ng mga supplement gaya ng vitamin C ay nakapag-trigger ng growth and development ng ating pong mga kasukasuan. Kasi alam mo, yung collagen na siyang nagpapatatag ng almost every part of the body including our joints, lahat ng joints sa katawan, eh ang kailangan niya ay vitamin C as precursor of collagen development. Na yun naman yung pinakang doon dumedepende yung integrity ng lahat ng structure ng ating katawan. So taking vitamin C every day is one of the best way para patagin yung mga tuhod nyo. At ito ay, kumbaga, it's a must for all kinds of problem regarding yung mga kasukasuan po natin. And of course, take din kayo na anti-inflammatory property nang galing sa yung Premium D3 natin at nutritional support from ating Santone Plus Gold. So yan yung mga yan. Tapos, kain kayo ng mga beans. Kasi kung okay naman ang uric acid nyo, you can eat beans or sprouted seeds para makatulong sa pag-repair ng mga sirang party ho ng ating kasukasuan.
0: Ayan. Mga kabayan po atin, ha? Inaatake ng mga arthritis kung tawagin. Ano? O, lagi na lang umaaray pagka nagkikilos. Ha? Maganda po mga kaibigan. Masuplementohan, mapatubo yung mga cartilages dyan sa inyo pong mga joints. Pwede kayong bumisita, ha? Sa ating pong mga Yastro Clinic. Kompleto po tayo dyan sa mga supplementation para po sa pagpapanumbalik ano, ng healthy na mga cartilage mga kaibigan. At sabayan nyo yan, ha? Ng ating pong mga produkto. Especially yung ating pong Premium D3. Nakakatulong yan para malubricate mga kaibigan yung ating pong mga joints. Kumbaga, malangisan. Minsan kasi, Doc, nanunuyo na, no? Wala nang masyadong langis doon sa atin po mga joints. Pag kumilos po tayo, para bang isang gear din, ano? Pagkakulang sa langis, talagang magbabakal-tubakal siya.
1: Oo, kaya naglalagati ka, eh. Di ba? Pag gumalaw, kitang-kita mo naman o ramdam mo naman kung talagang may problema ka sa joints, sa lubrication. Kasi pag nagmumove ka, parang tumutunog-tunog. So, hindi normal yun sa mga joints natin. Lalo na kung medyo bata pa naman kayo. Siguro mga edad ninyo 80. Yan. Masasabi

0: natin na it's aware and tear of aging, kailangan nyo talaga yan na bigyan ng supplement. Pero kapag medyo bata pa kayo, may dahilan. May nagiging dahilan why nai-injure yung ating mga kasukasuan.
1: Ayan, ha? So, mas maganda mga kaibigan, ha? Puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic malapit dyan sa inyong pong mga lugar. Bago tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagpunta, pagbisita sa ating pong mga Yes to Health Clinic at syempre sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Hi ma'am, good morning po sa iyo. Nandito tayo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, Quezon City. Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold at Yes to Health
4: apo,
3: products?
4: Yes po, apo.
3: Ma'am, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan before kayo nag-take ng Santon Plus Gold?
4: Bali, hindi kasi ako gumaling dun sa gamot, sa center, sa TV ko. So, nag-try ako dito. Tapos, meron din akong konti lang na gallstone. Konti lights ba yun?
3: Tapos sa abdo.
4: Tapos, meron din akong hypothyroidism.
3: Yeah. But after, ma'am, nag-take kayo ng Santon Plus Gold, lahat ng Yes to Health products, ano po ang naging epekto nito sa inyong katawan?
4: Malaki yung effect niya sa akin kasi yung nag-improve na yung ano ko, yung TV ko.
3: So, hindi na kayo lagi nauubo?
4: Oh, wala na.
3: Kamusta po yung sakit ng likod niyo?
4: Hindi na sumasakit yung likod ko.
3: Yes.
4: Tsaka yung sa Vision X nung na-try ko yun, nakadalawang box lang ako nung, pero malaki na improve sa mata ko.
3: So, ibig sabihin ma'am, luminaw yung panahon?
4: Hindi na yung pagmalayo, doble-doble yung tingin ko sa tao. Tsaka kahit malayo, nakakabasa na ako.
3: Well, so, before pala ma'am, pag malayo ang tingin mo, nagdo-double vision. Tapos malabo na yung panahon, hindi na nakakabasa. But after 2 box take ng Vision X, ang naging effect, luminaw po ang panahon. Nakakabasa na.
4: Nakakabasa na.
3: Wow, praise God. Ma'am, ano po ang masasabi nyo sa mga kababayan natin na may problema din po katulad sa inyo na gusto din pong gumaling?
4: Try talaga nila yung Santon Plus Gold. Tsaka yung Premium D3, tsaka Vision X.
3: Ibig sabihin ma'am, nag-take niyo kayo ng Premium D3?
4: Nung unang lumabas na bago yan, kumuha talaga ako dalawang box.
3: Wow. Ma'am, ano nga ulit pangalan nyo ma'am?
4: Ramona Carion.
3: Taga saan po?
4: Taga Santa Cruz, Manila.
2: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, inyo pong napakinggan ang isa sa mga kababayan po natin natulungan sa pagpunta sa ating pong Yes to Health Clinic. Siyempre sa pag-take ng ating pong mga produkto. Ano? Sa mga kababayan natin dyan na nagkakaroon po ng gallstone. Yung iba dok, laging sumasakit yung dito sa bandang upper right quadrant of your abdomen. Yan po mga simptomas yan ng gallstone.
0: So, kasi nandun yung ating liver, katabi ng liver natin o lower part ng liver yung ating gallbladder. Ayan. So very important kasi yan kapag ikaw sapat yung cholesterol na pinapasok sa katawan, hindi siya magkakaproblema. Pero once na overloaded yung katawan mo ng cholesterol, hindi na nung po-process ng katawan, pwede mag-develop nga yung paninigas ng mga yan na yun po yung tinatawag na gallstone. So, medyo delikado kapag bumara kasi talaga magpapasurgery ka.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga, prevention, napakalaking bagay pag gusto mo makaiwas sa fatty liver o sa gallstone, kayang-kaya yan ng lifestyle modification or pagbabago ng diet ninyo.
1: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin, ha? Kung kayo po ay nakakaranas din ng parehas na problema kay katulad kay ma'am, mas maganda pumunta na kagad sa pinakamalapit na mga Yes to Health Clinic po natin dyan sa lugar po ninyo mga kaibigan or pwede nyo subukan nyo na kagad ang atin po mga produkto especially yung atin po Santon Plus Gold at yung atin pong Premium D3 at makikita nyo kayo mismo mga kaibigan makakaramdam ng effect nyan sa inyo pong pangangatawan. Pero nagpahabol dito dok ng katanungan. Good noon dok, ano po ang maganda sa matagal makabawas at laging kinakabahan? Ma'am Angel po ito ng Rojas, Palawan. Uy, maganda ang pakikinig po
0: sa mga
1: taga Rojas, Palawan.
0: Kadalasan kasi kapag ikaw ay merong constipation, at the same time tumataas yung acid.
1: Mm-hmm.
0: Pag tumaas yung acid mo, pwede kang makaramdam ng parang nag-heartburn ka. Heartburn can lead to a certain condition, palpitation. So, ang pinaka-basic kasi pag may constipation ka is una, kakain ka ng pagkain, mataas yung kanyang fiber. Maraming mga fruits. Actually, sa prutas talagang malaking pakinabang natin dyan. Mm-hmm. Lagi kong sinasabi, for example, hindi kayo makadumi ng normal o once a day or every other day, wag muna kayong kumain ng maraming starchy foods. Mm-hmm. Katulad ng halimbawa, yung kanin. Sobrang dami nyo kumain ng kanin. Bawasan nyo ng konti. Sa gabi, at least kumain kayo ng nilagang kamote, nilagang saging na sabang hinog. Damihan nyo yung mga gulay na dahon-dahon, mm-hmm. mga talbos-talbos, at damihan nyo ang inyong tubig na iniinom. Dahil yung mga yan ay siyang magkokorek nung, kumbaga sa timpla eh, hindi masyadong matigas yung timpla ng dumi natin. At kinakailangan din ma-increase natin yung probiotics ng ating tiyan para makatulong sa mas regular at easy na pagdumi. Kasi alam nyo, constipation, ang daming naidudulot na, ano yan, na problema sa katawan natin. Kaya you need to take more fiber, more water, more fruits and vegetables. Yan po. At mag-take kayo ng Santon Plus Gold kasi ang Santon Plus Gold ay may mga sangkap na mataas ang kanyang dietary fiber, yung tinatawag nating soluble fiber. At ganun din, nakatutulong ito sa energy ng mga muscle sa ating bituka. Kasi alam niyo, yung mga tao, minsan kahit nagpa-fiber na sila, hindi pa rin bumabalik mm-hmm. ng kusa yung kanilang pagdumi kasi kadalasan humihina na yung muscle ng kanilang colon. Yung movement na peristalsis weak. Oh. So, all you need is to take minerals and vitamins, mga phytochemicals that can bring back that normal movement of your colon. So, yun po yung i-take ninyo everyday. And I'm sure, ma'am, makakabalik yung inyong normal na pagdumi para maging maganda yung pakiramdam ng tiyan at mabawasan po yung inyong mga nararamdaman, lalo na yung palpitation.
1: Ayun. Okay, maraming salamat po, ha. Kasi mga kababayan po, na ganyan ang situation, ganyan po ang kondisyon, agapan nyo kagad yan kasi maraming komplikasyon na maaaring maidulot po yan, ha. Nakadok, wala po tayong oras. Napakabilis ang oras natin. Baka may mensahe ka pa, Dok, sa ating po mga avid listeners.
0: So, aming pinasasalamatan yung patuloy niyong pakikinig, ano, at sana po yung ating napag-usapan maging guide sa inyo. Kasi napakaraming way to stay healthy. All we need to do is to listen and to learn and to follow it or mm-hmm. i-apply natin sa buhay natin. And of course, kung kailangan natin ng tulong ng mga sustansya, asahan po ninyo mula sa mga produkto natin, yung ating mga products, mabibili na yan sa inyong mga local drugstores na malaking tulong po ito, lalo na kung nais po ninyo ma-prevent ang inyong mga kumbaga yung kalusugan ninyo, nakapansin nyo medyo lumalala na or nagsisimula na magkasakit, agapan nyo na po kaagad yan. So, abangan kami muli sa ating programa everyday sa himpilan pong ito. Ako po ang inyong mantay kalusugan, si Doc Algie Bakla po.
1: Thank you so much, Doc, at maraming salamat sa lahat ng ating pong mga avid listeners. Lagi nakantabay sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muling lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantala po magpapaalam hanggang sa susunod na kabanata ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin po sa ating mga himpilan. Magandang araw, magandang pakikinig sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Exciting, bro!

0: sa XFM.
1: Hala, oy, di mo dali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.

0: sa XFM.
1: Hala, oy, di mo dali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Niin, inom kun ako ba niya, perte ko rin ako ang hubuga. O yun niya. Hubug niyo kayo ko kayo. Napiting hubugag yun.
1: Bati nga pa ka nga sige na magkakahubog. O, hubog mga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: O, klaro kayo bisan sa damgo. Pero, ang problema lang eh.
1: O, siya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting.
3: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami mandi ay. Sukad sa paginom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Lima ka tuig nagigan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kaepektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, istinipod nyo.
4: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo, hindi yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka-boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kung listen kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa igulat ninyo? Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Tolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
4: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kita'y free check check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpuwes, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health. Yes to life. This portion is brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

0: Salamat kayo mga maring sa pagpaabot. I just called to say I love you by Stevie Wonder. Kaba nito mga Wheeler, mga Wonder. But anyway mga maring ha, welcome ka mga hurot din sa toang panag-uban live. Gikan din sa studio. Ako na si maring Inday Erica. Welcome mga maring sa toang tulumanon. Kung ako ikaw... Pasensyaan mga maring kay dugay ta naka kuan, dugay ta naka arangkada karon mga orasa. Uy, kay na, busy ko sa kuang live. Busy ko sa kuang mga live mga maring, ha? Alas 10:40 na ng atong oras, mga higala live. Ikan rin sa studio sa XFM Tagum. Ato ang sabi, welcome mga maring, ha? Ang ato ang mga suki nga namati karon rin sa isla, sa Mati City. Good morning mga mati niyan, sa mga namati karon rin sa nakaroon rin sa bye-bye. Ha, sa mga baybayong dagat din sa Mati City, maayong buntag. Welcome. Hala. Ako'y bahala sa inyo ang morning karoon. Siyempre, sa mga nakakaroon din sa mga nasa lodging house. Paliyo kong lili, mga igala, mga maring, sa oras kay basig mulapas mo diya. Basig pitinan niyo ganyan yung enjoy diya sa inyo ang labing-labing mga maring, ha? Nya, matingala mo diya mo diya, muragan, milapas na mo diya, makabayad mo diya, extension. Pila na may extension per hour karon ay sa panahon ng kanyang itong bigaon ba ko na 50 pa man to. Abot lang ka mga maring kay medyo mahal na ba yung gasolina sub. Basig na-increase na sub karon. Og syempre mga igala live sa takaroon madungog diri sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Kamusta ito ang mga sakto o pamarog diya sa may San Franz? Sa XFM San Franz, mga namati ka rin diri sa Bayugan. Bayugan 1, 2, 3, o doon na ba yung 4? O pa siguro gigama, pa siguro 4, o eh. Og sa mga namati, sa karo mga igala, mga maring sa XFM Bukidnon. Mga taga Valencia City, kumusta mga guwapo, guwapa niya? Labi na gintong mga dili kayo. Ay, timbaya po na ito na dili kayo kay kuan. Wala ba siya? Sa tinulan, huwag mang dili guwapo o dili guwapa, gibuhat, aning kalibutan na niyo. Uy! Nalibo ko kasi gabuhat na ako. Ag siya mga namati sa abgaron, dili ang mga igala sa... Tuna Capital of the Philippines. Sa Adria, sa XFM Jensan. Sa mga taga General Santos City, maayong buntag. Welcome. Sa mga taga Kuansab, sa mga taga Malungun. Mga taga Cotabato. Gubot na makain Cotabato ay. May gani, kaya wadyo ko midayon sa kuang profession. Kani ato nga magsundaw ko. Ako nagkasundaw pa ako, basi gireploy ko sa kuan. Gireploy ko niya ang mga maring sa Cotabato. Mamuhi po yung tuhod sa mga kalaban niya. Kaya sulalaon mo gina ko.
1: Ayaw naman.
0: Ato sa may welcome mga igala. Ato ang mga suki nga namate karoon niri sa XFM Pagadian. Ma. Kamusta? Welcome sa mga silingan sab nga mga lugar din na sa mga taga-Iligan. Sa buti di ko sweet na lugar raoy da. Sa tanan-tanan lamati karon mga igala sa 23 ka mga barangay diri sa Dakbayan sa Tagum. Good morning. Welcome sa tuang pinakadidli, pinaka-brutal nga kanaganing programa diri sa isla sa Mindanao kini ang Kong Ako Ikaw. Syempre mga igala sa nagadayang lungsod sa Davao de Oro og sa Davao del Norte, maayong morning kanyang hurot mga Marie. Kumusta man ang anang armas ni paring, ha? Luya na, murag ka ng murag sakoy nga ka na ganing walang butangig biking. Wa mo tubo. O may sabot nga dagkuay, gagmayay ragod. Importante nga dili makatitir. E-text ko mga maring sa tuang hotline, mga gala karong adlawa, 09663069569. Usubon ko na ako mga maring, ha, 09663069569. Siyempre, ato ang live sa Facebook, taod-taod, ato nang i-live niya. Kaya ito na makaoban, taod-taod, ato ang mga sparring partner, dari ang mga ngilingig sab. Mga guwapa sab kaayo, mga suraan, si Master Inday Tanini, o si Tia Daria, kaluod ni mo. Samo ang pagbalik mga higala. Apan sa di pa rin mga maring, lepe ato ha, kinato ang programa, hatudi ka nato sa mga produkto ang gihimo sa Yes to Health. Naguna diha mga higala ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ay parisi kanin siya mga maring, og Santon Vitamin C. Tungod kay ang kinabuhi, wajoy lami kung wakay ka paris. Gani kay murag naghihigwao sa gini si Ralph Diriang, kay waman Diriang ka paris. Layo-layo man, so excited din si Ralph, amon ni pabalunan mga higala, og turbo. Aron nga maduwagan ang iyahang mga similya. Ay, wow pa rin si Ralph sa Camel. Ay, maghawa mga maring, kaya muhawa din mabayran.

0: 在顶。
1: 库马米诺卡在 XFM。
2: 萨乌纳不都加油过？苏干亚的米诺卡 XFM， 好啦，你当干过？
3: 哇！
2: 米诺贝。Kaya inches na nga ako ang takong kay murang pang sokens kay daghan kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha! Init pa! Baba mo di ha!
0: Exciting!
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren sa Lukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, mag-aduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala, kanang akong katulgon, nawala, kanin driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo yun ang labasan. Sukad, nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus User, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Fermi Mabilar, kay gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Ato nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pirming kasakit akong kalawasan, sir, niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko, Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jubert na yun, sir. Tagamatanaw.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
12: Para sa DNMs?
11: Para sa tour nyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss. Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
11: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
9: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Yan na, Miggy!
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Jack!

0: Email responsiblegaming@pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-8248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
3: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
4: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina o kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 nga to sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises. O mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani. This song is brought to you by Davao Light and Power Company.

0: Radio.com slash FM.
1: Uy, par. Amina, ragud, par. Nakuratira ko lang imong uyab nga. Wa palay kay tuli.

0: Ikka solo satu han satu kan. Ikka kulpo di bolso han.
1: Halos! Halos, ibid! Halos, halos, halos, halos! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome to the jungle. Kaubanin nyo karong mga orasa. Busugot, bus, dili, dili, ani-ana. Natay mga baligya, dili, natay malunggay pandisal. Okay, siyempre, init pa, papap, dol.
2: Morning!
1: Yes, basta ide, dalini. Kaubanin ako si Maring Erika sa programang... Kung ako ikaw.
3: Good morning, boys and girls.
1: Morning, Mr. President. Morning. Unsa man ning ato ang kwadre? Mura man tag nasa ilalom sa balay ani.
4: Okay, sa plastar na mo diyan mga igala ha, kay sa di madugay, di ta maglangay at wala sugdan ning ato ang duwa-duwa karon sa kahanginan.
1: Aha.
4: Duwa-duwa ra mong gudyo, mura ganang mura relasyon ba, duwa-duwaan na gud na siya.
1: Aba, aba.
4: Kita mas seryoso oy kay maka maka-promote ko na ka ng mga bad radicals.
1: Yes, mga bad radicals.
4: Mga wrinkles.
1: O, mga ringworm.
4: Sabi na, ringworm?
1: Mga ringworm, mga tartar. Alam, mga tartar, mga kabiti.
4: Ay, mga kuan, mga dapat na nusnusan naman na siya o kuan.
1: Nusnusan ninyo na o ganyang papilili ang 120.
4: Kala na yung kuan, ma'am on.
1: Ha?
4: Kanagi nausap sa mga ka-inspirasyon ba?
1: Ay, kuan, mama.
4: Mama, o.
1: Mama, o.
4: Uy, maka, gawa, kana sa mama, dili ko na siya makaputi sa ngipon, pero makapaligo na sa ngipon.
1: Depende kung babae. Okay, kung babae, mama man na.
4: Kung amo.
1: Kung lalaki, papa.
4: Kung amo.
1: Ha?
4: Mumu.
1: Thank you for watching.
4: Ay, naka mga igala ha, sa ito ang mga listeners, sa ito ang mga viewers, karon standby lang mo diyan mga igala, kaya ito na abrihan, ora mismo, ang ito ang katrupa uki, oy, kaya
1: oh,
4: dito lang, ay man ta mga maring, kaya... Doon na pa tayo mga gipang hanay, gipaktastar pa na ito mga pamitay kay Muraga, lagom namang kaayo.
1: Lain lang, ang ako kay Muraga yung Gwilyo ay, Muraga Gwilyo maring.
4: Muraga Gwilyo sa...
1: Muraga Gwilyo sa kining...
4: Kakuhan ka itong...
1: Uniform ni... Kuhan, ni Kainet.
4: O sige, ang gatas nga na ay bata nga kulot ang buhok, ang kuhan
1: nga. Kuhan, Alaska.
4: Yeah, Alaska ba na? Kano na ay... Kato na ay bata ba ang model sa... Yan ay Quilio.
1: Ay, Alaska laki.
4: Alaska na ang matas dahil.
1: Alaska.
4: O mo gani, ina na ang Quilio ni mo?
1: Ina na ang laing kaayo.
4: Aba, o kung ano yung mong Quilio sa...
1: O siya na lagani. Ay, di makita ang Quilio ano eh. Matapos na bilbil.
4: Ang Quilio na ni hapa na. Muli ka na. Muli ka na yung uhong na nakuana na laos na.
1: Kalagdagi ang gagil ninyo.
4: Ato ko nung liliyon ng kaupas ang yung tapay ani.
1: Ayaw kay listen din kay kayo. Hindi na ito makita.
4: Masa kay color siyang tapay ani.
1: Wala na color siya yung kuwan. Wala na color siya sa bestida.
4: Bayulit?
1: Bayulit na.
4: Ay, nako. So, mga katropa, ato na abdiyan na ito ang katropa, okay? Unahay di ang kanta, master.
1: Kasi... Beta, takay ko di ako ka ng kuwan, ka ng pastila niyo Mariano Haka. Mariano, be.
4: Oh, balag na. Medyo nalangay ta at least na niabot kita mga igala.
1: Ralph kanang magsurban nga kuan kantong Mariano.
4: Basta yung doon ta ni Ralph diri anya. Uhaw na ba na si Ralph?
1: Labi na si Ralph ay...
4: Ya basig ma kuan ta ni Ralph na yata ma tripingan ta ni Ralph kay kabalo biya kanang si Ralph no. Uhaw pa na sa Camille si Ralph.
1: Saan? Mabinagingan na lang boy paltik.
4: Ralph, pasalbahin mi Ralph.
1: Ralph, wala ba kakakablit Ralph, naigonan mi.
4: Ral ko nga mukuan ka ayog piyong piyong ayog na ay nasa sa ito kay bingo mo yun kay dako man ni
1: ayaw Ral pa
4: dana tay 8,000 ka mga live viewers all over the world.
1: Aha.
4: Kamusta man mga maring i-comment ang mga pamitay diya unsa na mga itsura kay ato siguro nang kuan man mari ato nang butangan o ganang kuan
1: ato lang mabutangan o ganang rugby para dili mo yat-yat.
4: Muyak.
1: Ay, chocho.
4: Yes. Tuske kaya na rin.
1: Tuske kaya.
4: Mura ka ng salbaro.
1: Aba!
4: Sige, sige. Wala pa rin na-comment din ang mga igala. Pero live na takaroon mga maring sa XFM 107.1 Dagom.
1: Yes.
4: O, sublion na ako mga igala. Live takaroon mabati diri sa XFM Mati City.
1: Yes, okay. XFM diri sa may Bukidnon.
4: XFM din sa...
1: Aga sa XFM Pagadian.
5: Ha!
4: XFM San Francisco Agusan del Sur, and good morning Kang Ray o Kang Ray.
1: Aba, kabalaka Ray o ni Ray kay taganta mo og tagdu smell.
4: Asagikan.
1: Sa police station.
4: Ngano ni abot pan sa police station kay?
1: Kay abot kalimot ko nang sa to.
4: Nadakpan sa?
1: Sa kwan na bypass operation.
4: Oh, sa hot for sure.
1: Hot for sure.
4: Alam mo, nandiyan tayo yung mga... Oh, nandiyan yung saka na itong viewers. Yung mga taog, 11,000.
1: Ubay-ubay na. Nanay na inganyo.
4: Nanay na ilad, mga Marie.
1: Oh, nanay na ilad. No?
4: Ay, good morning, di ay kang... timaya po na si Ma'am Karen di kay...
1: Ay, ako ang friend. Ako friend si Karen Darunday di sa LTO. Halos.
4: What's the meaning sa LTO?
1: Los Powell Movement.
2: Kalibanga, mga...
1: Ay, sorry.
2: Hindi mo na ako, Marie.
4: Ang vowel niya, T-man.
1: LTO. LTO. Kanang kan ba?
2: Towel.
1: Towel. Loose towel operation. Okay, si Mayano na sige. Okay, be. Ako lang nagkantaan, be. Check.
4: Katahan na, be.
1: Hello.
4: Asamanin mo na edidikar ng kanta?
1: Edidikar na ko din sa kumpare nga si Mariano Katagi.
4: Siyempre, mga igala, kanyang kataasa, matod ka na ito sa Santon Vitamin C. Aro na mas mulami ang isi.
1: Check.
4: Mag Santon Vitamin C.
1: Ay, amigo, kakong... Isa. Wala na. Check.
4: Asa man na?
1: Nalobat. Asa, stop sa...
4: Okay na siguro sa mic? Okay na diya? Wala mo sa itcho?
1: Itcho gani. Nalobat dahi. Ano nalobat pa na, Ralph? Ano mo na, Ralph?
2: Katawa si Ralph.
1: Ralph, kadang inyo.
2: Kamulo kasi. One-sided yung katawa.
1: Ralph, kadang inyo trabaho, Ralph. Dito pinagin na hago, Ralph.
4: Una ta mga nta. Ito na yung welcome ang kung ang layak na kayong tapay.
1: Ano yung kayong tapay, Bea? Talang
4: Welcome.
1: Welcome na ito ang half human, half Barney. Ilan tabi? Sige, pinailan na.
2: Ay, welcome to me.
1: Yes, tama lang. Yes. Di pa kayo kasikat.
2: Ay, taka na pa-picture sa kuwado. Taka-radio daw ko.
1: Taka-radio. Aloy.
2: Ingon lucky ba? I'm lucky.
1: Aloy, congrats.
2: Pero sa radio.
1: Sa radio.
4: Okay, so, pinakaunang ga-comment ato ang kumpari diri sa La Pilipina nga
1: si Elrin.
4: Digin yun.
1: Elrin, anong Bisaya, digin yun.
2: Elrin, ato ang Bisaya. Ya, deh, kaya katong direk yun, wadyo ko katilaw.
1: Elrin,
4: good morning, Marin. Pwede mag-request o palsipikado. Thanks, Marin.
1: Pwede, noted.
4: Noted imang palsipikado.
1: Palsipikado. Itaas ang ikol, Ralph. Palihon.
4: Taas naman ko ayun ng itso ni
1: mo. Okay, sige. Bunal kayo ng anal. Ibalik, Ralph. Kay, mora naman ay trabaho ninyo. Muli na naman mong wala daw.
4: Hapit na binay mo ulit si Ralph.
1: Sige.
4: Ayan na. Lawas ka.
1: Boy lohe.
5: May amigo kong gamay.

0: Apal kok nae sing kok, apal kok nae sing kok ngisi atoto. Pastilan, pastilan, pastilan emong. Adriano Haka. Oke, ta selamat kayo. Oke, selamat na.
1: Thank you sa kanta. Dito mga good morning dahil sa mga namati karon ng pangahan kay Mariano.
0: Mariano, isa ka gamay atong ko-anral kay hinay man kaayo, uy.
1: Oy, good morning, good morning, good morning. Ay, mag-isa man yung guwapang officer in charge diri sa Asuncion PNP.
0: Aba. Aba.
1: Si Malgabri na bahala na.
0: Ay, ikaw na bahala di abong.
1: Okay, sa...
0: Mga man ang area abong.
2: Nangahiwi lagi niya ito ang kuwan. Panudlanan.
0: Amo, tanin. Wala pa natarong kaya... Wala pa natarong kaya ang naging charge ano.
1: Literal nga, half, mga half human gid mo.
0: Ana. Kita lang mo adjust. Grabe,
2: ay huot man kaayo.
1: Half human, half tabadidoy.
0: Ay, may tingog na itong mic. Ingon si Kuan.
1: Yes, ano?
0: Kenji. Si
1: hello, Kenji.
0: Kenji.
1: Good morning. Salamat sa paglili, Kenji. Wala ito yung inyohang mic, master. Maba, wapit. Doon mo lagi na ako on air.
0: Abot na rin nga nung alam. Sige mo nga siguro na Kenji.
1: Alam na, Kenji, siguro. Eh, Alvin Gook, aban, diri sa Bermudes, mga yot, lagom kayo ang kanta. Sada, lagom kayo ang kanta ba? Love kayo na ko. Aba, si lagom.
2: Ay, lag, manggul kayo. Katuyok-tuyok daw.
1: Ay, love daw. Lag kayo siguro. Aron. Ay, basi hina ang signal na to sa tuang internet.
0: Ay, oh, tama. Hinag yung signal ron. Bisa dito sa LTO, hinag yun.
1: Mo gani. Okay, so, doon na pa ilang kanta diha nga inyong pag-aawiton.
0: Oh, kay... Sa to isang kanina request?
1: Sa to? Falsificado. Teka, ay medyo falsificado, Ralph. Kaya birahan nga po ni Master Inita nini. Kaya may
2: idol na si Max. Ay, yung lagom naman. Lagom ka ito, Master.
0: Nani? Ana. Yes.
1: Kagwapa sa duruha.
0: Hello.
2: Man, tiyari ko, brand out, man.
1: Gwapa kayo mo, pero di gimang kaputupong sa kombiuti.
2: Alas pat man kayo ka, oh. Ano? Ano, imo na lang kita po na imo ang leo kung imong lawas. Kaya po nga. Bura na kagbabay, gikis-kisan.
1: Mari akong klibits, mari kayo delete naman mo. Show mo yun naman ang piso, eh. Mula po sa ang piso.
2: Parang siya kanding, kaya baboy ito skilin.
0: Saan na yung mga tutoy, eh. Maraman na ganangan dosi kabok anak, eh.
1: Kanan imo di ay.
0: Wala pa kita ni anak, eh.
2: Kami na kayang kita po na. 18 kabok tutoy.
1: Ayun,
0: grabe sad mo ay, disinaybe na ni Runo eh.
1: Kanang imunugan, lanay naman kayo na oy.
0: Ay, at least, nanay nagatuto eh.
1: Kinsa, kinsa na.
0: Ay, si Elrin.
2: Di ba nakabalumututoy kay kuwang nagipo.
0: Aba, niya kasama si Kenji, kay katutoyon man.
1: Mo, pamututoy pa na si Kenji di ay.
0: Oo.
2: Si Kenji?
1: Di ay. Ganina ka, ganina karon o kinaba.
2: Ang siya tawag naman ni Kenji, mahal?
0: Na Kenji.
2: Love,
0: love?
1: Love.
0: Love. Depende sa iyang among endearments.
1: Sige na, katahan na yung isang kakanta. Ingon, gani ko lagom kayo, studio ninyo, oy, pero hatag ana o pau abad. Pasingitan na sabi ka.
0: Kisan, si Alvin Gumok. Sige lang, ang okay na natin. Okay. Di ba po kumupato lang parehasa ko ang bayot?
1: Ano na, masunod yung kanta, falsificado? Falsificado, giawit ni siya ni Max Urban o Yoyoy?
0: Max Urban, gapon.
1: Falsificado.
2: Klaruan ha, basi komplikado ka.
1: Basi na, ugin na maong imong makuha niya ha. Sayang ba yung taon ang singko?
2: Hiwi, hiwi, pag yun.
1: Ayun pa ato, mga igala, kinina ito ang programa karon. Gipaluyuhan niya sa mga produktong gihimo sa Yes to Health. Dami na gini mga kapsula, nga bugtong kaduulan sa mga din na mugahing ilang mga katuhuran. Inumin na mga maring og turbo. Ang turbo, dili lang siya pang kama, kundi pang sports pa.
0: Yes,
1: og aron.
2: Ato pang siguro
1: tayo. Og aron, tiyan dali, og aron.
0: Aron, dili mang mahay si Messis.
1: Yes.
0: Dila pang pamilya, pang sports pa, og karang pang
2: lanag mo kayo, oy.
0: Sige.
1: Ayun na ni Magtiyag, oy. Marata na sa periodo aning kalakihan, ni ba? Ayaw kayo pagpatakag ilog kanta kayo, narabay yung mamusel.
0: Hello, hello.
1: Ano na, kanta?
3: Ayaw naman.
0: Isa kagamay ang atong background o atong mic, Ralph.
4: Dakugyut ang akong pagtuungan mo sa lera ko kinunto.

0: Dinako.
1: Salamat kayo sa kanta. Napagaw ko.
0: Napagaw ko. Eh, grabe naman. Tinunan na yun, may itong kanta. Ayun ka nyo, katawa, Eva.
1: Kung ako ay mo, score ato na, pasok na ka sa next round.
0: Ay, pasok. Thank you.
1: Kapag na kanisa kung sa'yo may score, pero sa'yo mga sismen.
2: Mga 50-50.
0: Aba, 50-50. Pabor kayo, pa.
1: Pura na kayo ginilipinsahan niya.
0: Pura na kayo ginilipinsahan.
2: Naka-unlock na ang.
0: Wala ka palit o guan, judge nga, bubble gum.
2: Dilikuan na, kaya din lang siya malagpot.
0: Ah,
2: ba? Pabaw naman ang guan.
1: Need na pumato sa guys, anong center sa luyo. Need na.
2: I need na gani.
1: O banta kayo, kanya ako, medyo luwag ng subway na.
2: Mato na ako dito ka naka-uniform ko, kaya mahadlock mas di. Para maka- mayroon presyo kayo, 300. Pag midya ka, kay
1: 100. Para maka-discount ka.
0: Discount.
1: O, ito ya, kaload ni mo.
2: Marie.
1: Ay, yan, alod kay Kain. Pa si Ismael, ha, sa Biliano Asuncion, nga good non, pretty, katropa, makawala, dyan mong stress.
0: Aba, ba? Labi lang mga kwan mo, mauban mo ni si kwan na, mga Ismael, si Daria, na, mga kwan ko, kanyang ka ba?
1: Ano, binisig niya, huwag na sa'yo pili.
0: Para magaling pili niya.
2: Ayun ka na, ayun mo ka na, Marie, mapugsanong di ako, Marie.
0: Kada, marugin na yung mga istorya, pamatod, eh, na.
2: Ayun mo ka na, bakit mapugsanon ko?
0: Masa kay Ismaila, mayingon na magiging si Daria kanina. Ano siya nga? Kami, ako na si Ismaila, magpapangbuang na ako na, bigtihan ko na.
2: Tinawa na yan, Ismaila.
1: Lagi mo siya ba?
2: Tanawa yan, Estrella, si Kukai siya. Nanilos magunan siya.
1: Ang saingon niya.
2: Anay siya kay, ikaw lang dahil, ipasal pa maglain.
0: Asa, wala pa, oy. Wala pa, oy. Wala pa, manggod.
2: Cover kayo ka, ay.
0: Wala pa, manggod.
2: Ana pa si Maring Erica, good morning. Request ever if ever love again para kay
1: isama ni siya
2: para kay Kenji
1: si Rachel Entroso oy dapat ako pala Entroso oy di po tama
0: kaya ni mong kwa ni Ken ni Ken
2: mga kasabot na Entroso
1: kung saan na siya
2: nisulod na
0: nisulod na
1: kay In na Entroso
0: o niin ang Entroso Rachel
1: pagkaman to agitala na sa bukas ang katong diagyan na Entroso na guba naman
2: oy nasoko si Alvin na siya hawa.
0: Aba,
1: kaduha na niyang ipahawa na rin.
0: Alvin ha, Alvin, last na niya ka Alvin.
2: Napang ipakapin. Hawa, di apaw.
1: Alvin, kanang butangin na siguro spring daan ang imong kuan na Alvin ha. And Maring Erica, ayun na, ingin pa si Dugang pa ni Ismaila nga magsige, mantag katawa, murag mga buang, enjoy more.
0: Aba, Ismaila, labi na magkaubali mo din si Dariang. Enjoy juga ni.
2: Manolong kita mental ane, mga buang mga ha.
1: Nangambak amo ang mga butiki diri mga Maring.
2: Ay, nanay mo yung butiki diya. Sa mga wala naman ko, katoko na lang nabilin.
1: Sure na, basta dili na butiki, basta bibang na ha.
0: Sige.
1: Ang bibang, mawala sa ibid.
0: Ibid, oh, ibid.
2: Alay pa itong halo.
1: Alay pa itong halo, kaya ka naman tawag ka sa telepono niya.
0: Halo, ibid. Ano na siya?
2: Ibid ang tubag.
0: Pasabta sa ganyan siya, Marie. Bukod ba yan itabukan?
2: Ayaw ang niya, classmate.
1: Ayaw ang kayo pili.
0: Lamang lang ko gamay.
2: Lain naging si classmate. Ay, lamang ka kayo. Ang imong bangko, nasa tubangan, ma.
0: Makanin.
2: Naman kami sa paper row.
1: Ang iyo siguro naman itong mga viewers nga. I-share po dito ang live.
0: Uy, kamo ka naman. 11,000 live viewers. Kaya mo sige, ngisi di ay. I-share sa na ninyo ang mga mga live. Uy, malakot, baby, ana.
2: Nainitan aw.
1: Kisa na.
2: Larson yun is watching.
1: Uy, Larp. Aba.
0: Aba.

0: Ito nga na, nag-drag basketball nga na, naubog ang ulo sa Flores.
1: Nagma. Naligit, oy.
0: Wali-wali dyan.
2: Atlas, bago ang sapatos.
0: Oy.
1: Atlas, ang sapatos, Nike.
2: Yes.
1: Nike.
0: Nagatawa ko.
2: Ulit na makalimot. Ato na, good morning. Oh,
0: kay yes, man.
2: Gabi na ba itong mga release ko? Ihurot ba yung paon?
0: Gani.
2: Good morning, guy, kang Tagum City Police Station, acting chief of police, Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan. Good morning, sir.
0: Sir Bahan Bal, nagara na jok ka ha. Ipagawas na lang imong hangkwan da, sir.
1: Sir, bilabot na rin, sir.
2: Sir, pasal tayo rin kung nisunod balik.
0: Sir Bahan, ipagawas na imong mga talent, sir.
1: Sir, ayaw mo kubihan sa sunod balik, sir. Taguag ng biskuit, sir.
0: Hoy, in fairness ni Sir Bahan, nakalang ko siya nga agtang sinaw. Dako siya rin buna-buna si Sir Bahan.
1: Ah, ano din ang ilhan na?
0: Yes.
2: Dapat din ka ito yung gitakin nga. Dako biya kayo ito yung arman.
1: Ito siguro yung shout out na po ng iyang bago nga kanang sidekick.
2: Ano siya ito apelido gani? Makalimot ko.
1: Paggal siya. Kuhan, ihan ang idol sa bata pa siya. O, itikulong na ganyan si Master D.I.
2: So, idol niya sa una, daycare pa ito siya?
1: O, ano siya nga sa una, nga kinder o daycare ko. Kuhan niya kung idol si Master.
2: Apil tong PCR.
0: Magabaan, ganyan mo na ako, kaya tiguwang na biya ko ano yung radyo.
2: PCR sa Tagum City Police Station, idol niya sa una. College pa siya, nagpapamino na sa siya, ha?
1: Uy! Nagkaroon, nakita. Pila na ginayin natin mo ni Master?
0: Kuhan, may lasto dito, titititit.
2: Bats pa siguro mo yung smile, ha?
0: Ay, lalag-lag ka. Si Ismaila, kandariya ba na ayaw na iloga.
1: Miss you all. Good morning sa inyong
2: panan. Si Wilma Joaquin.
1: Ay, amin ako.
0: Si
1: Ingon amang, tingog man lang.
0: Si Wilma Joaquin, gusto yun ka. Gusto yun ka, Wilma Joaquin, nga mosaka ng imong kabuhi, ha?
2: Ako guning tiunan si Wilma Joaquin
1: sa mga suha sa
2: Naipol.
0: Ay, hello, eh.
1: Ay, naman siya, nakadungo na ba ko sa inyong mga pang-istorya?
0: So, sa may decision ni Wilma Joaquin, ready na ka ni Erika?
2: Hindi na kamaingon nga, apo po.
0: Hindi makaingon ka niya, Wilma Joaquin, okuyoy.
2: Makagisi o baingon pa si Kinji, aba? Patahi niya sa...
1: Ipatahi niya sa...
2: Kung nagisi, patahi sa...
0: Sa...
1: Sa sunrise.
0: Sa sunrise.
2: Sa sunrise.
0: Sa games and garments.
2: Games and garments. Wala mo sa games niya.
1: Ay, magbuto sila. Di ba magbuto games dito?
0: Magbuot mo. Magduwa na sila niya.
1: Garments.
0: Garments.
1: Diba masundo ko na ito.
2: Good morning sa mga taga...
1: Nasa Pichon Street sa Ona.
2: Mga taga sunrise.
1: Sa Magallanes dito.
2: Good morning yung hulot mga maring. Good morning! Ay, si Bibot. Gawat siya na po sa bali.
0: Bibot. Ay, mali si si Bibot. Ano ka? Remember ko nga dinagay gugod yung bulan niya. Masa ka pugong pa. Na, ayang. Ay, lo, eh. Ayang agtang, ayang itukod, ay.
2: Oo ba?
0: Nagsunod siya Sir Briggs.
2: Napangos na niya agtang.
0: Oo, na siya. Nagsunod si Sir Briggs.
2: Kantaan siguro ito si Bibot. Kantaan ito si Bibot o Guan Benyara, ha?
1: Virus ani ang virus ani maring.
2: Uy. Tama siguro kay virus sa
1: naibula ni kun dilen ni bala ibulo.
2: Laina na mo oy.
1: Ando ka ni na yang microphone maring basa na kayo.
2: Ayaw na si kun.
0: Ni okay raman ni.
1: Kay na kay tingog mo. Ando ka ni.
0: Okay ra niya kay kapo
1: magbio. Magbio
0: bitaw mo niya. Ay sa sanitizer ni ka ginawa.
1: Dalir sa mahilo.
2: Ay,
1: Rachel, mga guwapa kayo mamaring. Ay, alam naman namin yan.
0: Ama, ikaw, Rachel, ay si pagkaragarap.
1: Alam namin yan.
0: Mabigti ata kang Kenji ron, na.
1: Ah, gani.
2: Alam naman nila yung kanta ni Kuano, ni Bibot.
0: Gusto mo yung ni Kuano, di ay?
2: Ito, ano gani, kanang Bibot.
0: Ah, kanang Bibot by Black Eyed Peas. Black Eyed Peas na siya.
2: Black Eyed Peas.
1: Ay, parang wakao yun si Mose Kuano.
2: Ay,
1: pinagawa si Gabang.
2: Sorry, God.
1: Ano si Sir Gabang? Ang dili naman yung katawaan na nila.
0: Doon siya rin mong gusto may tabo. To. Lailig ka gulay ka. Mura lang kasag imong mata.
2: Mga maring, guwapa kayo mo. Iba, lagi guwapa. Lagi ka ba o? May ano eh?
0: Ka ba na may ano eh?
2: Wala may ano kay...
0: Rachel.
2: Sige, oy da. Usapay lain nga awitin mo diya. Kaya ito nang
0: tagkakas. Sige ko na po. Kaya maring Daria na may pagkanta, ha?
1: Ay, wala no.
2: Kaya siguro si Daria de kanta.
0: Ah, dala. Bakwa nila lang.
1: Ay, sige. Hindi ka na po. Isa hadlock mo kain eh.
2: Kaya siguro si Daria diya mga maring o...
0: Kanta diya, Daria. Kaya di ka bisita.
2: Sige na.
1: Wala naman tayo oras.
0: Napa, oy.
2: Napa tayo oras, oy. Lago baan.
0: Dali ra kayo na, oy. Sige na.
2: Usay mong request.
1: Wala ko request sila. Ang dapat mo request.
2: Request sabi? Sa mga usay request sa mga taga Jensen at ipaganta kang Tia Daria ang...
0: May pamatay.
2: May pamatay?
1: Ayaw na. Ayaw na. Darabay may silingan. Darabay. Darabay may silingan ng PWD.
0: Nagkanta na.

0: abang tema sa basketball ka. Kaugan na ba si Boss Rams?
1: Abats? Ay, kami man ito nga, abats. Daog.
0: Kamu na ito?
1: Kiniliap man ko. May gani, wako matamak eh.
0: Nag-uniform naman ka, pero dito mga sa swimming pool.
2: Swimming pool naman ka.
0: Ikasokan ka nila, pero dito ka kanilang pants, babae.
1: Ay, kasi man ako kailangan
2: na. Ang kailangan na, dila na ko isulti, kayo man polis. Mga amiga na ko ang mga polis.
1: O ba? Wala ko. Wala kailangan ng kapgo.
2: Bago kailangan kapgo, katakalan siya kayo. Kailangan ako kay Juan, taga DPWH po to.
0: Ikaw man ang polis, natinawa ko. Ikaw lagi daw.
1: Ikaw daw. Ikaw daw ang...
0: O sa manakoy
2: siya. Baklagi kagabang.
0: Ako yung shoutout ang polis.
1: Bisag na nagma paldo man sad me abad.
2: Paldo bitan sila.
1: Dako gani, dako pa jugay premium si Bibot.
2: I don't get it lang doon sir Briggs.
1: Tungkol kayo na kadaog ba si Bibot atong katahan be?
0: Bibot. Tokare diag if I ever fall in love again.
1: Yan.
2: Bebe.
0: Si Intruso. Hindi kayo siya Intruso.
2: Marami siya Intruso nga musulod.
1: Dako pa yung Intruso
0: dito. Kung gawas master, unsa may tawag na?
2: Outruso.
0: Right to the 80s.
1: Right to the
2: 80s. Nagura, nakasanton vitamin P. Gug a sigul ko.
0: Larawan na mo sa manang P.
2: Diba yan, mango? Matod pa ni.
1: Sa manang P.
2: P? Kwan, kanang...
1: PWD.
2: PWD. Dahil lagi mo kayo. Kanta lang mo, Bi. Maglagot pa tanin nyo ko. Dahil mo kayo, mga buli lagi mo.
1: Mayong bungtag mga bayot. Aba, yung gibundak ato ang mga profesyon.
2: Ikaw, Anilin,
0: ma'am.
2: Mabungkag yun ang imong pagapaga, madugay na, Anilin.
0: Ano siya, Anilin? Siya, Intruso, prasay mo, Hani, ha?
1: Ayaw ko, kaluka kay Okira, aba.
2: Sige.
1: Si Kenji, katawara si Kenji ba?
2: Kenji, ikaw, Kenji, ama.
0: Dahil kaya kinatawaan, kaya tuluro ka buok ay.
1: Mga gani, ha, ano ra?
2: Matampa ta ka karun, natawa. Sige na, tira na.
1: Backward, please.
0: Backward.
1: May chorus lagi na dayon.
0: Layo naman kayo na, ay, yung forward, yung para mo dagan.
1: Yes.
0: Okay, hinay mag-rato ang internetan.
1: Okay, so, anay.
0: Ay, ikaw mo lang ka sa babae diyan eh?
2: Yes, check.
1: Ikaw si Anika, si Ani.
2: Ani ba itong bakal?
0: Sige, si Anika.
2: Sige.
1: A request,
0: si tag,
1: sunata diha, B. O request diha, usunay. Free ang mag-request. Yo.

0: to my talk to my
1: kaya kaya magkuhan mo rin?
2: Radio eh.
1: Ano sabi, in this lab, kaya naman in this lab.
3: Natural, natural. Ako na good name, may lain pa.
2: Moral ako na may nakagod MP3.
1: Ay, lain na. Kahit magkamaring, oy.
3: Marag AI, no?
2: Marag AI. Kaya
1: magkamaring,
2: hindi lang
1: magkamaring MP3. Gani. Kaya magkamaring, multiplex.
2: Katong kantahan mga maring laipi ato do. Ay na makabaho mo, hatutok na ito mga igala sa Santon Vitamin C. Aro nga mas malami ang isi.
3: Santon Vitamin C!
2: Mapalit na mga maring ato ang mga produkto Gigandria sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Makitaan diyan sa my door 8, first floor M Central Building. Doon lang sa Mr. DIY. Palikot
1: yes,
2: sa palingki.
1: Correct.
2: Empty Road, Magagpo West, Tagum City. Uh-huh. Doon ay libre nga check-up gikan sa Merkoles, nga doon sa Biyernes. Pangitaan si Doc C. Jane Nindruda.
1: Correct.
2: O pangitaan sa si...
3: Palangka!
1: Ako pala ito pong bukas, palangasing.
2: Abi, himsulga na gabihan ni Palangga, Maring.
3: Ay, sa mga siya gani, well,
1: Chris Mundo Pormento. Siya,
2: bago ni siya, bago ni siya.
1: Amin, mga bagong
2: lang. Hi, Mary Joy, good morning.
3: Magpabigtig ka, Mary Joy.
4: Good morning, boys and girls.
3: Sige na.
5: Good morning.
2: Sige, kanta niya.
1: Paano siya? Ang doble lang
2: yan. Doble sab niya.
1: Doble
2: so, sabne. Ladies and gentlemen, ayoko ang mga liog. Check.
5: Tiyo, kalod ni Moe. There's
2: a million kaya makadrama ani. The only
3: things that try. Ako be, ako be. My best life.
5: Tiyo, kalod ni Moe.
3: Every breath that I take,
5: oh,
3: every step.

0: Thank you. Kipaglaban namin.
1: Sampalin mo.
0: Ah, sama na kayo.
2: Sama kayo, ha? Ang bigyan na kuha na yung drama niya. Kaya parang ikanahala ka.
3: May natong oras, mga higala, alas 11:39 na welcome sa tuang live drama niya. Ito ang tulaman mo.
0: Kung ako, ikaw!
4: Adun ka ba isuliran na dili ni mo mapasaan na ikaw rasuwata ka na o ipada ning tulumanon. Kung ako ikaw, katropa. Kauba ng mga banggitang dramatista, Maring Inday Erika.
5: My pickleball is useless because it's not useful.
4: Tia Daria.
2: Nakakuwa pa nga kuya kay Kilay.
4: Og Master Inday Tanini. Dinilang sa HFM Philippines. Kung ako ikaw, katropa.

Tapos mayong pamatasan. Duguti ako nga makapadayag sa akong pagtahod kaninyong tulo, mga maring. Labi na giyod sa mga minilyon ninyong tigpadubay ng inyong programang Kung Ako Ikaw. Mga maring, naghat ko ga padangat diha sa inyong sibyaanan. Kay napaniog na mo diri sa among lugar. Diri sa among lugar, diri sa may New Corilla. Ako dahi si Mark. Usa ko kang lumulupyo dining sa among lugar. Huwag kadi ako problema karon nga nagkabiba na yung akong abaga. Bahin kini sa ako ang amigo nga si Ben. Kaya si Ben, mangol, grabe, gingan lang niligoan ka ng gahe pas magkuno. Daka ka rin siya alias, tahanan na siya itaw, daulim. Tahanan, dakang ka rin siya nga nga, dawat nimpyo rin gidaon siya, dili mo na yaku ang gusto na ko patambagan ninyo mga maring. Para masabtan ko ninyo kung unsa gayon niya kong swat mga maring, sugda na to sa silugdanan, o ginani mga pangitabo.

0: guys. Guys, magkwanta guys, B, magkontri-kontrita guys.
1: Ay, sabot pa sabot yung magkontri-kontri.
2: Ano man ang gagawa na?
0: Magkontri-kontri ito guys, kanang mga ligot ang dagat guys, diya sa kwanta, sa likay-likay beats.
1: Ah, siya napit na dahil bang bina.
2: Karap ako.
0: Sa likay-likay beats, ma.
2: Asa ka
1: na? Siya napit na?
0: Asa ka na?
1: Pantukan, pantukan.
0: Lain na kita pantukan.
1: Sa mako.
0: Sa mako, raba.
2: Likay-likay.
0: Tas mga kwan.
2: Makaligok at arat?
0: Yellow submarine.
1: Dito, ang tatasya kwan. Siya katong doon na yung mga likay-likay beats.
0: Ay, ayaw dito. Kamu ba? Dito, ay ito kayo. Uy-uy beats ba ito? Uy-uy beats? Parang nagtungan niyo. Uy-uy-uy.
1: Pasabot, pasabot. Amot-amot ba?
2: Uy-uy-uy.
0: Oh, sige.
1: Oh,
0: magkontri-kontri.
2: Ay, 100, 100 o.
1: 100 mo?
2: 100.
1: Ako, 100 po, no? 100 po.
0: Ben, sige rin magkagduyan siya. Sige rin magkagduyan niya, Ben.
1: Agad si Pariwin, Ben.
3: Ayun po rin yung pilag-pilada.
1: Ben, samantang ka mura. Di ka muban? Uban ka di?
3: Amuban ko, uy.
2: Oh, imo,
1: muban ka.
2: Pagtampo sa diya, kay kami na.
1: Tampo po.
2: Tampo sa.
0: Ben, ako, Ben, bukul lang, good, Ben, ka nang, kontri-kontri, rekod na, Ben.
1: Kinagmay, rekod, Ben, kinagmay, liman ni mo, ikapuburi ni Ben, mo naman gamamot, Ben. Sugat mo, sugat ka
2: na, ba? Masi, wala sa kabalo, masi, wala sa kabalo, kontri-kontri. Eh, chip in, ba?
3: Sige, kontri-kontri, day.
1: Oh, dumagan ako, 120. Oh, 120 na ako, 120.
3: Kapungo, di ko rin yung pagkaon. Masabay lang ko eh.
2: Tanawa lagi niya. Lulo na yan.
3: Kapungo, bahala mo.
2: Ihatan na, pre. Ihatan siya pamalingkihan na, pre.
1: Ayoko.
3: Ayoko, Diyos ko.
1: Ikaw, pagkapalingkihan.
0: Mga maring. Kani nga mga amigo mo si Ben ba? Grabe, doon kayong pating kahiag yun. Sabi ba na kung ganang iyaha, ganang tungkol sa kawadon ba? Nadaka maganin siya kwarta. Sino siya ka kalinag bakal kay? Siya ba yung namay mga butilya dito? Iyan pamalit ka na mag-inom eh. Siya ba tapok sa butilya niya? Ibaligyan niya? Kaya pag galay mga kwan, mga maring ba? Mga amot-amot ma. Di mo amot? Huwag nila lang yun na. Nabiyo kayo sa anak nga, di ba yung pasugo? Huwag na ni mga pagitabo.
1: O karon, kina naman ito sa...
2: Anong mahal?
1: Likay Beach Resort.
2: Bahalan mo po niya rin. Saan mo yung katis? Bahalan mo na pre?
1: Takpila rin ni...
2: Ay, maraming mahal kayo. Naay video ki.
1: Ay, tiguan ko na. Tiguan.
0: Anong? Pila rin ni rin.
1: Pag-ugsok niya mga daon sa talisay.
0: Tiguan nga eh.
4: Siya to.
2: Pila rin katis nung?
4: 600 na.
2: Uy, mahal
0: kayo. Unsa? Grabe pre.
2: Mahal na minuha.
0: Mahal pa rin ninyong kwan
2: yan. Skilton.
4: Nakakita ba mo aning nindot ni pagtagamaning kaning maong katid?
2: Nindot ni ato, pramanaya, puro tukod, pramanaya, gikwan, grabe po.
0: 500, babe.
2: 200 na may limit na ng uban nga nito.
0: Ben. Tawagan sa ko nang kauman na mo nang nangyari na kanagaduyan niya, kanang payo ko nagwala 100 na.
4: Do, itawag ka si mong kauman, do.
3: Uy, busing.
1: Ben,
3: kumusta busing?
4: Ayaw kong kwan-kwan na kay...
2: Pre, tara, 100 pre, okay? 600 pa na yun, tatay.
1: Sige na, pre, ako.
2: 100.
1: 150 ako.
2: Ay, ako,
1: pilay ko lang.
2: 250, ako, kwan ko lang. 350.
1: Oo, gamay na rin ko lang.
0: Dako'y 120, ah.
1: Ben, puni, Ben.
2: Oo, 170 na lang. 175.
1: O, bito ko niya mo, 2 taon.
0: Wala na, Ben. Wala na lang,
1: mga. Para na kay Katis, makarelax ta.
0: Makarelax ta, Ben, ma. Para na kay makapitan si Mondoyan.
3: Okay, mag-rego si Duyan mag-wan.
2: Uy,
3: rego sa talisay.
2: Kaupan, mag-utari rin.
1: Ligid mo, amot.
0: Grabe, kay kahi. Muligid pa, may tabla ni mo, Ben.
2: Grabe, mukanaas pa, may unas.
3: Kamugol mo nga, nililang ko gano'n yung walang-wan ako. Dari lang ko sa kilin, magtukutok ako rin
4: eh. Eh, para mahuman mo. Para mahuman mo.
2: Uy, hangin yun na tayo.
4: Pag-iuntay na lang mo kay kuripot mo ninyong kauban. Kanyang iuban mo ninyo eh.
2: Di ko yun. Mga kanin na lang. Di lang yung tagay.
4: Ano na lang ako? Ay, load na yan. Ikapon lupot, be. Batali, mga lutsigay na, be. Yung kwarta, be. Alam, tayo. Ay, narami, ang katapunan na naman, be. Sige, salamat. Ay, narami, ang katapunan na naman, be. Sige, salamat. Ay, narami, ang katapunan na naman, be. Sige, salamat. Ay, narami, ang katapunan na naman, be. Sige, salamat. Ay, narami, ang katapunan na naman, be. Sige, salamat. Ay, narami, ang katapunan na naman, be. Sige, salamat. Ay, narami, ang katapunan na naman, be. Sige, salamat. Ay, narami, ang katapunan na naman, be. Sige, salamat. Ay, narami, ang katapunan na naman, be. Sige, salamat. Ay, narami, ang katapunan na naman, be. Sige, salamat. Ay, narami, ang katapunan na naman, be. Sige, salamat. Ay, narami, ang katapunan na naman, be.

0: Απέταλα το τόξινο που πρέπει.
1: Αν δεν έκανε ένα γυρικάιο.
0: Να με κάνει ένα κουμπάπ.
2: Ακόμα να κοιμάω όπως ο Σαββαρνιό. Να κοιμάω όπως ο Σαββαρνιό.
0: Ακόμα και την ήταν ρίσο
1: κουμπάι.
2: Αν δεν έκανε ένα κουμπάπ. Αν δεν έκανε ένα κουμπάπ. Αν δεν έκανε ένα κουμπάπ. Αν δεν έκανε ένα κουμπάπ. Αν δεν έκανε
3: Ay, kunya papalito, boy. Kamalo, init gayo, boy.
2: Nakamanda
3: po yun. Saka mo, boy.
0: Wala pa yung amot, di ba mapalit?
3: Dinalang ko, dinalang ko mo.
0: Nanapunod-roon, di ba?
3: Dinalang ko.
0: Koto ng lupot, boy.
2: Mupo yung pay po.
0: Ako lang, pre. Ako lang, pre.
2: Ikaw lang, ikaw lang.
3: Dalaya, ha? Dalaya, ha?
2: Sige, sige.
0: Kita, pre. Patalo yun. Grabe.
2: Grabe. Gutom ang bisig.
0: Gutom na kayo.
2: Ah, pre. Mahukad ko, hukad ko.
3: Gutom kayo, boy.
2: Ayan, yeah, dito maglangay kay mga unang mga...
0: Sister, may hasa sinog ba?
3: Excuse me, huwag ko ilang plato, kaling ang plato, kaling ang taklong kaldero, kaling ako...
0: Dakuha po rin ang...
2: Kadako po.
0: Dakuha rin ang taklong ng
2: tayo. Sabi, dakuha, dakuha hanggang... Ang katupag yung dakuking bagal.
0: Lagi kuha talang dibuok ang pangapre.
3: Okay lang kayo ha. Salam. Ako, di lang kumabaling dyan. Di lang kumabaling.
0: Di lang punuas plato, pre.
3: Di lang kumabaling ha. Di lang kumabaling kayo. Okay na kayo.
2: Abrihi ko ng soft drinks ko. Mulingi iba yung nag-abri. Shhh, mana, mana. Abrihi ko no. Otra.
3: I'm going to go to the house.
2: I'm going to go to the house.

0: maring. Kaya ngon dyan may nga, huwag mo sinyalan siguro ng bataan eh, di ba kayo bungol man kayo? May mga times na nilabi na yung gatong pagpanguli na namo. Sure, kayo may 20 pesos kasi mo pamasahe kayo, nagpakyar may ganang kuhan, top down. Ang among kita, among ipakyo, katapag yung mamaligya ay ganang malunggay pandesal, magaling kayo nahurot natin ang pandesal. Parang baklo na lang may bawa niya, kulang may 20 kasi sinto 20 man ang pakyo. Okay na ni mga pangitabo.
1: Oh, pre!
2: Usa! Adi ko!
1: Wala na dyan! Hupas ako ba?
2: Ayun ko ninyo pagsabay kayo. Ako ba'y wala medyo ko'y...
1: Wala nga kami! Wala na gani!
3: Tanong nga ko ninyo, ha?
1: 20 na nanaykuha ng oh, grabe!
3: Babi ako'y halin sa pandesal niya. May nga na magkulag pamasahe mo.
2: Bin,
1: para mo lang ka na ba? 20 ko, 20
4: lang
1: ko!
4: Wala gini, boss. Ano na rin yung pagkitag pamagi lagi. Bin, yun ba? 20 na, Bin?
1: 20 na! Wala nga rin! Hupas kami!
2: Lay na! Last money na rabagin ako ni!
1: Last money na rin mo? 20? 20
2: yun, 20 yun!
4: Last money mo ni mo? Magka ni Amot? Last money na nuna?
1: Karoon pa ni Amot? 20 niya last money?
3: Ya, tunggu.
4: Uy, Bin, uy, ano sa mga ka? Saan pa nakaon ni mong kalintura, mga ka?
1: Pati kaya ni mong kaon, ni kalintura pa ka? Ano sa mga ka, uy?
4: Bin, ato ikapon ni mong kan, Bin.
1: Ikapon to lupot na, matubag ba?
4: Uy, nita, uy,
2: nita. Ayun ko ninyo, nabay.
4: Nabot to 50 yung temperatura.
2: Ayun ko ninyo, nabay ba?
1: Init yung keyboard.
4: Ano ang kalintura, mga ka?
2: Bay, matabi, balik to ninyo kung bay, di bay.
4: Grabe.
2: Last money na rin ba ito na po, boy?
4: Ikalintura ka sa 20, Ben?
2: Grabe po,
4: boy. Grabe po, di ba tao, eh?
2: Ay, ayun ko niyo na, boy.
1: Amot 20, ikalintura!
0: Mga maring, naman may mga amigo ngayon, nani? Naman may mga kailang ngayon, nani, mga maring, amuligid pa'y tabla? Muduga pa'y unas? Maring, naka-desisyon yung ginbisan mo, parang kaya hiluan lang ginamon ni Bambo. Kanang, o sa may, kung yun, o sa may inyong matampag, kaneng, kamo na lang yung last nga mong ipaputan, iba. Kay, kamo may nabalik-aling ako yung hilingi kaneng radyo manambag. Suya na kayo, kay, grabe kayo, pwerte sa tuha. Langhang kay kalibay, pwede piso, kay kalintura. Naglago tami din, iba. Hashtag, nasuya ko. Maloy mo tambagi ko. Kami di ay. Dinilalang kutob. Mark.

0: ato ang atoang suwatampong ato ang gibasa sa ato programa ko ako ikaw.
1: Grabe, grabe gilagi kayo.
2: Ako aksyon ko sapot sa ako ang script diri ah.
0: Hashtag na soya ko.
1: Grabe.
0: Ano sa mani? Kanang
1: kami ka pa may hashtag gibilin oy.
2: Nabe hashtag diri.
0: Limang ka 20 pesos gikalintora.
2: Wala oy gipaidom.
0: What the kind, my goodness.
2: Gipaidom na to nila ako kanang kuan kanang palasitamol. Pero
1: kilod di matiya.
0: Grabe naman ang inala ng mga tao eh. Kanang wagi mga puangot. Ako ko ay nalang.
2: Pero marin kung nadungan ka nito abot 50 sin ma-admit na siguro.
0: Malamang sortiya na mas tinonon ako ikago akong gikulata na sa Manila.
2: O ba?
0: Matingala ko anong kuan kanang nagsubagay gud mi mga marin kay.
2: Wala eh.
0: Kay lalimang ka pagmata na ko misigising wala gikwarta ka wala gikwarta niya. Pagka Birnes o Merkulis mag-abot mis PBA? Kaya maalam mo ito kung iyan, buhay pa ito. Pag-ato dito, pagpalit, matalag basketball dito. Makita mo dito sa upper box, naan dito ang kanahan. Buwan na siya kwarta, pero nag-pizza-pizza dito, nagtanog PBA ang kanahan.
1: Ano pa si Kindi ba? Where Claron is been, na matlimpyo.
2: Wala ako kapaminaw o tarong na busy aning balay, ha-ha-ha, yung pa si Honey Lynn.
1: Alam pa si Wilma, ang ka Wilma, basa ha?
2: Basa yung ni Wilma.
1: At nabigi ka ng lakiya, oy. Makalanggot po.
2: Mga maring, tabagi na siguro maring kay...
1: Birahin naman rin.
2: 3 minutos na lang. Una mag alas 12.
0: So, isa rin ako matong matambang ka na ni Mark. No? Mark, sagubutin rin siya mga barkada. Tuk-a. Tuk-a lang.
1: Alain mo kayo mong tambang. Ayaw na.
0: Kala mga taong mga kuripot, kala mga salto.
1: Ikaw lang yan, nasukot lagi, Maring.
0: Dili man, kanang, kung matuog na siya, matuog na siya, magluyan na siya. Ibukot ng luyan siyang naong.
2: Murang imodyan siya. Imodyan siya yung tonsin.
0: Ihikot. Ihikot sa iyang naong. Kanya pa kuman, ikabitong ihikot sa pika stumoy.
1: Murang ito lagi ng lagot, Maring.
0: Ako,
2: siya may gabasa.
1: Makarulit ka na din, makarulit ka na.
0: Pinakakuntakin na mo ng kuripot yun.
2: Sige, wala mo tayo ko. Let's go.
0: Naglagot na dyan ko. Anong style ba? Hashtag naglagot ko. Hashtag nasuya ko.
2: Okay, so muna to. Wala na ito may gumoras mga igalahan to nagmapohon. Kita magkaoban ni ating ato. Ang talaman nyo
3: ay... Kung ako ikaw!

0: exciting!
1: Boss Abo, magpakilo ko sa hubay, be?
2: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaapta ba ni? Nani ba to?
1: Bato ko taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo spray ka o Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ni. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
1: Headlines. Ang mga pangunang headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Copy Mix. Mga katropa, si PBBM pinangunahan ang groundbreaking na Metro Manila Subway CP109.
2: Apat na dating maestrado magkakaibang posisyon sa voting threshold sa kaso ni Vice President Sara Duterte.
1: Martin Romualdez nagain ng not guilty plea sa 7.4 billion pesos plunder case. Hospital request tinanggihan din ng Sandigan Bayan.
2: Senador Robin Padilla natuwa umano sa pagtanggap ng subpoena mula sa DOJ.
1: COMELEC nakapagtala ng 84.34% voters turnout sa unang BARM election. Mga nangulo sa halalan sa sampa o ng gulo. Sa halalan, mga katropa, sasampahan po ng kaso.
2: Memory loss ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte malalana ayon sa kanyang defense team.
1: Balitang regional, pinakamalaking school sa Palawan na merong 10,000 estudyante ang tumanggap ng shooting threat. Ang polis po ay nag-imbestiga na at nakakalat na sa loob at labas ng paaralan.
2: Sa balitang international, 13 sibilyan sugatan sa missile at drone attack sa Saudi Arabia.
1: Balita ng showbiz naman, katropa, Gerald Anderson, hindi pa ready magka-girlfriend.
2: At sa balitang sports, Filipinas men pinataob ng Uzbekistan sa Asian Games return.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
1: Tropa, Wednesday, ngayon pong araw ito, September 16, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin din po kaming sumasa inyo sa lahat ng XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, mga katropa, pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony para naman sa Contract Package 109 o tinatawag nila na CP109 ng Metro Manila Subway Project ngayong araw dyan sa Nea Terminal 3. Sakop ng proyekto ang 2.413 kilometers underground segment na mag-uugnay sa Taguig at Pasay. Kabilang ang isang istasyong itatayo mismo sa ilalim po ng Nea Terminal 3 complex. Pinunduhan ang project sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Kapag natapos ang buong 33.1 kilometers Metro Manila Subway Line, target itong makompleto sa ikatlong quarter ng 2031. Inaasahan din po na mapapabilis nito ang biyahe mula Valenzuela City patungong Paliparan. Mula sa mahigit 90 minutos patungo sa tinatayang 41 minutos na lamang. Layunin ng project na mapabuti ang mobility at connectivity sa Metro Manila at mga pagserbisyo sa napakarami at libo-libong commuters araw-araw.
0: XFM News Nationwide.
2: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si RJ Nieto ang nasa likod ng social media page na Thinking Pinoy bilang Assistant Secretary ng Office of the Cabinet Secretary. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Nieto na nagpapasalamat siya sa pagkakataong makapaglingkod sa mga Pilipino bagamat aminado siyang malaking hamon ng kanyang bagong tungkulin. Hindi pa siya nanunumpa sa pwesto at may ilang proseso pa umanong kailangan tapusin bago siya opisyal na magsimula sa trabaho. Kabilang sa trabaho ng Office of the Cabinet Secretary ang pagmonitor kung maayos na naipatutupad ang mga programa ng gobyerno at kung nakararating ang mga serbisyo sa publiko.
0: Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Magkakaiba ang posisyon ng apat na dating maestrado po ng Korte Suprema sa voting threshold o bilang ng boto na kailangan para ma-convict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay retired Chief Justice Renato Puno, hindi dapat automatikong ituring na 16 ang kinakailangang boto dahil malinaw sa konstitusyon na nakasaad na 2/3 of all the members of the Senate. Para naman po kay retired Associate Justice Adolfo Ascuna, dapat ibatay ang 2/3 vote sa lahat ng 24 na member ng Senado at hindi lamang sa mga senator judges na actual na dumadalo sa impeachment trial. Sa kabilang panig, sinabi ni retired Chief Justice Hilario Davide Jr. na dapat ibatay ang bilang naman sa mga senador na illegally at physically qualified to vote o yung may legal at physical na kakayahang gampanan ang kanila pong tungkulin bilang senador. Samantala, binigyan din naman ni retired Chief Justice Artemio Panganiban ang kahalagahan na aktibong partisipasyon ng mga senator judges at ang pagdidesisyon batay sa truth and fairness o katotohanan at pagiging patas. Ang 4 na dating maestrado ay nagsalita bilang Amici Curie o mga eksperto sa batas na inimbitahan po ng Senate Impeachment Court para magbigay nga ng legal na pananaw sa voting threshold sa impeachment case ni BP Duterte. Patuloy na tinatalakay mga katropa ng impeachment court kung alin sa mga legal na pananaw na yan ang dapat maging batayan sa pagtukoy din ang kinakailangang boto para sa conviction.
0: Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
2: Nagpasok ng not guilty plea si dating House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder kaugnay ng umano'y 7.4 billion pesos na kickback mula sa mga proyekto ng gobyerno. Ginawa ni Romualdez ang kanyang plea sa pamamagitan ng video conference habang nasa New Quezon City Jail. Ayon sa prosekusyon, nagmula umano ang pera sa mga kontraktor at iba pang may interes sa flood control, infrastructure at iba pang government projects mula 2022 hanggang 2025. Itinanggi ni Romualdez sa mga aligasyon at iginiit na inosente siya sa mga kasong isinampalaban sa kanya. Samantala, tinanggihan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hiling ni dating House Speaker Romualdez na ilipat siya sa isang tertiary government hospital. Ayon kay Associate Justice Carl Miranda, chairperson ng 3rd Division, may iba pang persons deprived of liberty o PDL na mas malala ang kondisyon kumpara kay Romualdez. Dahil dito, mananatili si Romualdez sa kustudiya ng DOJ habang dinidinig ang kasong plunder na kinakaharap niya.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, si Senator Robin Hood Padilla natuwa umano sa pagtanggap ng subpoena mula sa DOJ. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
0: Live report.
2: Natuwa umano si Senator Robin Padilla nang matanggap niya ang subpoena mula sa Department of Justice o DOJ. Sa isang press conference ng Senado ngayong araw, sinabi ni Padilla na hindi siya nalungkot o nalugmok nang ipaalam sa kanya ng kanyang chief legislative officer ang pagdating ng subpoena. Sa halip, sinabi ng senador na natuwa pa siya dahil anya nabibigyang buhay nito ang kanyang pagiging katipunero, lalo na't sinabi niyang may kinalaman sa mga dayuhang reklamong kinakaharap niya. Kasunod ito ng reklamong may kaugnayan sa umano'y pagtakas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Magugunitang sa CCTV footage na inilabas ng Presidential Communications Office o PCO, makikitang magkakasamang umalis sina Senador Robin Padilla at Ronald Bato de la Rosa sa Senate of the Philippines bandang alas 2:30 ng madaling araw noong May 14, ilang oras matapos ang naiulat na insidente ng putukan sa Senado. Pabirong dagdag pa ni Padilla, posibleng ang kanyang abogado ang mas nalugmok sa naturang sitwasyon.
3: Alam mo po, una naligayahan po ako pagka sabi po sa akin ng aking chief legislative officer na natanggap na natin yung bulong pa eh. Ano yan? Sabi ko, eto na. Oh, ako po yung naligayahan sapagkat alam naman po natin na itong binabato sa atin ay galing sa mga dayuhan. Eh, naliligayahan po ako pag galing sa dayuhan kasi parang yung aking pagiging katipunero ay nabibigyan buhay. Hindi po ako nalungkot, hindi po ako nalugmok. Malamang yung lawyer ko nalugmok. Opo, pero ako po yung naligayahan.
2: Ang tinig ni Senador Robin Padilla, katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, umabot sa 84.34% ang final voter turnout sa kauna-unahang barn parliamentary elections. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco, mula sa kabuang 2,393 na milyong registered voters sa Bangsamoro, halos 2 milyon ang aktwal na bumoto. Ayon pa kay Laudianco, mataas ang turnout sa kabila ng mga ulat ng pananakot at tangkang panggugulo sa ilang lugar, partikular sa Cotabato City.
4: Iproklama na po ang 80 miyembro ng parlamento mula po nung hapon, mula nung umaga, sumunod na po nung hapon, nagsunod-sunuran na po. And then bago po mag-alas 12 ng gabi, tatupad po yung ating timelines natin na iproklama naman po ng Regional Board of Canvassers yung 4 na po mga miyembro ng ating political party representatives at yung 8 po na nakabilang doon sa ating tinatawag po na sectoral representatives. At kami po ito po yung nagpapasalamat sa buong Bangsamoro sa kanilang pagmamahal sa demokrasya.
2: Abay. Yan po ang tinig ni COMELEC spokesperson attorney John Rex Laudianco.
0: 2026 BARM Elections Update.
1: Sisilipin mga katropa ng COMELEC ang mga nanggulo at lumabag sa halalan sa BARM para po sa posibleng pagsasampa ng kaso. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, bubuo ang komisyon ng investigasyon at ayusin ang mga ebidensya laban po sa mga responsable sa mga insidente ng panggugulo at ballot tampering. Anya, may mga natukoy na ring persons of interest sa insidente ng ballot tampering sa Maluso, Basilan.
4: Alam na po namin. Pati po yung iba pa na maaring maikonekta as persons of interest. Kaya po ito ang sinasabi talaga ni Chairman. Kung meron po dyan, alam naman nila kung sino sila. Kaya po ay kandidato, asahan niyo po ang pagsasampa ng COMELEC ng kaso. At ang mabigat po dito, bukod nga po doon sa electoral sabotage, eh may kasama po yung perpetual disqualification.
1: Si COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laudianco.
0: 2026 BARM Elections Update.
2: Paghahanda sa 2026 BSKE tuloy sa kabila ng panukalang pagkapaliban ayon sa COMELEC. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live Report.
5: Patuloy ang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE kahit may panukalang ipagpaliban ang halalan sa 2028. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, nakasalali sa Kongreso ang magiging final na desisyon kung itutuloy ang halalan sa November 2026 o ililipat sa November 2028. Sa ngayon, tuloy ang paghahanda ng full body upang matiyak ang kahandaan sa alinman magiging desisyon ng Kongreso. Tiniyak naman ni Garcia na igagala ng COMELEC ang magiging pasya ng mga mababatas. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang malaking balita, katropa, hinilimpo ng prosecution sa International Criminal Court o ICC na deklarang kwalipikado si dating Pangulong Rodrigo Duterte na humarap sa paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity. Batay sa isinabmit na document ng Office of the Prosecutor, nagkaisa ang tatlong eksperto sa medisina na itinalaga ng korte na may sapat na kakayahan si dating Pangulong Duterteng maunawaan ang proseso at gamitin ang kanyang mga karapatan bilang akusado. Iginit din ang prosecution na hindi na kailangan ng hiwalay na pagdinig para lamang tukuyin kung fit si dating Pangulong Duterte sa paglilitis dahil walang itinatakdang ganitong hearing sa mga patakaran ng ICC. Samantala, kinilala po ng prosecution na mga mungkahe na mga eksperto para masigurado ang maayos na paglahok ni dating Pangulong Duterte sa mga pagdinig. Kabilang dyan ang posibleng pagbabago sa mga kondisyon at schedule ng hearing dahil sa kanyang kalagayan. Si dating Pangulong Duterte ay nasa kustodiya pa ng ICC sa The Hague at naharap na sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay na maumunay mga pagpatay sa Pilipinas mula November 2011 hanggang March 2019.
0: XFM News Nationwide.
2: Iginit ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na malala ang kanyang memory loss at nakakaapekto ito sa kanyang kakayahang makibahagi sa sariling depensa. Sa ipinadalang 13-page defense submission, sinabi ng defense team na minsan ay hindi na na umano maalala ni dating Pangulong Duterte maging ang pangalan ng kanyang abogado at nahihirapan siyang matandaan ang mga bagong impormasyon. Dahil dito hiniling ng depensa na suriin ang medical assessment at isinagawa sa dating Pangulo na tinawag nilang hindi sapat at hindi kompleto.
0: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan po ang mga legal representatives sa mga biktima ng war on drugs sa International Criminal Court na manatili sa detention. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pangambang maaari umano siyang tumakas o makaapekto sa mga testigo. Ito'y kasunod pa rin ang pahayag ng kanyang depensa na nakararanas na siya ng malubhang problema sa memorya at nahirapan makibahagi sa paghahanda ng kanyang kaso. Ang pahayag ay kasunod na alegasyon ng depensa na nakaranas na si Duterte ng malubhang problema sa memorya na maaaring makaapekto sa kanyang pagharap sa paglilitis.
0: XFM News Nationwide.
2: Umabot na po sa 77 ang bilang ng mga nasawi sa insidente ng MV June Aster matapos mamatay ang isa sa mga nailigtas na sakay ng barko. Ito ang kinumpirma ng mga otoridad sa Coron, Palawan kung saan 12 pa ang nawawala habang 43 na katao ang nailigtas mula sa insidente. Samantala, kusang nagpakita sa opisina ng operator ng barko si Captain Ruel Sarmiento 5 matapos masunog ang MV June Aster sa karagatan ng Coron. Ayon sa Philippine Coast Guard, isa sa ilalim si Sarmiento sa pagtatanong upang makuha ang kanyang salaysay at iba pang detalye tungkol sa insidente. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad habang hindi pa natutukoy ang sanhi ng sunog.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, umabot po sa $3.24 billion ang perang pinadala ng mga overseas Filipino workers sa Pilipinas noong July. Ito ay ayon mismo sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Mas mataas ito ng 1.9% kumpara sa $3.18 billion na naitala sa kaparehong buwan noong lumipas na taon. Ito na rin ang pinakamataas na buwan ng remittance mula December 2025. Mula Enero hanggang July, umabot sa $20.38 billion ang cash remittances o perang direktang pinadala sa Pilipinas na mas mataas ng 2.3% kumpara din last year. Nanguna pa rin ang Estados Unidos bilang pinakamalaking pinagmumulan ng remittances. Kasunod po ang Singapore at Saudi Arabia. Ayon sa BSP, patuloy na nakatutulong ang perang pinapadala ng mga Pilipino sa abroad sa gastusin ng mga pamilya at sa paggalaw ng ekonomiya sa bansa.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Live po tayo katropa sa iba pang XFM station sa inyong lugar. Diyan sa Malaybalay sa XFM 104.7, sa Bayugan sa XFM 95.7, at sa Cebu sa Y101.
0: Balitang regional.
1: Balita sa bahagi po ng Palawan, pinakamalaking eskwelahan na may 10,000 estudyante tumanggap ng shooting threat at nag-imbestigat kumakalat na doon sa loob at labas ng paaralan ng mga pulis. Update katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
6: Alerto ang mga pulis at kawanin ng Anti-Crime Task Force kasama ang mga tanod ng barangay model sa Palawan National School sa Puerto Princesa ngayong araw. Ito ay dahil sa kumakalat na shooting threat sa PNS na lubhang ikinabahala ng mga magulang, lalo pat ang pagbabanta ay mula din sa GC ng mga estudyante. Mababasa dito na may pag-uusap ang mga mag-aaral at sinasabing may papasok na taong labas na magdadala ng baril at patalim para gumawa ng gulo sa loob ng eskwelahan. Kagabi, nag-usap na agad ang principal ng PNS at station commander ng PS1-PNP at napagkasunduan na papayagan ng pulis sa loob ng paaralan at sa labas naman, maliban sa pulis, katuwang nila ang Anti-Crime Task Force, Barangay at City Traffic Management Office. Iniimbestigahan na ang screenshot conversation kung ito ba ay totoo o hindi. Habang ang pasok tuloy at hindi pinagpaliban, patuloy ang pag-iigpit sa mga papasok sa PNS para maiwasang mangyari ang nangyari sa Tacloban at Zamboanga School shooting incident na may namatay na mga estudyante. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: 6-17 sugatan sa pagkakahulog sa bangin ng sinakyang Elf Truck sa Mountain Province. Katropa natin sa balita, Edmar Galingana ng XFM Santiago.
7: Live report. 6 na katao, kabilang isang sanggol, ang nasawi habang 17 ang iba pang sugatan matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang Elf sa sitio Iyakap, Barangay Talubin, Bontoc Mountain Province, pasado alas 12 na tanghali kahapon, September 15, 2026. Ayon sa mga otoridad, tinatayang 50 hanggang 100 metro ang lalim ng bangin na pinagbagsakan ng Elf truck habang binabagtas ang Talubin Barlig Road. Batay sa pauna impormasyon, nagmula dito sa lalawigan ng Isabela ang mga sakay na sasakyan at patungo sana sa Bakun, Benguet, nang mawalan umano ng kontrol ang driver sa manubela dahilan upang mahulog ang sasakyan sa bangin. Patuloy pang inaalam ng motoridad ng eksaktong sanhi ng insidente at ang kompletong pagkakakilanlan ng mga nasawi at nasugatan. Yan ating ulat mula dito sa 104.9 XFM Santiago. Ako si Katropang Edmar Galingana para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas at sa mundo. XFM News.
1: Samantala, 9 na tanggulang na batang lalaki missing matapos pong anurin ng baha sa Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata na XFM Cebu.
8: Search and rescue operation para sa isang Nuybianyos na batang lalaki na inanod ng malakas na agos ng baha sa sityo Gawad Kalinga, Barangay Budlaan, Cebu City. Ayon sa inisyal na impormasyon, nahulog sa sapa ang bata bandang alas 2 ng hapon kahapon, September 15, habang sinusubukan itong kunin ng isang bula sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan. Agad na nagsagawa ng rescue operation ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office kasama ang iba pang responder sa lugar kung saan huling nakita ang biktima, pati na sa mga bahagi ng sapa sa downstream. Nakipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa Mandawi City upang mapalawak ang search operation sakaling inanod ang bata sa mas malayong bahagi ng daluyan ng tubig. Hanggang ngayong araw, September 16, nagpapatuloy pa ang search and rescue operation ng mga otoridad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: 60 anyos na retired teacher natagpo ang patay sa lodging house. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensen.
9: Sa pribadong punerarya ng General Santos City ang labi ng isang 60 anyos na retired teacher matapos matagpuang wala ng malay sa loob ng isang lodging house sa Barangay Apupong Jensan alas 11 ng gabi. Kasama ng lalaki sa naturang lugar ang isang babae. Ayon sa paunang impormasyon, matapos umuna silang magtalik ay nakatulog ang dalawa dahil sa pagod. Makalipas ang ilang minuto, nagising ang babae at nagulat na lang nang makitang hindi na gumagalaw ang lalaki. Agad siyang humingi ng tulong sa attendant ng lodging house na siya namang nag-report sa barangay. Agad na rumusponde ang mga barangay tanod at rescue team sa lugar. At sa insidente, biglang emotional na napaiyak ang isa sa mga responder matapos malaman na ang namatay ay ang kanyang asawa. Hindi na umuno gumawa ng eksena ang legal na asawa at pinauwi ang babae habang dinalan sa punerarya ang labi ng biktima. Ayon sa mga otoridad, wala umanong nakitang palatandaan ng foul play sa lugar. Ngunit patuloy pa rin ang investigasyon upang matukoy ang eksaktong dahilan ng pagkamatay. Sa usaping kalusugan at responsabling pamumuhay, unahin ang kaligtasan, Turbo Adult Dietary Supplement for Men, may natural na maka at klabuwas ka. Mula rito sa Tuna Capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City.

0: Conference ng PRO6, sinabi ni Tuanyo na personal nitong binisita ang police station ng San Rafael upang magsagawa ng assessment sa overall capabilities ng istasyon matapos na may tumakas na preso na may kasong rape. Ayon kay Tuanyo na nakita pa nito ang shower hose ng dating CR. Para sa police director na hindi ito napabagay na environment para sa pagtatrabaho ng mga kapulisan. Aga namang nakipag-ugnayan si Tuanyo sa lokal na pamahalaan ng San Rafael para sa planong pagpapatayo ng bagong police station. Utos rin ito sa Regional Operations and Records Section na magpadala ng mga architects sa San Rafael upang ma-assess at ma-improve ang physical condition ng istasyon. Napagalaman na ang bayan ng San Rafael ay dati lang na barangay ng Barotac Veho, Iloilo at walang sariling police station. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM!
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
2: Tropang Brian, patuloy na nakakapekto ang intertropical convergence zone sa Visayas at Mindanao. Kabilang sa posibleng maranas sa mas maraming ulan ang Negros Island, Central at Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Masbate, Lanao del Sur at Davao Oriental.
3: Katropang Buddy, localized thunderstorms naman ang iiral sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. May tropical depression din na binabantayan ang pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility na sa layong 2,970 kilometers silangan ng southern o southeastern Luzon at mabaga na kumikilos pahilagang kanluran.
2: Mga katropa, sumigat po ang araw kanina 5:45 at tinasa lulubog alas 5:57 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Atid po sa atin to ng Santon Gold. Pwede niyong subukan ang Santon Gold. 13 sibilyan ang nasugatan sa missile at drone attacks na iniugnay sa Houthi Group sa 3 lungsod sa Saudi Arabia. Ayon sa Saudi-led coalition, kabilang sa tinamaan ang Kamis, Mushait, Aba at Taif, kung saan 7 bahay at 2 sasakyan din na napinsala. Sinabi po ng koalisyon na gagawa sila ng hakbang para pigilan ang mga susunod na pag-atake. Habang iginit naman ang Houthi Group na gumanti ito matapos ang mga airstrike ng Saudi-led forces sa Yemen. Nagbabala rin ang grupo na panalawakin pa nilang operasyon laban sa Saudi Arabia.
1: Showbiz News!
4: Ang balitang showbiz, edit sa inyong Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Hindi minamadali ni Gerald Anderson ang pag-ibig at mas nakatuon muna siya sa kanyang negosyo at career. Ayon sa aktor, kabilang sa kanyang pinagkakaabalahan ngayon ay ang kanyang negosyo sa Tervera Powered Solara o Powered by Solara, isang glamping resort sa Zambales. Sinabi rin ni Gerald na bukas siya sa ideya ng camping bilang isang date spot dahil dito umano mas nakikilala ang ugali at pagkatao ng isang tao. Samantala, ibinahagi niyang naging makabuluhan para sa kanya ang online reality series na Pusong Bayani na tumatalakay sa West Philippine Sea. Nakatakda rin siyang gumawa ng action comedy project kasama si Gerald Napoles. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports, atid po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nagsimula na katropa sa mabigat na pagkatalo ang pagbabalik ng Philippine Men's National Football Team sa Asian Games matapos tambakan ng Uzbekistan, score 5-1. Yan ang unang pagsabak ng Pinas sa men's football event ng Asian Games matapos ang 52 taon. Lumamang po ang Uzbekistan sa laro matapos kontrolin ang bola at samantalin ang pagkakatanggal kay Gaben Muins sa second quarter dahilan para maiwan ang Pilipinas ng 10 manlalaro. Score naman ng Pilipinas sa sariling goal ng Uzbekistan matapos tumama ang clearance kay Martin Merino, pero agad itong nasundan ang sunod-sunod na goals ng kalaban. Susubukan ang Pinas na makabawi sa susunod nilang laban kontra naman sa Vietnam sa Biyernes.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga mga tropa, 100 days na lang, Christmas na.
5: Merry Christmas!
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines.

0: kamay nyo na. XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghaling ito ng Wednesday, September 16, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming pong salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. Ito ang XFM 99.5.
3: Pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santo na may curcumin. Simple lang. Inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santo Gold Herbal Tea.
4: Sa panahon ngayon, hindi na sapat yung basta kumakain ka lang. Kailangan talagang palakasin mo ang resistensya mo. Ako, simpleng paraan lang, kape. Pero hindi ordinaryong kape. Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen na, may antioxidants, at may moringa pati na spirulina. Para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sikreto ko kung bakit mukhang bumata at tumutiya po. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Kaya subukan nyo na rin.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotekta.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
7: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na
9: Nationwide.
7: Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: may sakit. Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO Doc Remilito Uy at sa ngalan po ni Doc Algy Bakla, ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, magkasama po ng live dito sa atin pong talakayan. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin po mga bantay kalusugan, isa rin pong naturopath, Doc Ronald Paler. Doc Ron, magandang araw po.
1: Isang magandang araw muli sa ating lahat mga ka-wellness and isang magandang Wednesday afternoon po sa ating lahat. And of course, panibagong araw, panibagong talakay naman po hinggil sa kalusugan ang ating pag-uusapan, at isa ito sa napaka-importanting talakay with regards sa heart health. And of course, ito po ay isang topiko na kung saan ay kailangang maging aware po ang lahat sa atin, especially kung kayo ay naninigarilyo, kayo may hypertension, at may history nitong tinatawag na problema ng aortic aneurysm. At ang awareness nito, ito po ang ating tatalakayin maya-maya lamang dito po sa ating programa.
0: Siyempre, tayo po pinapakinggan sa lahat ng ating pong XFM and Solid FM stations, at ganoon na rin sa mga partner stations natin na naka-hook up dito sa ating pong programa. Yeah, malusog na pakikinig sa lahat ng mga avid listeners po natin. Ganoon na rin, tayo po live na napapakinggan at napapanood sa ating pong Facebook page. I-like nyo po, i-follow ang atin pong FB page, mga ka-wellness, para update kayo lagi sa atin pong mga pa-promos, mga announcements po natin. Nakapost po lahat yan dyan sa atin pong mga FB page. Pwede nyo pong i-search ang Yes to Health Inc. or Yes to Health INC at Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan. Para sa mga kababayan natin, kung nag-search kayo kung saan yung mga wellness clinic natin, mga wellness center natin na malapit sa inyo, ayan, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong mga FB page, okay? At sa mga gusto naman makasubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ay pwede pong mabili yan sa atin pong mga authorized dealers nationwide. Kaya po ng Mercury Drug, Watson's TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, as well as sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong niyo po ang ating mga produkto, mga ka-wellness, ha? At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para makasigurado na inyo pong bibilihin at iinumin ng mga produkto ay legit, ha? Para makaiwas sa mga counterfeit at mga fake products. Ang ating pong Santone Gold Coffee Mix, available din po yan, mga ka-wellness, sa Mercury Drug at ganoon na rin sa Fisher Mall Supermarket. Well, lahat ng produkto ng Yes to Health pwede nyo ma-avail yan sa ating pong online shopping store sa Shopee. Search nyo lang po, Yes to Health 2011.
1: And of course, mga ka-wellness, ang lahat po ng mga produkto ng Yes to Health ay available din. Yan, lahat, palaging may stocks yan. Hindi po kayo mauubusan sa atin pong mga Yes to Health clinics. And of course, pagka-diretso po kayo sa Yes to Health clinics natin bibili, ay meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa mga kababayan po nating senior citizens. Gagawin po ninyo, dalhin lamang po ninyo inyong senior citizens ID para po maka-avail ng ating discounts. And of course, sa atin pong mga Yes to Health clinics, pwede din po kayong magpakonsulta ng libre. Yes, libre po ang consultation sa ating mga Yes to Health clinics nationwide. And of course, kapag ka meron po kayong mga iniindang karamdaman at gusto po ninyo ng gamutan na natural na pamamaraan, meron po tayong mga personalized or mga program na pwede po nating gawing personalized na targeted po ang iniinda ninyong karamdaman upang mas mapabilis na gumaling ang inyong mga karamdaman, and of course, na wala po side effects. Meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, also acupuncture. Meron po tayong acupuncture. Of course, exclusive po sa ating mga Yes to Health clinics ang bugok-buyang Korean therapy. Meron din po tayong biozapper therapy, which is very good sa mga viral and also parasites, para ma-dispose ng parasites sa ating katawan. Also, terahertz therapy and also natutrad therapy kung kayo po ay mga merong mga joint problems, kailangan ng alignment, kailangan po ng relaxation. Mayroon po tayong natural tread therapy or hilugtok. Yan po ay services na bigay po ni Doc Wendell sa dito po sa branches po natin sa Quezon City and also Santa Rosa branch.
0: Kaya sa mga ka-wellness natin dyan na gusto makasubok ng mga services na in-offer ng Yes to Health, ay puntahan niyo po, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
4: Mabibili sa pinatablay.
5: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito edit sa atin ng atin pong Ultimate Trio, Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at ang atin pong Premium D3, ang katawan po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa episode po na ito mga ka-wellness, pag-uusapan natin yung nabanggit ni Doc Ron kanina, no? About aortic aneurysm awareness. Bakit nga ba mahalaga na maging aware po tayo sa ganitong klaseng karamdaman? Ano po ba itong tinatawag na aortic aneurysm? At bakit kinakailangan na alam natin yung mga precautions? Alam natin kung ano yung mga sinyales na pwedeng maipapahayag po nito? At lalo't higit, Doc Ron, dapat alam natin kung paano po bibigyan ng solusyon ang ganito pong problema. Kailan po tayo magisik ng medical attention or ng emergency attention sa ganito pong karamdaman, ha? Especially sa mga ka-wellness natin dyan. Kung ikaw ay nakakaubos ng at least mga 100 sticks ng sigarilyo, sa siguro sa isang araw mayroon taong ganyan doctor eh. Yung mga change smokers talaga.
1: Ang measure niyan is within lifetime. Mm-hmm. Pag nakaubos ka na, umabot ka na doon within your whole lifetime, umabot
0: ng 100. Nako, napakaunti lang 'yan.
1: Yes, napakaunti
0: lang.
1: Napakahal lang 'yan, 20 piraso isang
0: kaha. So, kinakailangan maging aware ka na sa ganito pong problema, mga kababayan, ha. Ganun na rin, pagka mataas po o nanatiling mataas ang blood pressure po ninyo, nako, ay kinakailangan maging aware din kayo. Alam niyo ba, ayon po sa mga history, Doc Ron, merong isang sikat na physicist, ano, na si Albert Einstein, namatay siya sa edad na 76 years old sa komplikasyon ng ruptured abdominal aortic aneurysm. Sa panahon nun, I think, meron naman na silang mga ways para masolusyon na ito.
1: Advanced na sa panahon na yun.
0: Advanced na rin sila. Ngunit sa kasamaang palad, talagang ikinasawi ni Albert Einstein itong ganitong problema. At pero pang isang sikat, Doc Ron, na American soccer journalist na namatay sa edad na 49 years old. Napakabata po, na nakaranas din ng ruptured aortic aneurysm. Habang nagka-cover siya ng FIFA World Cup sa Qatar noong December 2022.
1: Ganyan ka seryoso
0: mga ka-wellness itong problema o karamdaman na aortic aneurysm.
1: I would like also to share ang experience ng isang Hollywood actor na si Alan Thick. Noong morning ng December 13, 2016, siya ay nagkakaedad ng tinatawag natin na 69 years old. Siya ay sikat doon sa bumida siya sa pelikula na The Growing Pains at isang blockbuster hit yan sa Hollywood.
0: Hindi ka pa napanood yan, ha?
1: Hindi. Magandang panoorin yan. Tingnan natin. Ang actor na ito ay naglalaro siya ng hockey kasama ang kanyang 19 years old na anak sa Pickwick Ice sa Burbank, California. At ang location na yon approximately nasa 11:15 a.m. Is napakalapit doon sa tinatawag na Providence St. Joseph Medical Center. Isa ang ang layo is nasa 1.1 miles from Providence St. Joseph Medical Center. Kung titingnan natin, estimated 3 minutes limited traffic. 3 minutes drive lang. But then after 3 hours, kahit na nadala siya within 3 minutes doon sa tinatawag natin medical sa hospital, is namatay siya after 3 hours. Ganyan kaseryoso itong tinatawag natin aortic aneurysm. And that is why isa sa mga bagay na gusto naming dalhin dito sa ating programa is so that we could be aware na kung makikita natin yung mga symptoms and at the same time yung mga risk factors natin is ma-advance na magpakonsulta at makita at yung mga tests na dapat na gawin. Ang nangyari, namatay siya ng 2:14 p.m. sa ospital. Ang nangyari kay Mr. Thick is nag-collapse siya. Biglang nag-collapse, complaining ng chest pain, ng sudden, na parang merong
0: bigla.
1: Pinupunit doon sa kanyang dibdib on his aorta. And then the patients mostly describe it as intense and sudden. Kaya na kung minsan is kalimitan na pag nag-occur ito, isa lang luluhod ka sa sakit na nararamdaman. And they literally fall to the ground and feel intense tearing or ripping ng kanilang mid-upper back and o di kaya doon sa kanilang dibdib.
0: Kumbaga yung iba sa dibdib na nag-radiate sa back nila.
1: Sa likod,
0: ganun yung naranasan nila. Well, Doc Ron, bigyan mo nga kami ng konting background patungkol sa itong anatomy nitong aorta. Ano ba itong aorta na to? Saan ba ito located? At ano yung aortic aneurysm na pinag-uusapan natin?
1: Ang aortic aneurysm, merong dalawang klase. Merong tinatawag na aortic aneurysm and also thoracic aneurysm. Ang thoracic aortic aneurysm, isang serious condition na kung saan ang wall ng ating aorta, dito yan sa dibdib, chest, is nagkakaroon ng humihina. Siguro naman na merong sasakyan o kahit na yung motor, may makikita kayo kaminsan na merong gulong na kung saan is yung napa-expire na ba. At nagamit ninyo yung kapag ka meron siyang interior, nakikita ninyo na parang lumulobo. Yung parang nagkakaroon ng cyst o parang cyst bulging. Yun yung tinatawag, kung i-imagine ninyo, ganun yung nangyari doon sa pagkakaroon ng aortic aneurysm. Also doon sa thoracic part. Thoracic part ng ating katawan. Kapag ka nagwi-weaken yung wall ng ating ugat, mm-hmm. nagkakaroon ng bulging. So, ang aorta, kung titingnan natin, ang aorta natin is a large main artery mm-hmm. na nagdadala ng dugo sa ating mula sa ating puso papunta sa iba't ibang parte ng ating katawan.
0: Kumbaga yun yung ano, Doc, pinaka main highway.
1: Main pipeline. Main pipeline ng main highway ng or main pipeline natin. ng ating dugo, kasi siya yung isa pinakamalaking parte na pinakamalaking ugat sa ating dugo. So ang thoracic aneurysm is so serious kung saan yung, as I described, is nagkakaroon ng balloon. Ang problema ay kapag nagkakaroon ng constant pressure mm-hmm. ng blood flow, ang nangyari is nagbubulge siya.
0: Mm-hmm.
1: Nangyari yung pressure na yun, o yung tinatawag natin na hypertension or high blood pressure, kapag barado yung ating mga ugat. Kaya isa sa mga risk factor is hypertension. Kasi mm-hmm. ang gagawin ng puso is talagang magpupersya siyang magpump, pwersya mm-hmm. ng pump. Yung daanan, barado. Kaya isa sa naaapektuhan is yung ating aorta.
0: Mm-hmm.
1: Ang location, of course, lower part ng aorta natin, passes through abdomen.
0: Mm-hmm.
1: And the most common type ng aortic aneurysm is yung thoracic aortic aneurysm. Most frequently nadadiagnose is yung mga matatanda and most particularly ang mga lalaki.
0: Mm-hmm.
1: Kaya tanda natin na kalimitan na nagkakaroon ng aortic aneurysm is ang mga lalaki. Ang pinaka-danger kapag ka napunit yung front side ng wall mm-hmm. ng dahil sa high pressure doon sa artery, ang nangyari is ang dugo is nag-escape or lulusot doon sa abdominal or thoracic cavity ng mm-hmm. ating dibdib, at dahil sa ang space is napakalaki at nag-offer ng less resistance, magkakaroon ng hemorrhage
0: mm-hmm.
1: Ng hemorrhage hemorrhagic shock mm-hmm. within minutes, kaya biglang pagsakit. And statistically, the vast majority of individuals suffering from this type of rupture ay namamatay bago pa dumating
0: mm-hmm.
1: sa emergency and medical services. Kaya kailangan talaga maging aware tayo dito, especially may risk factor, para makapagpatest kayo at makita agad kung ano yung kalagayan ng ano ninyo, ng aorta ninyo mm-hmm. and also yung especially yung banda sa sa thoracic and also doon sa abdominal part ng aorta.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan yung tinatawag na strict awareness
0: mm-hmm.
1: kasi very dangerous na klase ng problema, lalong-lalo na kapag may mataas kayong risk factor.
0: Parang ano din yan, Doc Ron, parang atake sa puso.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Hindi kasi yung atake sa puso naman,
1: mm-hmm.
0: Namamatay yung mga heart muscles. Heart tissues.
1: Mm-hmm.
0: Dito naman sa aneurysm,
1: pumuputok
0: naman mm-hmm. na nagkukause ng internal bleeding mm-hmm. or hemorrhaging
1: mm-hmm.
0: sa ating pangatawan. Kaya nga, life-threatening, mga ka-wellness, itong problema na pinag-usapan natin. Parang katulad nga siya ng heart attack o yung cardiac arrest,
1: mm-hmm.
0: mga kaibigan. No? O, bigyan natin ng key statistics. Ito mga avid listeners natin, mga ka-wellness natin dyan. Alam niyo ba na ang aneurysm or aortic aneurysm, it contributes nearly 10,000 deaths in US only, mm-hmm. mga ka-wellness. Ano? At ang nakakatakot dyan, Doc Ron, bilang isang lalaki,
1: mm-hmm.
0: 59% ng mga inaatake o tinatamaan ng ganitong problema ay mga kalalakihan. Ha? At ayon po sa mga dalubhasa, mga eksperto, tinatawag nila ito na silent killer, mga mm-hmm. kaibigan. Because karamihan nang meron pong stable aneurysm ay nakakaranas ng zero physical symptoms.
1: Mm-hmm.
0: So, halos wala kang nararamdaman na sintomas. Maliban na lang, Doc Ron, pag pumutok na talaga, nag-rupture na
1: mm-hmm.
0: yung ugat o yung aorta or other blood vessels mga sa ating pangatawan, mga kaibigan. No? Pero pagka nag-bulging pa lang siya, mm-hmm. kumbaga nag-uumpisa pa lang siya, hindi wala kang mararamdaman.
1: Hindi masyado nabibigay ng symptoms.
0: Wala kang mararamdaman na mga sinyales.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, Doc Ron, paano nun mayalaman na mga kababayan natin or mga ka-wellness natin dyan, if meron na ba silang aneurysm or aortic aneurysm.
1: Mm-hmm.
0: Pwede ba na mayroon ba kahit kaunti na sinyales o sintomas na maipapakita yun sa kanilang katawan or they need a physical examination?
1: Mm-hmm. Kalimitan is wala talaga.
0: Mm-hmm.
1: Kalimitan is wala. Pero kapag medyo matibay yung ugat mm-hmm. at nagkakaroon siya ng bulging doon, mm-hmm. ito yung mga possible na mga tinatawag natin symptoms ng aortic aneurysm. Nagkakaroon ng deep throbbing and pain in abdomen doon sa likod o di kaya sa gilid natin. So, parang tumitibok na sakit o parang pumipitik na sakit. And also, kapag doon naman sa sa thoracic is parang medyo napipintig-pintig doon sa malapit doon sa pumipitik-pitik doon sa malapit sa ating sa ating pusod.
0: Mm-hmm.
1: And also ang nangyayari pagka merong ganun, nakakaroon din ng pain doon sa lower extremities, especially doon sa botox natin sa groin o di kaya sa legs, kasi nakakaroon nga na naiipit yung mga yung mga nerve doon kapag lulobo siya. Doon naman sa thoracic is nagkaroon ng masakit ang dibdib or di kaya upper back, makikita mo biglaan na inuubo ka na wala namang plemang lumalabas o biglaan na inuubo, and also nawawala yung boses o nawawala yung boses, nahihirapang huminga, and also nahihirapan na lumunok ng kahit anong klaseng paglunok, especially yung also yung laway. Ang sudden symptoms naman, kapag ito na ang symptoms, yun ay mga mild mild symptoms. Pagka ganitong symptoms, sharp pain in the chest at sa likod, depending kung saan yung aneurysm ay located, tapos nahihilo, tapos parang magaan yung ulo, tapos nahihilo, and also biglang sobrang baba ng blood pressure, dangerously sobrang baba ng blood pressure, let's say umaabot ng 70 or 60 na ang blood pressure. Hindi ibig sabihin na 70 or 60 yung blood pressure ninyo, may problema na kayo kaagad ganoon, yung biglaan ba na sobrang baba ng blood pressure, and also nawala ng hininga, and also loss of consciousness. Pag nakita ninyo na sinyales sa isang tao, call medical emergency right away, kasi yan ay posibleng tinatawag natin na rupture ng aortic aneurysm.
0: So kailangan maging mapagbantay po tayo dito sa mga sinyales po na ito, mga ka-wellness, ha? Kasi ano yun, di ba, minuto lang kinakailangan natin para maisalba or mabawian ang buhay yung isang tao, mga kaibigan, ano? Kaya kapag nakakita kayo, mga kaibigan, ng isang tao na mayroong ganitong symptoms, act immediately. Tumawag ka agad sa kinaukulan para mabigyan ka agad ng paunang lunas ang ganito pong sitwasyon. Ngayon, Dr. Ron, how about sa mga risk factors? Ano yung mga key factor sa pagkakaroon ng ganito pong problema?
1: Number one, risk factor, smoking. Kaya paulit-ulit natin sinasabi niyan.
0: Paninigarilyo.
1: According sa study, Doc Ella, smoking accounts for approximately 75% o 3/4 o di kaya 3/4 na merong tinatawag na abdominal aortic aneurysm, naninigarilyo. Ganyan kataas yung risk factor na dinadala ng aortic aneurysm. At sabi doon, ang minimal count is 100 sticks in your lifetime. So ibig sabihin, pag nakaubos na kayo ng limang kaha ng sigarilyo, ibig sabihin may mataas na risk na kayo ng aortic aneurysm. Doon naman sa genetics, which is very rarely, is itong tinatawag natin na Marfan syndrome and Ehlers-Danlos syndrome. Itong mga syndrome na itong mga problema na ito na genetics, na kung saan yung mga connective tissues nila ay mahihina. And also hindi na fa-function ng maayos ng katawan ang pag-produce ng collagen. At isa sa parte ng katawan natin that is made from collagen is yung atin pong mga ugat. Kaya doon sa merong Marfan syndrome and Ehlers-Danlos syndrome, kalimitan ay namamatay sila early ng dahil sa aortic aneurysm. Mm-hmm. And also yung family history. Let's say for example, meron kayong pamilya or parte ng pamilya ninyo na namatay sa ganong problema, aneurysm or aortic aneurysm, posible na kayo ay merong mataas na risk. Mm-hmm. Kasi yung genetics or yung mahina na production ng tinatawag natin na collagen sa katawan ay nagkukos ng tinatawag natin na paghina also ng mga wall ng ating maugat. That causes aortic aneurysm. Ito namang tinatawag na hemodynamic stresses. Ang number one na hemodynamic stresses is yung tinatawag natin na chronic high blood pressure or hypertension. And that is the reason why mapapansin ninyo pag meron kayo mapapunta kayo sa doktor tapos mataas ang blood pressure ninyo. Ano ang binibigay? blood pressure lowering medication. Ang purpose noon is to put you on a lower risk ng ganitong problema. Mm-hmm. And that is the reason why kapag ka nagbibigay tayo pag merong hypertension ang sinasabi natin, hindi natin sinasabi na itigil ninyo yung ano ninyo, yung maintenance medicine ninyo. Ang ginagawa natin is ginagawa natin complementary supplements, yung premium D3 at saka yung Santon Plus Gold natin at saka yung ating vitamin C para at the same time mapalakas yung katawan, especially yung mga wall ng ating ugat. Also yung plaque accumulation or atherosclerosis kapag ka merong bara doon sa ugat, of course nakakaroon, that causes also hypertension na continuously nagkakaroon ng straining at nagpapahina sa blood vessels natin, especially doon sa aortic vessel or aortic veins ng ating katawan. Kaya kapag ka mataas ang blood pressure ninyo, chronic mataas ang blood pressure, naninigarilyo, kalimitan yan. Of course, nakakapagpataas ng blood pressure ang sigarilyo kasi ano siya, highly inflammatory sa ating ugat. Pangatlo is meron kayong history, that's why you need to check or magpa-check po kayo kung meron kayong tinatawag na aortic aneurysm.
0: Mm-hmm. At sa pagbabalik natin mga ka-wellness sa ating pag-uusapan, ano yung mga screening na dapat gawin? Ha?
1: Mm-hmm.
0: O, ito kasi mahalaga ito, Doc Ron. Kung ano yung mga pwede mong gawin na mga test, ano? Or mga screen test para makita ka agad or ma-detect ka agad kung meron bang mga problema sa inyong mga kaugatan. Especially kung ikaw ay smoker or merong family history or matagal ka nang nakakaranas ng uncontrolled blood pressure level or high blood pressure, ay mahalaga na meron kayong mga monitoring sa inyo pong pangangatawan. Siyempre, kasali na din dyan sa pag-uusapan natin mamaya yung mga preventive measures na dapat gawin at ang role ng mga supplementation sa ganito pong problema. Especially kung susubok kayo ng Santon Gold Herbal Capsule natin at Premium D3 as well as Vitamin C, kung ano ba yung benepisyo na maibabahagi nito sa mga kababayan natin na meron pong aortic aneurysm. Kaya tutok lang mga ka-wellness dahil magbabalik ang programang
4: The Secret of Health.
6: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel, the secret of health.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating puntalakayan. At sa mga may katanungan po tungkol sa pinag-uusapan po natin, text lang yan sa ating pong numero. Ating pong sex line 0969-609-6545. Dokron, balik tayo sa pinag-uusapan natin ano, tungkol sa aortic aneurysm. Ano po ba, Dokron, ang dapat na screening na gawin ng mga kaubayan natin? Ha? In case na meron silang family history or sila ay chain smokers ano, or nakaranas sila before ng tobacco smoking. Ano?
1: Uh-huh.
0: Tapos currently meron pa sila nararanasan na hypertension.
1: Yes.
0: Ano ba yung pwede nilang ipacheck? Ayan, para makita ang condition ng kanila po mga blood vessels.
1: Ito yung gold standard ha, na test.
0: Mm-hmm.
1: Kapag ka ang isang lalaki ay nag-iedad ng 65 to 75 years old.
0: Mm-hmm.
1: So, edad ninyo 65 to 75 years old, naninigarilyo kayo at nakaubos na kayo ng 100 cigarettes sa inyong paninigarilyo. And also, kailangan kapag ganun ang edad ninyo tapos naninigarilyo at may hypertension, kailangan ninyo ng magpa one-time painless abdominal ultrasound screening. O kailangan makita kung ano yung nangyari or anong meron doon, ano yung forma ng meron kayo doon sa aorta ninyo. Targeted screening is 65 with direct family history. Especially kapag merong history ang pamilya ninyo ng aortic aneurysm. Regardless also kahit na merong kayong smoking status o wala. Basta nag-edad ng 65, may history, kailangan magpa-check. Kasa surveillance naman, pagka ang sukat ng inyong aorta is 3.0 to 3.9, minomonitor dyan via ultrasound every 3 years. Kapag ka nasa medium na o medyo nagkakaroon na ng paglobo, nasa 4.0 to 4.9 centimeters, kailangan imomonitor yan annually. At saka yung surgical threshold, threshold is repair is typically kapag ka umabot na sa 5.5 centimeter doon sa lalaki and 5.0 centimeters naman sa mga babae or nag-e-expand ito ng higit sa 1 sentimetro kada taon. Kapag ka nag-e-expand sa more than 1 centimeter every year, kailangan ng tinatawag natin operation, yung tinatawag ng ang aorta. Red flag symptoms, sudden and severe ripping, I've mentioned already, tearing pain location, ang location doon sa abdomen, chest, na kung saan ay nagraradiate hanggang sa likod natin. Signs of rapid shock or a drop ang blood pressure, kailangan dalhin agad sapagkat that is fatal already at kailangan ng tinatawag na medical intervention o di kaya surgery as soon as possible.
0: So, okay na kailangan. Mahalaga yung mga ano na yun, ha? Mga screening test po na yan, mga kaibigan. Para makita ka agad, ma-check ka agad ko na ano na yung condition ng inyo pong mga blood vessels, especially ng aorta po natin. With regards naman, Doc Ron, sa mga preventive measures, ito yung dapat po ninyo matandaan. I-take note, mga ka-wellness, ha? Ang mga natural remedies, hindi yan kayang paliitin yung mga nagbabulge ng mga ugat sa inyo po pang atawan. Lalo na pag nag-rupture na yun.
1: Nag-rupture yan.
0: Oh,
1: yes.
0: Hindi ka pwedeng uminom ng Santon Gold capsule para matapalan. Yung mga nag-rupture na aorta or any blood vessel sa inyo pong pang atawan. Kaya nga yung mga naturopathic tools, Doc Ron, mga supplementations na ito, nakafocus sila entirely dun sa primordial prevention ng ganito pong mga karamdaman. Yun yung ano eh, yun yung essence ng mga supplementation para hindi ka na makaranas ng ganito pong nakakatakot problema. na problema o sitwasyon sa inyo pong pangangatawan. Ano? Kaya nga yung mga supplemento na ito, especially yung Ultimate Trio natin, any products ng Yes to Health, they are entirely ano, para sa prevention ng iba't ibang problema sa ating pangangatawan dahil dun sa naitutulong nila. O yung mga medicinal properties na meron doon, such as yung nakakatulong sila to reduce oxidative stress sa ating pong pangangatawan, arterial inflammation na napakahalaga na dapat maano natin, mapababa lagi natin yung inflammation sa ating pong mga kaugatan.
1: Especially para, yung mga hypertensive.
0: Para maiwasan yung mga hypertension na yan o pagkakaroon ng plaque dun sa inyo pong mga kaugatan, ano? At iba't iba pang problema o panghihina sa inyo pong mga blood vessels. Ano? Gayon na rin, para sa mga kababayan natin na gusto mapanagaan yung cardiovascular system po nila, focus kayo dun sa ano, cardiovascular nutrition kung tawagin. Maraming mga pagkain, maraming mga prutas, gulay na pwede po nating kainin na magpapalakas dun sa ating pong cardiovascular system. Sa puso natin, sa ating mga kaugatan, paglilinis ng ating pong mga dugo, ano, kung paano natin in-nourish yung ating pong bloodstream. Napakarami yan, Doc Ron. Ano? Yung mga green leafy vegetables na lang, ano yun sila? Napakayaman sa itong chlorophyll. Na ang chlorophyll, yan po mga kaibigan yung nag-convert ng mas potent form na CoQ10. Yung CoQ10, yun yung kinakailangan ng heart natin.
1: Yes.
0: Yan yung isang enzyme na kinakailangan ng heart natin para manatiling malakas yung mga muscles at yung tissues ng heart area natin.
1: Natandaan natin mga ka-wellness, yung CoQ10 L, nabasa ko noong nakarang araw na habang tumatanda tayo is bumababa ng bumababa ang numbers nito. That is the reason why kalimitan nagiging resulta yan ng panghina ng ating puso. That is the reason why, Doc L, na kailangan maturuan ninyo mga anak ninyo dahil na bata pa, kailangan matuto silang kumain ng mga gulay, especially salad, mga salads.
0: Mm-hmm. Kasi yung ano, yung CoQ10, actually yung katawan naman natin ay nagpo-produce ng coenzyme Q10. Yes. So pagka nagkukulang yun, pwede naman tayong kumuha from outside or supplementations. Mm-hmm. Pero yung katawan mo mismo, kaya niyang mag-produce ng coenzyme Q10, ano? Ang kahalagahan ng mga green leafy vegetables or any greens, which is mayaman sila sa chlorophyll. Mm. Yung chlorophyll nun, kasi kinoconvert niya yung ubiquinone dun sa ubiquinol, yung mas potent form
1: ng
0: CoQ10 or coenzyme Q10. Kasi yun yung kumbaga ready to use na ng katawan natin, yung ubiquinol na form ng coenzyme Q10. So if there's enough chlorophyll sa katawan mo, may ensure mo na yung coenzyme Q10 na yun nagagamit ng husto ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan.
1: Mm-hmm. And also itong kung paano na ang medium chain fatty acids or medium chain triglyceride, isa kukuha natin yan sa ito, pinaka-common sa atin is yung coconut oil. Mm-hmm. O di kaya dun sa tinatawag na mantika.
0: Uh-huh.
1: Or also pinaka-main ingredients ng ating premium D3.
0: Mm-hmm.
1: Kung paano nakakatulong ang MCT doon sa heart health. Sa animal studies, research na yung mice na nagpapababa ito ng atherosclerotic plaque o nagpapababa ng plaque doon sa animal test. Promoting na nagre-reverse ng cholesterol transport, also nagdadala ng cholesterol away mula sa ating mga arteries. Mm-hmm. Ang metabolic effect naman ng MCT is rapidly absorbed and turned into energy or ketones by the liver, at yung ketones na yon ay siyang nagpapababa ng ating cholesterol doon, or ng especially yung triglyceride level natin, pabalik, dadalhin yan pabalik doon sa ating liver, and then ang liver naman, ang gagawin ng liver, itatransform it into water soluble or metabolites, at itatapon sa ating katawan, sa ihi, o di kaya doon sa ating stool.
0: Sa dumi. Oh.
1: Sa ating dumi. And that is the reason why if you are taking, and that is why palagi nating sinasama, palagi yung sa Ultimate Trio, ang ating premium D3.
0: Yes.
1: Kasi isa yan sa napakaganda na tumutulong sa ating katawan, especially pag may hypertension kayo, and then meron kayong diabetes, meron kayong heart problem, napakaganda po ang medium chain fatty acids, in which is nakukuha natin dyan pag magagamit ng mantika na galing sa niyog, also yung premium D3. Ang kagandahan kasi doon sa ating premium D3 is MCT at saka vitamin D.
0: Yes.
1: Ang function kasi ng MCT at vitamin D, pag merong calcification doon sa ating ugat, ang gagawin niya is tumutulong siya na matanggal yung calcification. Kasi ang tinuturuan ngayon ng katawan natin ng vitamin D, ang ating katawan, na yung mga calcification, calcium deposit doon sa ating ugat, na dapat hindi siya doon. Dapat pupunta siya doon sa buto.
0: Mm-hmm.
1: O kaya ang mangyari, if there is a calcium or excess calcium sa ating bloodstream, hindi na siya didikit doon sa ating wall.
0: Mm-hmm.
1: Ang gagawin niya is i-metabolize siya and to be used doon sa ating dugo. Kasi ang calcium should not be on sa ating ugat.
0: Oh,
1: dapat na doon siya sa ating buto.
0: Mm-hmm.
1: And that is the reason why ang combination ng virgin coconut oil, vitamin D3 at moringa oil ay nakakatulong para hindi magkaroon ng calcification doon sa ating ugat. And also doon sa ating vitamin C.
0: Mm-hmm.
1: Bakit napakaganda ng vitamin C doon sa integrity ng ating ugat? Especially doon sa aorta natin, doon sa wall ng ating aorta. Number one is collagen synthesis.
0: Mm-hmm.
1: Precursor ng collagen production ng ating katawan is yung itong vitamin C. And that is the reason why kung gusto nyong tumibay yung ugat, kasi nagbubulge ang ugat kasi mahina yung integrity niya.
0: Tama,
1: so ang kailangan gagawin natin, Doc L, is patibayin yun.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, lagyan mo siya.
0: Yung ugat kasi natin, Doc, parang rubber siya.
1: Parang rubber, yes.
0: Pagka yung rubber, humihina yung elasticity niya.
1: Lumidipis.
0: Yung pagiging elastic niya, kung tawagin, mabilis mag-bulge.
1: And that is the reason why having vitamin C, high doses of vitamin C is very good sa ating katawan.
0: Uh-oh.
1: Especially doon sa integrity ng ating ugat. And also, antioxidant protection. Tandaan natin, vitamin C is merong antioxidant effect sa ating katawan. In which is, ang nangyayari, ang antioxidant nag-neutralize ng tinatawag natin ng mga free radicals, in which which is yung mga free radicals na yon is nagiging dahilan ng inflammation ng ating endothelial wall.
4: Yes,
1: pag inflame yung endothelial wall natin, ang mangyayari, magkakaroon ng cholesterol or LDL deposit doon. Mm-hmm. Kasi i-re-repair, ang trabaho kasi ng LDL is to repair.
0: Parang nag-wini-welding niya eh.
1: Wini-welding. No? Oh. Ngayon, supposedly, wini-welding niya. Ang nangyayari, supposedly, hindi siya dapat na doon. Mm-hmm. Ang sasabihin ng katawan doon sa immune system, bakit merong LDL na nakadikit mm-hmm. doon? Eh, ginawa niya lang ang trabaho niya, magpapadala naman ngayon ang immune system natin ng macrophages para mm-hmm. kainin. At kakainin yung LDL, magiging foam yun doon sa ating mm-hmm. ugat, doon sa underneath ng ating ugat, magiging foam. At doon, pag nagiging foam yun, magkakaroon ng fibrin ngayon. Kasi mm-hmm. makikita, hindi pwedeng yung foaming na yun is uunat yung mm-hmm. ano yung endothelial wall. Pag uunat ng endothelial wall, ang gagawin naman ng katawan, uy, umuunat to, hindi pwedeng sumabog. Mm-hmm. Babalutin niya ng fibrin yun, mm-hmm. yung mga fibers ng muscle. Ngayon, yung fibers ng muscle, iisipin naman ng katawan, bakit merong ano merong muscle doon?
0: No.
1: Tapos walang calcium, walang mm-hmm. buto. Kailangan magkaroon ng buto. Mangyayari naman is didikit naman doon ng calcium. Yun ang nangyayari, kaya nagkakaroon ng ano ng plaki doon sa loob ng ating ugat. At kapag kaya ang pinakaunang solusyon para mm-hmm. para ma-reduce at matulungan na hindi na magkaroon ng plaki ang ating ugat is to entirely reduce inflammation mm-hmm. chronic inflammation sa ating katawan. At isa ang mga cause ng chronic inflammation niyan, pag mataas ang blood sugar, mm-hmm. mataas ang insulin, mm-hmm. and also pagka tayo ay palaging stress. Sugar, insulin, stress, kaya primary na ano yung contributor ng ano ng tinatawag natin na ng inflammation sa ating ugat. So mm-hmm. vitamin C ay napakaganda na antioxidant protection, mm-hmm. also ang nitric oxide support. Ang vitamin C ay tumutulong na doon sa ating ano sa ating inuutosan niya mm-hmm. yung ating ugat na mag-produce ng nitrates to be turned as nitric oxide. Mm-hmm. Ang epekto naman ng nitric oxide doon sa ating ugat is ginagawa niyang elastic.
0: Mm-hmm.
1: Pinapabuka niya yung ating ugat para ano siya ba? Parang tinatawag natin siya na resistant siya doon mm-hmm. sa tinatawag natin na pressure. Kasi pag may pressure tapos matigas siya, of course, doon sa ibang parte na maunat, uunat siya.
0: Mm-hmm.
1: Pero kapag ang lahat ng ugat natin ay umuunat, ibig sabihin yung pressure is maganda yung daloy ng ating katawan.
0: Uh-oh.
1: So, it reduces inflammation, precursor ng collagen, and also produce at nagtumutulong sa nitric oxide support sa ating katawan. Kaya taking premium D3 kasama ng Santon ng ano ng ating Sandon vitamin C mm-hmm. would greatly help doon sa prevention.
0: Mm-hmm.
1: It is not a cure. It is to be used as preventive measures doon sa problema ng aortic aneurysm.
0: Lalo na, Doktor, ang pagkasamahan pa nila ng Santon Gold Herbal mm-hmm. Capsule kasi mm-hmm. ang Santon, ayon sa mga pag-aaral, napakayaman yan sa mga phenolic compounds mm-hmm. na tumutulong din sa atin po mga kaugatan. Ano? Pinapatibay niya yung endothelial walls natin, pinapababa niya yung oxidative stress as well as yung mga inflammation sa loob ng ating pangangatawan, especially doon sa mga arteries natin.
1: Mm-hmm.
0: Kaya napakaganda nga na combination yan, Doc Ron, nung
1: ultimate trio natin
0: para sa mga inflammation sa atin mm-hmm. pong pangangatawan. Kaya kung gusto niyo na maiwasan ang iba't ibang mga problema o karamdaman na nalilink, closely link to inflammations, at kasama na dyan yung aortic aneurysm, mga
1: yes.
0: kaibigan, ay subukan nyo yung atin pong ultimate trio. Syempre, katuwang din yan, no? Yung pagkasaayos ng atin pong diet yung atin
1: lifestyle.
0: Pong lifestyle,
1: mm-hmm.
0: as well as yung atin pong physical activity, mm-hmm. and most importantly, yung rest po natin, mga mm-hmm. kaibigan. So, all dapat ay balance yan sila, at sabayan nyo na lang ng atin pong mga
1: supplemento.
0: Mga kaibigan. Okay? Yes, mga ka-wellness natin, ha? So, lalo na kung mayroon kayong mataas na
1: dapat
0: risk, ay balance yun sila. Pagkakaroon
1: at sabayin
0: nyo lang ng ating
1: supplement.
0: Hindi naman na para mag-stress kayo lalo,
1: yes.
0: kundi para maging aware po kayo, mm-hmm. mga ka-wellness. Maging aware tayong lahat kung gaano kadelikado yung aneurysm or aortic aneurysm na kinakailangan ito ng agarang solusyon at sakto at maayos po na gamutan, mga kababayan. Kaya kung meron kayong time, pwede kayong bumisita sa ating po mga wellness center, mga wellness clinic po natin. Makapagpakonsulta po kayo doon para bigyan po kayo ng specialized program or personalized program na naangkop sa inyo pong mga karamdaman. Okay? Ngayon sa mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin dito sa ating pong talakayan, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. So, kabalik po natin, ay tutugon na natin ng live ang inyong mga inquiries. Totoo lang pa mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang The Secret of Health.
4: Pagkape, dapat Zamfron Plus Coffee Bakes sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamfron Plus Coffee Mix. Kape na, damot pa.
7: Zamfron Plus Coffee Mix.
8: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Zanthone Vitamin C, ang non-acidic vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag Zanthone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Zanthone. Mabibili sa mga butika.
11: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
12: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
12: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
15: Mag-Santhone Plus Herbal Oil.
14: Garantisado
15: maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
15: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
14: Mag-Santhone Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid na all-in-one
14: sa presyong magaan.
15: Santhone Plus Herbal Oil.
16: In the secret of health.

0: may sakit. Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programa. Sa mga nais pong magtanong ha, huwag mahihiyang magtanong. I-text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Ilagay yung pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay tit po sa atin ng Center Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng karamdaman.
0: Ang Santo Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-sama ng mga powerful herb. Gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness, purong natural. Wala pong mga chemical na halo. Ah. At yan po sila yung mga standardized extract. Kaya napakabilis ang absorption sa atin pong pangangatawan. Mabilis magamit ng pangangatawan po natin. Take note, wala po yan siya mga contraindications sa mga gamot o mga medications na iniinom po ninyo. Lalo't higit, wala po yan siyang bad effects dun sa mga kondisyon na inyo po pangangatawan na iyon nararanasan sa ngayon. Ha? Kaya sa mga kababayan natin, pwede nyo pong i-combine yung atin pong mga suplemento sa inyo pong mga medications na iniinom para mas makita nyo yung pagkakaiba ng kondisyon ng inyo pong pangangatawan before at after nyo mag-subok ng atin pong mga produkto. Sa mga gusto maka-avail ng atin pong mga products, puntahan ang atin pong mga leading drug stores, gano'n rin yung mga local pharmacies sa inyong lugar at ipagtanong-tanong nyo po ang atin pong mga produkto, mga ka-wellness. Okay? Doc, batingin ko lang lahat ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming. Mm-hmm. Ayan, malusog na panonood at pakikinig sa mga kababayan natin na nanonood sa atin pong Facebook live. Ha? Kay Sir Angelo Fernandez. Mm-hmm. At dyan sa Tacloban. Ayan, malusog na
1: avid watcher.
0: Panonood sa inyo. Ha? Kay BJ Pastor Haya. Ayan, nakikinig din siya. Nanonood din. Ha? Kay Sir Rico Bagisi. Ayan, Doc Michelle, wala pa po yung napanalunan kong Santon Gold Coffee. Nanalo po ako dun noong September 13. Okay. O dun sa isang programa natin. Uh-huh. So, pakiantay-antayin lang po, Sir Rico, ha? Baka na ipadala na po yan ni Sir Carlo or nila Sir Jules, ano? So, paantay-antayin na lamang po, okay? At ganoon din kay Sir Ronnie Pasugiro na yan sa Candelaria naman nanonood, mm-hmm, ha? Si Sir Ronnie Pasugiron. Happy watching po and healthy listening sa atin pong programa. Kay Sir Ranulfo Abu-Abu, nanonood din, mm-hmm, you know.
1: Si brother.
0: Saan ba ito ngayon si brother Ranulfo?
1: Dumaguete yata sila ngayon.
0: Oo, yan. Kay Doc Maribic, aha, nanonood din sa atin pong programa.
1: And also kay Sir Josepo Sines.
0: Mm-hmm. Yun. Avid listeners natin yan.
1: Avid listeners natin yan palagi.
0: Kay Doc Jun Alcazar, yan, nanonood din sa programa natin. Malusog na pakikinig mga Doc. Ha? Sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood sa atin pong programa, malusog na pakikinig at salamat sa inyo pong pagsali dito sa atin pong talakayan. Sa mga katanungan, ha, huwag kayong mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero mga ka-wellness 0969-609-6545.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Doc Ron, mayroong nag-text dito sa atin. Ano? Mm-hmm. Ako po ay 40 years old at babae. Mm-hmm. Ask ko lang po if ano pwede kong inumin. May time po na sobrang sakit ng ulo ko at namamanhid ang kamay at paa ko. Mm-hmm. At isa po ay acidic din ako. Mm-hmm. Minsan nagpapalpitate po, mm-hmm, ako.
1: Okay. Possible kung baka mahilig kayo sa kape. Mm-hmm. Kapag ka sobrang pagka ito, palaging sumasakit ng ulo, kalimitan, mm-hmm, kasi niyan is cause ng dehydration. So if you are dehydrated, kailangan ninyo of course resupply ng tubig. Mm-hmm. Kapag kayo ay umiinom ng caffeinated or caffeinated na mga drinks, especially ng kape, mm-hmm, of course you need to stop drinking that kasi that causes dehydration sa ating katawan. And that also causes yung tinatawag natin high cortisol production, mm-hmm, kasi palaging stress yung ating kidney kapag umiinom tayo ng caffeinated. At kapag umaasim ang sikmura, let's say for example, gusto pa din ninyong magkape, Santon Gold Coffee Mix. Kasi yan ay nakakatulong para ma-enhance yung tinatawag natin na balance ng acidity. Mm-hmm. Hindi sobra at hindi din naman mababa. Nang dahil po sa mga ingredients na meron yan. And of course, marami namang nagsasabi sa atin, kahit ako mismo pagka umiinom ko minsan eh napapainom ng mga 3-in-1 na kape kasi nga na-offeran ng mga ano nakapapainom. Talagang mm-hmm. nagpapalpitate din at umaasim. Pero kapag ka Santon Gold Coffee Mix, wala yan.
0: Yes.
1: So, wala yan. So, ano ang kailangan ninyong inumin, especially kapag namamanhid ang ano ang ating katawan, mm-hmm. depende yan pagka mataas ang uric acid o di kaya merong baran dun sa mga ugat, posible kapag tinatawag natin hindi maganda yung blood flow doon mm-hmm. or di kaya mataas ang blood sugar level, pwede po kayong mag-take ng Santon Plus Gold and sabayan po ninyo ng premium D3. Dalawang premium D3. Dalawang beses sa isang araw. Dalawa sa alas 10, dalawa sa alas 4 para hindi

0: Mas maganda yung makapagpakonsulta, Doc Ron, para makita, ma-pinpoint kung ano yung mga causes, ano, yung mga pinagmumulan ng iyong karamdaman, bigyan ka agad ng tamang solusyon ang iyong pong mga karamdaman. Pero kung hindi ka pa makapagpaano o makapagpakonsulta, makapag-check up, pwede ka masubok ng mga supplementation natin, Doc Ron. Ano? Okay to, Doc. Another inquiries. Late po ako naka-follow ng program nyo ngayon. Ano po ba ang lab test para malaman na meron tayong aneurysm? User po ako ng Santone Coffee at Santone Plus Gold Capsule for 6 months na po. Okay.
1: Aortic aneurysm, as I mentioned kanina, is yung
0: ultrasound. Painless abdominal ultrasound. Pwede kayang pa-ultrasound.
1: Yes, painless abdominal ultrasound para makita kung meron bang paglulubo doon sa aorta ninyo mula doon sa puso hanggang doon sa banda sa abdominal part niyo.
0: Especially kung meron kayong history. Meron kayong mga history or mataas yung risk nyo sa aneurysm, mas maganda meron ganitong monitoring mga kababayan. Okay? At yung mga monitoring na yun, Doc, hindi naman ganoon ka mamahal din sila.
1: Yeah, it's not that expensive naman yung ultrasound.
0: So, maganda nga annually nakakapagpaano ka.
1: Ultrasound.
0: Pero depende pa rin yan sa doctors po niyo, recommendations ng inyo pong doctors. So, kung makapagpaka-check up kayo sa mga doctors po niyo, and then ibibigyan naman kayo ng mga recommendations. Po niyan, ano? Kung gaano kadalas yung pagpapa-ultrasound para or monitoring para makita at ma-monitor yung inyo pong condition na aneurysm if ever meron man po kayo. Okay? Doc, ano po ba mainam na i-take na products nyo para di na po makaranas ng dysmenorrhea?
1: Kapag ka dysmenorrhea, that is hormonal problem. So of course meron ding mga contributing factor.
0: Oo.
1: So kailangan mo na iwasan yung contributing factor. Pag may dysmenorrhea, kalimitan diyan is kapag ka kayo ay mahilig sa mga maasim na pagkain. Mga hilaw na mangga, mahilig kumain ng iba, mahilig maglaklak ng suka. Tusok-tusok tapos may suka.
0: Ihaw-ihaw.
1: Dapat iwasan po ninyo yan. Number, kasunod is kapag kayo ay mahilig magsuot ng mga masisikip na damit, especially jeans. Kasi ang nagkakaroon ng dysmenorrhea kasi yung blood flow is restricted. Another is yung damit. Yung klase ng fabric nagko-cause din ng hormonal disorder, especially yung polyester ay yung damit. Also doon sa mga maasukal na pagkain that causes imbalance sa estrogen and progesterone balance doon sa mga sugary drinks. Also ang kape, that ang kape kasi is nagpapasikip or nagre-restrict ng blood flow sa ating ugat. Kaya mapapansin ninyo yung sa CT scan yung mga ugat, ang blood flow sa CT scan kapag uminom tayo ng kape isumihina yung blood flow. So yun ang yun yung kailangang iwasan. And also kumain ng tinatawag natin ng mga masustansyang pagkain. And ano ang pwedeng inumin with regards sa hormonal function? Santone Plus Gold and Premium D3. Sa kapag nasa teenage, 2 soft gels 3 times a day ng Premium D3, tapos 1 capsule 3 times a day ng Santone Plus Gold. Kapag kapag nasa menopausal stage, 1 soft gel 3 times a day.
0: Ayun, ha? So may kababayan natin na meron pong dysmenorrhea. O ibang term yan, muscle cramps.
1: Masakit talaga yan.
0: Oo. Yung iba, namimilipit talaga sa sakit na kanila pong dysmenorrhea. Meron mga ano yan, Doc, mga home remedies na pwede niyong gawin, like yung pag-upo sa mainit na tubig, hot seat bath kung tawagin. So pwede niyo pong gawin yun siya, especially sa matindi yung crampings doon sa kanila pong uterus area or sa abdomen area po ninyo. Pwede kayo umupo sa mainit-init na tubig. Huwag yung sobrang init, ha? Yung saktong init lamang. Para kakalma yung muscle ninyo, yung tissues doon sa inyong uterus area. And then yung ano natin, Doc, yung ultimate trio natin, nakakatulong yan sila para pahupain yung mataas na prostaglandin secretion sa inyong pong pangangatawan. Yung prostaglandins kasi, yan yung nag-trigger, Doc Ron, ng pain.
1: Pain, muscle cramps.
0: Pag masyadong mataas yan during that time, talagang crampings, pain, inflammation, mararanasan.
1: Kasi sumisikip yung prostaglandin that causes yung pagsikip.
0: Constriction
1: ng mga ugat natin. So, kapag mataas ang prostaglandin, tapos mahilig pa

0: kayo uminom ng caffeinated na mga inumin, siguradong magkakaroon talaga kayo ng dysmenorrhea.
1: So, yun sa mga kababayan natin dyan, take kayo ng ultimate trio natin mga kasama kasi una-una nakakatulong yan siya sa pag-manage ng hormones sa inyong pangatawan. And then, nakakatulong din yan siya sa managing ng pain. Since yung vitamin C, di ba, nabanggit natin kanina, na maganda yung naiutulong niya dun sa yung pagkabibigay ng magandang integrity ng ating po mga blood vessels sa ating pangatawan. Kung yung prostaglandins nagsisilbi siyang pang-constrict ng blood vessels natin, yung vitamin C naman tumutulong siya para i-dilate yung atin pong mga
0: production ng nitric oxide
1: para palakihin or pabukahin yung ating mga ugat, i-dilate yung mga ugat natin para maging maganda yung daloy ng dugo, mga kaibigan. Okay, yan. Nako, Doc, napakabilis ng oras natin. Sa mga kababayan natin na hindi nasagot yung mga katanungan po ninyo sa mga susunod na programa po natin, atin pong tutugunan na yung pong mga inquiries. Doc Ron, baka may pahabol ka pa mensahe sa ating mga tagapakinig.
0: Ayan po mga ka-wellness ha, magpa-test po kayo kapag ka nasa edad na, merong family history, and at the same time, risk factor doon sa paninigarilyo, and of course, mga genetics. At para po makaiwas sa tinatawag na sudden death na dala po ng aortic aneurysm. And of course, panatiling healthy ang ating katawan. Kumain ng tama, healthy ng mga pagkain, exercise, tamang tulog, reduce po ninyo ang stress, and of course, isama na din ninyo ang pag-inom ng ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3 araw-araw para makaiwas sa anumang uri ng karamdaman at malusog po tayo ang ating katawan araw-araw mga ka-wellness.
2: Maraming salamat.
1: Maraming salamat Doc Ron at maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin dyan na lagi nakaantabay at lagi po nakikinig sa atin pong mga programa. Ganoon rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO Doc Remilito Uy at sa ngalan po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas ang sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang po laging dalangin ng Panginoon nawa ang siyang tutulong na magpagaling at magpalakas sa atin pong pangangatawan. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa, makarinig po tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
4: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health.

0: Dunay Mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Sanfon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
7: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ga problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka nakainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ug dili kun pa jud kini.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na ito mga babe, alauna, 41 na sa hapon. Oras na pod para mga pebe, mga tuang kapeng, isang gold coffee mix. Aron ubananta sa tuang kahaponon o dili takatulgon. Ang tuang Zantong gold coffee mix is packed with mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen. A powerhouse blend to fuel your day. Stay sharp, stay glowing babe, all in one cup.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka, pasig ma-rape ka.
4: Basta naman.
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, giningon kay ko nimo.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, giningon na nimo.
5: Miss you like crazy.
2: Kasakit.
7: Diba, give up naman ka, di ba? Pasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. O mo pakatawa.
8: Mahaligi, uy, gwapo lagi. Pero dakan sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
7: Ayaw. Ayaw na. Sabon.
2: X-Rated.
3: Boris.
9: Unyang karon, pahilag.

0: nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nakinhanglan og tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang babe ng bayan. Amoy pala ulam na. Babe Sabrina.
1: X-Rated.
0: Alauna imidya hangtod alas 3 sa hapon. Lunes hangtod Biyernes. Dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. X-Rated. Here's a song for you mga babe entitled Beautiful in White by Shane Flan. Mubalik ko niya sa itong pagpanaguban-uban karong hapon sa programang X-Rated dinhi sa XFM. Of course, kauban gihapon ninyo ang babe ng bayan, Babe Sabrina.

10:52 na sa hapon. Adyo ko yung makusian ng bugan ba? May kayo na akong sinyas-sinyas. Ayaw sa kayo nagapangiki pa ko. Kitan yun ta nga nangiki. Bitaw mga babe, maayong hapon sa mga babe na ito nga ganina pa nagsubaybay, ganina pa nagpaabot sa itong pagpanaguban-uban karong hapon. Of course, ilang gihapon ka na mga babe sa programa X-Rated. Hala! Ako ang dito ang tingog, no? Bito mga babe, kumusta man? Asa man mo naka-plaster karon? Kumusta inyuhang kahaponon? Daghan bag mga babe na to ang nagluya karon? Ayaw mo pagluya-luya diha babe, kay lisod na kayo magluya-luya. Walay nagapalipay sa inyo. Dapat laban lang gid sa buhay. Bito ano kung asa man mo naka-plaster karon babe, again welcome sa atong programa karong hapon. Uban-uban tagi ka na lang una e media, hanto dala stress sa hapon. And of course, makiduyog sa inyo karong hapon na ang maglabing-labing sa inyo, ha? Ang mulingaw, mupainit sa inyong kahapuno. Ang babe ng bayan, amoy pa lang, ulam na. Of course, ang babe nyo, Babe Zabarina. Mga babe, mayong hapon. Ito diha nga ganina pa nakasubaybay, labi na sa mga naminaw dali karon sa XFM Davao, maayong hapon. O sa mga babe na ito nga nakasubay sab dali sa XFM 107.1 Tagum, XFM 99.1 Mati. Ingon man sa mga babe na ito dali sa XFM Jansan, sa Saxar Jan Region, good afternoon. O sa mga babe na ito dali sa Bukidnon, nga naminaw karong hapon na maayong hapon. Ingon man sa mga babes sab nato nga naka-standby nag LL. Dari sa XFM Pagadian, XFM Ipil og XFM Zamboanga. Oh! Nakabika-ka na ni sila karon. Wala di ay na. Nagluya ang uban, nagluya-luya. And of course, mga babe natin dari sa XFM San France. Ingon man mga Cebuanas babe nato nga naminaw. Karong mga orasa sa XFM 88.3 Cebu, XFM 101.7 Canlaon, og sa XFM 101... Unsagyod! XFM 91.1 Kidapawan. Ayun. Alam ko naman, lisod kaya kayo na i-memorize inyo mga frequency. Charis lang na pala. Away, jud kaayo ba? Mukha damo-damo sa frequency nga to. Na-memorize ko, gig? Amo gid na. Alam ko naman, naka-Zantown Gold Coffee Mix ang babe nyo dito. So, kanang kanabitong ma-enhance ang atuang focus, mental clarity, and of course, kanang mga cognitive function nato diha. Ay, nako. Mo na nga mag-Zantown Gold Coffee Mix na mo para katong mga gipang-mention ako ng mga frequency ma-memorize to ninyo. Hilas. Ay, bito mga babe, kung asa man ka naka-plaster ka sa mga posisyon ninyo diha, sa mga yung gikabisihan ni mga orasa. Sit back and relax, kaya ako ang bahala sa inyo ha mga babe. Gusto diha nga magpabot sila mga mensahe, greetings, inyohang mga shoutouts and requests. Pwede nyo i-text mga babes sa tuwang text line 0969-333-0537 o troon ko 0969-333-0537. Pwede sa babe. Sa tuwang Facebook Live, live na live ko ninyo nga makita. Kung gusto niyo makita ang naong ni Babe Zabarina, kung unsa jud ni ang iyahang kanang unsa jud ni kalamurok iyahang naong, no? Pwede ka na ninyo nga makita sa tuwang Facebook Live karon. Sinawa sa kong agtang, uy nga naman ni. Kuyawan man ta. Pwede niyo makita mga babe sa XFM Davao Katropa Digital. O, trohon ko ha, XFM Davao Katropa Digital. I-search na ninyo itong Facebook page kay makita ninyo at ang live karong orasa. And of course, pwede pag ninyo i-follow sa kuang socials. Ako ang Facebook page, Babe Zabarina, TikTok, Instagram and everything. Babe Zabarina na siya. And i-follow pag ninyo sa kuang other Facebook account, Zabarina XFM Davao. O, diba sana, o. Naghanap pag kaayog account. Ingon maana man, ha? Basta daghag uyab, daghag account.
kay kada account lay lahi mag-uyab. Sao na lang tong isa, ma-wrong send ka. Lisod ka ayo. Dapat sure-sure gid na nga isa ka account sa isa ka uyab. Ang uban kay lahi mag-style ang uban kay sa text-text lang man niya. Panganlan din nila og ka ng settings. O di ba ka katong kuan technician na laka nadamay pa ang mga technician patong tubero good apil pa ang tubero ito mga babe no ready na ba yung kaugalingon di ha kumusta sa inyong kahaponon karon kay murag paspas kaayo ang oras paspas po ang pagtuyok sa adlaw imagine today is Wednesday and it's already September 16 2026 pila na lang ka adlaw mga babe pila na lang ka tuyokan sa adlaw mahuman na pud ang September no papasok na naman ang month of October and hinahinay na po na siya paingon sa December. Grabe, daghan kaayog mga pasabog ang December kana mga nangangamoy red and orange, ay red and gold ampaw na siya. Ay, bitang sa tanan day nga nag-birthday today. Happy, happy birthday sa inyuhang tanan. Oo. Wala man tayo kung good ka ng, wala man tayo ka ng, ginapangita man akong effects sa kung ang birthday din. Actually na ato nakita namo ni katropang Marvin Ibano katong happy birthday to you. Nakakita ka ato katropang Joffrey. Engineer Joffrey katong bitong ingato nga kanta sa happy birthday to you. Ayan kay kano. Ay pangano man good ko kanang international singer. Mao ba? Ayan, mita mga babe, alauna 58 na sa hapon. Nagdi na ako ni Dugay-Dugayan kay Kabalujud ko nga. Nagtimpla na mo og Zantone Gold Coffee Mix diha. Kay maghigopwel na minaw sa tuwang drama karong hapon ha. Idasok ko na. Isulod ko na baby, anda may mong kagalingon bika na diha. Ibika inyong mga dalunggan kay. Og pakusga na inyong mga radyo diha mga babe. Kana makadungog inyong mga chismosa na mga silingan. Para po sila ang muingon nga nindot lagi tong drama sa XFM. Ito babe, kusgi na ninyong radyo diha. Og bika na ready na yung self kay Ida Soko na. Isulod ko na. Ang atong X-rated drama karong hapuna.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sakit kaya ang iyong bakit? Ayokong latasahan.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat ni mo nga ng hait ka na ba ha?
1: Mapuni ang lututun sa inyong kinatao. Masubrat ka to kiro. Putlon ko ni Agmat. Tadwa lang tarani.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkiitang Babe Sabrina. X-rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Magandang adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. O gilabi na nimo, Babe Sabrina. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon, kining sa kababayeng nga taga Apopong General Santos City. Kining maong tampo karon na atong giuluhan o bisyo. Dear Babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo sa ngalan nga Shaira. 25 anyos. Kini akong problema karon babe, kabahin kini sa akong uyab. O garon inyong hisabtan ang tanan. Sugdan ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: Gini akong uyab ay.
2: Hubog naman sa kamoy. Naunsa man ka? Sige man ka gubog-hubog.
1: Naunsa? Mawala na itong kalipay. Ano yung mapagkikumpugnan?
2: Ambot ang gini mo mo'y. Di kayo kusog ka mo inom. Kusog magikay ka mo sugal itong its. Di halaga na hurot ang imong sweldo sa imong trabaho.
1: Sige lang ko ng sugalagod. Makatawag mo sab.
2: Ambot lang gini mo mo'y. Ambot lang gini mo.
3: Ngano mag-antos ka man yan ang tawahan, ha, Shaira? Kadaghag lakis kalibutan. Nganong anha mo yung ka mag-antos niya?
2: Ma, mahalang ginako si Moy.
3: Aabinuang ng gugma, ha? Kana mag-antos ka?
2: Gusto na ko siya mausap, ma. Gusto na ko siya makita nga magbagong.

0: Sorry na, Kun.
1: Wala lang yung kay... Wala yung kay Billy para ni Momoy. Imo lang palabihan ang imong bisyo.
0: Sorry na ba? Promise lagi. Paningkamutan ako nga. Magkahinahinay kong biya sa kong bisyo.
1: Ambot lang yun ni Momoy. Ambot lang yun ni Mo.

0: buhat mo.
1: Sorry, Kaya Shahira. Tabangi ko ninyo. Magkagawas ko din sa pisuhan, be. Tabangi ko ninyo. Maluoy mo na ako. Tabangi ko. Maluoy mo.

0: Rino ang nanggugmaha, buta ka na gyud siya. Bisag kapila na makasaanan imo uyab, nagpakauwaw sa iyang pagkatao ug sa inyong relasyon. Pero niya, naluoy paghihapon ka.
1: Ma.
0: Ay, ang butang ni mo siya. Kung unsay nasod niya ng imong o.
2: Magita og lain oy. Unsa ba?
1: Mas misamot ang akong gugman ni Moy. Sanay taburo niya, ma. Pa.
2: Shaira!
1: Magbago na lagi siya, ma. Pa, magbago na siya.

0: Gusto man ay mong mama o papa, Sarah. Napamitag ang lalaki niya. Ayaw na to ang tusa pang imong uyab. Ay.
1: Ambot! O sige, pakao na ng muay niya, oy. Nga in love man kayo.
2: Naloy, og love lang gid kay nako siya, Eve. Terso.
0: Oh. Munsa man yun, eh. Nabutaan lang yung kasi imong gugma niya, Sarah. Laro kayo.
2: Nagtuobad yun ko. Nga mausab ragid siya. Mausab ra si Moy.

0: kaot ni nahitabo karon ni Mumoy. Magsilbi na ni mong lason nga di na ka magpakabuang pa. Oras nga makagawas na ka din eh.
1: Di lagi ko mausap pa. Promise. Tagam na ko eh. Di na lalim ning ni espresuhon.
0: Salamat kaila kaamgo ka. Salamat.

0: Salamat sa imong bisita din ha, Shaira. Love good day kay kunin mo.
1: Mao niya imong timan-an mo eh. Nga bisan pa man sa imong nahimo. Pero niya, nagpabiling ko nagmahal ni mo. Hinaot nga, mao niya imong tan-aon. Nga nagsakripisyo ko tungod ug alang sa akong gugma diha ni mo.
0: Salamat kanimo, Shaira. Di ganin ako malimtan.
1: Ingon anak, ikakamahal mo eh. Mahal kaayo. Sobra.

0: Nasiglang gihapon ko sa mga panghitabo, babe. Og nagpabiling ligon sa akong gugma og sa among relasyon ni Moy. Bisag naa siya sa prisuhan, kanunay siyang musulti nga nag-usab na siya og gibasulan niya ang nahitabo kaniya. Nang labay ang pila ka tuig, babe Sabrina, og mo kini ang nahitabo.
1: Unsa? Hapit na magkagawa si Moy.
2: Ma, halos upat katuig niyang serbisyo sa suod sa prisuhan. Makagawas na siya.
1: Onya, ay nagawas? Balik na sab sa bisyo.
2: Dili na, ma. Mato niya. May tagam na kuno siya.
1: Maayo lagi. O maingon ni anak.
2: Mituo ko niya, ma. Mituo ko.
3: Sa katapusan, laya lagi ko.
2: Huwag na imong paggawas sa prisuhan, Moy. Hinaot ko mag-usab ka na.
3: Promise, Shaira. Promise.
2: Salamat, Moy. Asa naman ni si Moy? Alas 4 man sa hapon ang among sapot. Wa man. Hapit naman lang mag-alasing ko. Waga online sa FB. Unya tawagan ang cell. Magsigilang ugring. Asa man ang tawana?

0: maambot. Asa sumoy. Wa mo kong kahibaw.
1: Asa man ni siya?
0: Last na kong naibawaan, nakuyog to silang Lemuel, pero katura. Wa na kong kahibaw, asa.
1: Lemuel?

0: agad. Saan na siya?
1: Waka kay bao ganina ka ikon nagsigi og paabot nimo. Unya narade ka din sa ilang limwel nag-iinom?
0: Sorry na ba? Nanimot ko sa itong sabot?
1: Kung wapa mo sulti si Terso nga nakitaan ka niya last ko si Limel. Waka ka ko kay bao nga niya ka din he.
0: Ya? Yeah? Si Terso din nagsulti nimo? Karoon ng tawana!
1: Unsa?
0: Bantay na siya! Tanong ka sa lain relasyon, ha? Ha? Jismoso ka na ko!
1: Abi na kung nausab ka na.
0: Grabe na lang gidaya akong pag-inom. Bawal na lang yung kumuinom. Bawal kumuinom kauban sa akong mga barkada.
1: Huwag asa man agunta. Basig mabali na sam na sa imong bisyo.
0: Di na na mahitaboy.
1: Please, Moy. Pag-usap na. Pag-usap.

0: mo ka? Managpa mo na kagalit?
1: Oh, unsa taong inugis sa garilyo, ha? Kauban ato mga adik ni mong barkada. Lain kayong baho! Baho og marihuana!
0: Taka mo lang ka, eh?
1: Ayaw na lang tamoy. Tugan sa tinuod! Marihuana to, dili ba?
0: Oh! Hingganay kasi dito sa buh.
1: Mohi, amin akong magbago na ka. Pero ni

0: ko ba? Please.
1: Di ko matabangi mo. Hangtod mo saad ka nga mag-usab na ka.
0: Shaira.
1: Isaad na na ako nga mag-usab na ka. Isaad na ako nga magbag-o na ka.
0: Promise.
1: Kung imam nang isaad o ipakita na ko, dawat hindi ka pagbalik mo eh. Mauna timan imo eh.

naman yung tawahan. Anibal sa riro na mo. Una, wa magyap matubag kung aso na siya. Naunsa man yung tawahan. Ato na ko siya sa ila.

Nahag pa. O to na nang nauli, oy. Ika nag-inom sa iyang mga barkada. O hangtod karon ay wapagin makamata. Unsa? Ang bahot, unsa na na akong anaka, Sahira. De na mabangbang.

Pasaylo uli, pasaylo, balik na sab. Mauna ang routine sa among relasyon ni Moy Babes Arena. Daghan ang nagtambag nga buwagan nako si Moy. Pero dili ko makahimo tungod kay mahal ko siya. O gusto nako siya nga mag-usab. O ang mga pangutana maukini. Mausab ba kaha si Moy, Babe Sabrina? Unsa may akong buhaton aron mausab siya sa hingpit. Ingon nila, biyaan na lang kuno nako si Moy. Aron dili na ko mag-antos. Angay ba kaha na nakong buhaton, babe? Ingon usab sa uban, mas maayong manguyab na lang ko og lain. Gusto ba kaha sila? Angay ba ko nga manguyab na lang og lain? Unsa inyong ikasulti sa akong sitwasyon? Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Inyong magtatampo, Shaira.

0: that was someone's always saying goodbye kasi nga sabi nila mga babe, lahat daw nagpapaalam. So darating din daw talaga ang panahon na magpapaalam yung sinasabi niyang mahal ka. Oh, wala talaga yan. Magpapaalam din yan eventually. Iwan ka din yan. Someone's always saying goodbye. I remember sa una. Yung mga kabataan days pa na ako kay gakanta-kanta ko, hindi ka tong broken-hearted pa ko. Charest! Oh, pero karon kay wala na kay ko nagakanta og mga ingon ani kay dili naman ko broken. Sila na may broken-hearted. Da kabalos. Ano mo na siya, ingon sila kay ang kalibutan kay bilog daw. So, sa makauna lang. Anyway mga babe, alas 2:34 sa hapon and welcome back sa ating programa X-Rated. Dito pa rin yan sa XFM Philippines. Magandang hapon sa mga babe natin na kanina pa nakasubaybay. Wow, Tagalog. Ano man dyan, dapat na kanang i-feel talaga natin yung moment kasi maraming nakikinig na hindi makaintindi ng Bisaya. So magtagalog tayo. Ah, diba? Sana all. Parang ika-career ko na ang pagtatagalog ngayon mga babe. So, laban. Parang di kinikaya. Bito, ay, kapas pa sa oras. Mag-alas stress na pud, no? But anyway, mga babe, ha, sa mga gusto di ha, magpaabot sila mga advice ngayon sa tuwang letter sender karon kay Babe Shira. Ay, nga na, hulog ragad gihapon na ulipon sa gugmang giatay. Sa manggiyod ni Oy, nga ano na mga pagitabo nga di gid ma hindi magin nato ni Kaya Likayan ano di manggiyod mga babe no? Pwede mo mag-text mga babe sa inyo advice sa 0969-333-0537 o baka ha pwede mo tawag para personal nga i-advise ka na sa tuwang letter sender. Speaking of tawag, mayong hapon babe, kumusta ka di ha o asa ka naka-plaster ka ron?
1: Ako na, babe.
0: Ah, grabe, yun. Ah, ikaw na, babe. Ganong gahila ka diha, babe.
1: Ito na naman kay hangin, kay Trevino, nang gamingaw po ko niyo.
0: Aba, di, basta-basta. Kana mga ingon na nga mga bulatik bitaw, daghan na mo, babe.
1: Gamingaw, ikaw niyo.
0: Ah, gamingaw, di ka na ako. Mau ba? Hala, oy. O, sige, bye. Oh. Sige, babe. Babe Leonard, kumusta man ka diha?
1: Ano yan, babe? Natingaw ko sa drama nga naglagot ko sa babae. Ay, da.
0: Da. Alam kay Tukon.
1: Ikaw na ikarigay ka ng kuan, day. Ikarigay ka ng nagugtas mong kagalingon, day.
0: Sige, go. Advice yung ragod si Babe Shira. Babe Leonard, babe, kanang pinaka, ano dyan ni mong advice diha? Nakulang na lang tukon, bitaw na to siya.
1: ako no, lalaki man ko no, so, doon na mag-signature mga lalaki o baruganan dito nga, kung ilarata ng babae, lak

0: pinadala sila. Pero for me, ang masukod ang sa kalalaki kung naasya ni mga mata nga sa pagkalalaki. Una, ang honest. And kwan, faithful and kwan, but respect sa woman. And lastly, ang matawag ang usa ka laki nga laki jud kung kamausyang mo handle o mo atubang sa yang responsibility as a boyfriend o husband ngadto sa yang wife or girlfriend. So sa mga side no, ano nga gugmaan kay ka center o pwede na kayong lalaki nga makatulong sa imuha kay kwan kanang kongit ba kanang may gugmaan maunungun ba bisag na priso siya bisag yung nanakasumangay kanan buwagi na wala dyan ka. Pero sa kuha kung once nga mo sa maulipon sa drugs, kabalo namang ita na babe, sabi na nga lisod magbago,
1: lisod makabuhi babe ana.
0: Oh! Ito na yung barkada. Na kuan pagi kung kumagumo na ka ng mong bisyo gawas po na ng kaneng alcoholic na po ka bisan bag mo ingon mo hilak pa ng magbagpo na lagi ko ay nagugya ay magbagpo na ko ay nagugya eh dili na niyo mahimapang imula ng isulti sa pulong lang.
1: Oo.
0: So diyan ka brad mo ko namin ang mga kabrad ang tinuro na pagbago mo ni kung ingon sa sender sa mga uyap nga magbago ka. Kung willing lang yun sa usa, babe Sabrina, kung willing lang yun sa usa nga perfectong relasyon, dapat dili siya magbago para sa laing tao. Unang-una, magbago siya para sa iyang kaugalingon. Aron makadawat sa respeto pa ba? Unang-una, para makadawat ka respeto, unang-una, respetua o na ang imong kaugalingon. Asa vice versa. So sa imong bayan ba kung di man gid ka magbag-o, ikaw mo'y pinakatalunan sa tibok tawo ng kalibutan. So ako na lang nimo sindan no imo nang biyaan. Kay ko na gyud kanang maugtar sa gigana kay di man gid na mausab. Mas kumabot ang time nung kung kumpapiliho na nimo siya, mas piliho pa niya mga barkada. sa ginadiling drogas, Ricardo, basin makakuan pa ka na, machap-chap pa ka na, Ricardo na kayo. So, mientras, dili pa kayo lala ang sitwasyon, ay no nga, love ni mo siya, but, kuna-kunahin mong kagulingon. Dapat, doon na kayo love si mong kagulingon una. Kanang, kuhan, kaya, imo namang nakatagtanan, tanang mga, tanang matang sa gugma, dili naman sa kamakain mo, kaya na naman ni mo. Sacrifices, mga luha, mga hangyo, ni hangyo, pagani ka. So, makain ko, dili pa lang munta ka na ako, what lang? Kuhan na lang, no? Pero, buwagi na lang na, then focus magkabalingon, then, kuhan, focus lang muna ka sa mong family, sa mga, ayaw lang muna ng uyab-uyab kung hindi makaready. Katuloy sa pagkalimot niya na ako nang mo kag mga space. Mo space ka, mo distance sa kanya. Ayaw na pagkuhan, ayaw na tuguti nga makuhan pa ka niyang paluoy-luoy kay ikaw rin ang makaluloy sa umaabot. Kung mo nang paundayunan.
1: Oo, correct ka dyan. Thank you, babe Leonard. Imong greetings, shout out sa mga babe na to na minaw karon.
0: Sa tanan lang ng minaw, babe, sa kayo para makatawa kang uban. Salamat ka, babe, na amping ka kanunay, babe.
1: Ayan, salamat. O gamping po ka kanunay. Mwa, mwa, chup, chup.
0: Exciting!
1: Grabe, nadaghan naman to nga agu. Uy! Kaya kuyawan, mampunta dari nga side. Pero bitaw, daghang salamat. Daghang salamat, babe Leonard, sa imuhang advice. So, magbasa po tag mga advices. Ay, napayili sa katawag. Sige ka nang pinaka-abtik na advice sa tuang letter sender. Karon maing hapon, babe!
2: Yes, hapon, madam.
1: Ay, hello! Magandang hapon! Si, akong tagnaon, si Babe G9 ba ni? Oh, di ba? Nakatagnaan. Ang galing ko talaga. Walang hindi nakasave yung mga number diri pero natagnaan ako. Anyway, babe, unsay mga ika-advise sa tuwang letter sender karon?
2: Lagi kasi sa taon ay, lagi kasi
1: bumugo. Sa akin sa? Ang babae?
2: Yeah.
1: Nga naman imong na-feel karon, babe?
2: Tama,
1: pignia,
2: eh.
1: Dapat bulagan
2: na niya.
1: Niyaw, sao, mag-good, eh. Kaya naulipon lagi sa gugmang giatay lagi. Unsa may ang buhaton karon, babe? Balik, ay, yaha ba daw, paabuton ba daw niya nga magbag-o kining si Moy?
2: Ay, hindi na magbag-o, eh. Kaya nga,
1: no? Wala na yung pag-asa. Mangita na lang siya glain. So, tumano na lang niya tong advice sa uban nga. Mangita siya glain o bihaan si Moy. Ikaw, babe, naka-experience ba kag mga ingon-ani nga scenario so far sa imong life?
2: No comment.
1: No comment. Bakit? Oo. Sige, di na lang nga. Ako na lang, pautan ako.
2: Ah? Pwede mo siya nagsaglain.
1: Oo, mangita na lang siya glain. Sa imo habang pananaw kung mangita siya glain, dili pa baka mabutang sa risgo iyang kinabuhi na adik naman to iyang hang unyab. Basig balusan na hinuon siya. Hello, babe.
2: Pa.
1: Medyo choppy si babe. Hello? Ah, nawala. Nga naman to. Si babe J9. Babe J9, nawala ka. Hindi na kita makita. Nagatawag siya, ba't hindi ko makita? Nga naman niya. Hindi ko masagot. Wala tong iyahang answer button. Unsa na niya. Anong wala gud ka na ona dug Android mo. Saon man idre engineer kaning kuan? Una wala gud tong pindoton gud pag mag tawa. Yeah, so sorry ka, hindi ko kabaloan ni mga Androids. Androidinism. Anyways, mga babe, alas 2:44, magbasa sa tag-advice pod B, kidaghan mga letter sender, ay mga letter sender, mga advisor na to din yung mga babe nga naminaw karon. Good PM, babe Sabrina. Ay, oo, na ay gusto makig friend ha. Basin na willing ninyo making friend daw si Fatima ng Mako Davao de Oro. Iyahang number 0950-932-6654. Mana ang number ni babe Fatima sa Mako sa mga gusto nga makig friend sa iya ha. Shira, dili ikaw ang therapist ni Moy. Siya mismo ang kinahanglan. Mutabang sa iyang kaugalingon, dili ikaw. Oh, correct talaga. Oh, kanang mga ingon-ana ng mga advice. Muna kumaganahan si June. Oh, dris may bangkerohan. Uy, may hapon. Sa mga babe na to, dris may bangkerohan. Ning Dakmayan sa Davao. Good afternoon sa inyo, hangtanan. And, babe Sabrina, ang gugma, wala na siya ibili kung wala na irespeto ang isa katao sa imuha. Kaya wala naman niya girespeto si Shaira. Eh, sige mag... adik-adik. So, wala dyan na'y gugma, babe. Bulagan na lang niya si babe Maricel. Maricel, correct ka dyan. No? Kanang mga ingon-ana ang mga tao, dili na dapat tigugmaon. No, if you can't even love yourself, then... Why would you expect na somebody will love you? Oh my God. It's a very kanang unreasonable na mga thinking talaga, na? Hindi mo gani mamahal, hindi mo gani kaya mahalin yung sarili mo na magbago ka, na likayan mo ng mga ingon-ana, ng mga butang, kaya makaguba na sa imong kinabuhi and sa imong future. Hindi mo gani na kaya piliin ang para sa sarili mo, then mag-expect ka nga someone will choose you. My God! Huwag kang ganon, walang ganon sa mundong ito. Ay, no. Ay, matod pa ni Baby Rich. Richard, kung ikaw permi ang magluwas niya, dili siya makakaton sa consequence sa iyahang mga desisyon. Correct talaga kayo dyan. Grabe, ang galing ng mga advices sa mga babe natin. Si Babe Richard, mayong hapon na sa tanang mga security guard na itong anaminaw karon. Yes, this is the best time gid sa mga security na ito. Nga murag mag-focus dyan kaysa itong drama karon. Adrin ni sa may Bolton Extension ba ni Babe Richard? No? Mayong hapon sa inyong tanan. Love yourself enough to walk away if the situation keeps hurting you. Is it for me? Ay, charis lang. Ay, nako. Love yourself enough to walk away if the situation keeps hurting you. But, what if that situation, even if it hurts me, okay lang sa kuha kasi mahal ko siya. Okay lang sa kuha kasi makauban gihapon na ako siya matulog buta gabi. Eh, di ano ka? Yun na yun. Ay, nako. Tama bitaw na, babe, no? Love yourself enough daw na pilitin ang sarili ni mo nga maghawa sa usa ka situation nga pasakitan lang ka always. Anong kita man pud good, no? Usahay, makaingon pud ko ba? Mga naputi pagkabugo, good, no? Kanang sa ingon ani nga mga sitwasyon. Kay, bisag kabalo na ta nga, permita masakitan, hala, go girl lang gihapon ta. Kanang okay lang. Dawat-dawat lang kita sa sitwasyon ani. Basta kay importante kay love ko niya, love na ko siya. Bahalag pagkabuntag, lahi po ng love niya.
3: I love
1: you. Aray ko. Ayoko ng ganon. Kaya wag kayong ganyan. Wag yung ganon, ha. Love yourself, mga babe. How can you love others if you cannot even love yourself? So love yourself muna. Choose to love yourself always. No, or if mag-love ka man ng someone, give them 30% only. 70% keep it to yourself. No, kay pag ihurot ni mo na tanan, biyaan ka, way, mabilin sa imuha, day, kinsay mo punit ni mo, day. Wag yun. Pag antos diha, ana lang gid na, diha ra gid taman, di ba? So kaluoy lang gid kaayo. Bisan sa mga lalaki, no, sa mga kalalakin ana to, don't give your 100% love. Magbilin ka ng not 50. Kaya ilagya po ng tilukon sa mga oportunista. Tilukon gina nila mga babe. So, leave 70% then just give them 30%. Para kung biyaan ka, huh? I don't care. I can live without you. I've lived my life enough. Tapos karon pa ako magilakila. Parang ganon ba, no? Palaban tayo. Anyway, alas 2:49 sa hapon. O daghan akong nayaw-yaw. Pero of course, no, atong advice para sa tuwang letter sender kay Babe Shaira karong hapuna.

0: na? Feel na feel kayo. Ah! Labong tambagunon. Anyway, mga babe, ayun ako ninyo kwan. Ayun, una sa tanan, babe, Shira, no, salamat sa imuhang pagsalig, sa pagpaabot ang imuhang suliran. Grabe nga suliran. Imuhang storya sa kinabuhi ug gugma. Makita gid sa imong sulat, no, kung unsa ka big imong heart, no, unsa ka grabe imong paghigugma kay Moy. Bisan kapila na ka nasakitan, kapila ka na, niya napakyas, kapila siya nagbinuang sa imuha na iyaha mga bisyo, nagpabilin gihapon ka nga nagtuo nga one day magbag-o ra gihapon siya, but wala ikon ana. Charis lang. Uy, na adult chance is the only constant thing in the world. Ayong ganyan, ha? Anyway, babe Shira, always remember nga, doon naman go'y kalahian ang kanabitong mag-love ka o ka nang mag-antos ka as in takodyog ka ayaw. Ano mag-antos man go, di ba? Ang sa karelasyon, kinahanglan doon ay respect, doon ay responsibility o doon na siya'y kanabitong paningkamot sa ninyong duha, no, nga naasuludan ang relasyon. Dili ikaw ang mual sa satanan, dili ikaw ang kumbaga saligan lang permi, or gani itong nagiingon sa tong sakat texter kaganina na ikaw ang maging therapist or tambal sa tanan niyang bisyo. No, dili sab nimo responsibilidad nga ikaw ra permi ang mag-save niya sa mga problema niya nga siya mismo ang gahimo. Kung tinuod nga gusto gid ni Moy nga mag-usab siya, siya mismo ang kinahanglan nga muhimo ana para sa iyang kaugalingon. Kinahanglan makita nimo ni, no, pinaagi sa iyahang mga buhat, dili lang sa iyahang mga istorya, kay sayon ra kaayo iingon na magbag-o ko, magbag-o ko, magbag-o ko, but lisod kaayo na buhaton. No, so dapat makita nimo sa iyang mga buhat, dili lang sa iyang mga saad. Ang pagundang manggood sa bisyo, babe, ang paglikay sa mga influences o pagpakita og respeto sa imuhang feelings, no, mao na ang mahimong evidence pag-abot sa panahon nga tinuod yun nga nagbag-o siya. No, dili lang ka nang iyahang mga sweet words nga magbag-o ra siya. Diba? And of course, no, ayaw kahadlok nga pilion nimo ang imuhang self for your peace of mind. Ang paghawa, no, somehow sa usa ka relasyon, mga babe, nga eventually always lang nga nagapasakit sa atoa. Dili na siya nagpasabot nga gibyaan nimo siya or wala kay gugma niya. Usahay mo ni ang pinakadako nga gugma nga imuhang mahatag, dili man sa iya habat sa imuhang kaugalingon. It's ano kanang the greatest form of love nga pwede nimong mahatag sa imong kaugalingon. Dili kinahanglan nga mangita po dayong kaglaing lalaki para nga ma-okay ka or aron malipay, no? Una, paminawon sa nimong self, panggaon nimong kaugalingon sama sa pagmahal nimo kay Moy. O kung maabot man ang adlaw nga mausab gyud siya, pinaagi sa iyang kaugalingong paningkamot nga wala siya nagsalig nimo, kana na ang panahon nga makadesisyon ka, babe, kung angay pa gyud siya hatagan og chance. So mao lang na siya, dili ka maghatag din og verdict or decision nimo karon. Ang pingi ang imuhang kasing-kasing Shira, kay ang tinuod nga gugma, dili na siya mapanakit, babe. Ang tinuod nga gugma is patient and kind. Wala siya, mga babe, huwag kayong magpailad sa gugma. Ay, nga no, mangyud lagi ang gugma. Kaya, bisag sakit, ato na lang mangyong dawato, no? Ay, saon naman? Ano mag-upot? Saon mangyud na ko, babe? Huwag nga nahigugma mangyud ko ni. Lagi, naanataan na. Nahigugma ba siya nimo? Ay, nako, anyway, mga babe. Moto siya ang istorya sa kinabuhi o gugma ni Babe Shira. Dili lang si Babe Shira naka-experience yung mga yung nani. Daghantag mga babe, mga kababayinan nga, nakulong sa sakasitwasyon nga dili sila makahawa tungod kay love nilang tao, but everyday sila masakitan. No? Dili lang gani, ingon ani nga pamaagi, but ang uban, emotionally, physically, mentally, no, abused. But dili sila makahawa tungod sa grabe nga gugma. Siguro somehow, no, muabot ang panahon nga eventually, ma-learn na to nga i-love ang ato ang sarili more than sa pag-love na to ang mga tao nga way pulos. Literal. Sana makakatunta nga masigugmao na nga to ang sarili labaw pa sa paghigugma na to ang mga tao nga wag yoy, good for nothing yun. Ay, nalang. Anyway, alas 2:55 na sa hapon mga babe. Napo may mga nagpabot sila mga mensahe. Greetings sa to ang Facebook Live. Dabi atong i-check. Kay para bago ta mag goodbye sa inyo ha today no yung kabalaka kay na pa man gihapon ma everyday man ta mag uban-uban no og everyday ko nga maglabing-labing diha sa inyo ha. I-check sana to inyo ha nga comments sa to ang Facebook Live bago ta mag goodbye ha kay basin yag malabayan ta diri og kuha. Hello, babe. I'm watching from Aurora. God bless. Irvin Flores. Hello. Magandang hapon po sa'yo from Aurora. Saan ito sa Aurora? Arnold Altivo. Good afternoon po sa'yo, Miss Babe Zarina, ang Barbie Imperial ng XFM Davao City. Paka. Anak mga ganahan na ha. Pagpangilad mo, anak mga ganahan. Wow naman, ang ganda nag-advise. Alangan naman, para guna sa kong maguna akong ala. Sharo naman, dili na mo akong i-advise nga everyday na ako nag-ina-advise akong kaugali.
1: Ayaw!
0: Sharo naman din ako na ma-memorize, babe. No? Di sa pag-utruhon ako, tutanan. Mojo to mga linya talaga. Anyway, wala na tayong magagawa dyan. Nasa ganitong sitwasyon na yung mga babe natin. So, laban-laban na lang talaga sa buhay. And again, love yourself more. 2:56 na ng hapon, mga babe. And wala na tayong igong oras. But sige lang kayo, kabalaka kay. Mubalik na gihapon ko, ugma. Same time, same station, gihapon sa programa ang X-Rated 1:30 to 3 p.m. na maglabing-labing tayo. Of course, sa tuwang X-Rated drama. Tangi ko ninyo, ugma, ha? And sa mga nagpabot sila mga greetings, shoutouts, and ilang mga advices, thank you so much. And most especially, thank you so much, Babe Shaira, sa pagpaabot sa imong story sa kinabiyog gugma diri sa tuwang programa. Amping mo kanunay, mga babe, but before I finally say goodbye, here's my last song for you today, entitled It's All Coming Back to Me Now by Celine Dion. Celine Dion, ana man God. By Celine Dion. Thank you again for watching and for listening. I love you all. Bye. Goodbye.

0: ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako yun kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Kuday sinil kanyero, nagasityo pagakpa, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaoron. Nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Mantike. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil. Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunthon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery niini.
1: Sunthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthon Vitamin C.
5: Sunthon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mayan, usak ka maestra. Aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban pa.
7: Sunthon

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Reguid. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mapalit sa mga butika.

0: Hapon na!
1: Hapon na!
0: Halo-halo, special na!
1: Matag hapon,
0: sabay tagig-ig o katawa.
1: Kauban,
0: si Lolo Jose.
1: Good vibes sa hapon.
0: Sa programang
1: Halo-Halo Special,
0: ang banggiitang si Lolo Jose.

inday ikaw magmahay. Sa dihalan kong gugmang imong isalikway. Sultian ko ikaw inday sway lipon-lipon. Ang gugmak ko pulos kayod kinikinood. Bisyan tigulang na ako ligong pagkuhod. Ang gikaibgan ko ikaw, ikaw ragyod. Busa, maluoy ka.

nay ku ikaw inday hap-hap yun. Magpaduol ako kanunay si mong dungan. Unya ikaw ako dayong paray-paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intaw kung paan pusa. Ang bugmamukun mahimo tilawan ta. Busa.

ikaw inday hapyut hapyuron. Magbaduol ako kanunay sa imong dughan. Unya ikaw ako dayong paray-paraygan. Dili gayud ikaw inday nako magmahay. Ihatag kong tanan unyang mga kalipay. Busa inday ayaw intawag kung paan pusa. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang gugma mo kung mahimo tilawan ta.

0: ¡Ayo!
1: ¡Ay,
0: tuwa na manday ko na indirekta. Ay, abay mo na ko ang tuwa na ko direkta. Mayong hapon, mga higala, mga higalo, mga silingan, mga pariente. Hapon na po, mga katropa. Hapon na po. Pinaka mga owner sa mga tanan ng atong pagyokbo o pagpasalamat sa atong magbubuhat sa lain na po ng kahaponon ng iyahanggi padagaya sa tuang matag-usa. Kung diin, makahimo na sab kita sa paghugoy-hugoy ng kalibutan sa mga kag kay halo-halo at special naman po. Yan na po, yung ubos ng higala apuhan. Bata-bata sa kahanginan at your service. Lose! Sorkart, sorkart, rabirada ba? Lose! Sorry, mo na siya yung sorkart. Siyempre, diri lang sa XFM's 91.3 o sa XFM's 95.7 Bayugan, Skete. Madungog taning nyo aning duha ka mga frequency, mga katropa. Siyempre, libes punta. Sa XFM San Francisco 91.3. Sa Kangose del Santo maglibes-libes dito. Okay, samukan kayo si Uncle Mitch. Ala sa mga nandunay igdulungog niya sa ilang mga radyo. Mag-uban-uban na punta mga katropa. Mag-uban-uban ta kay aron ta makakuan. Makaginawa o ginagmay, makapanaghog dinagko o siyempre makapaharoy-haruhay, makapanganday-handay, makapahuway-pahuway samtang naminaw sa mga radyo, mga cellphone o sa panayong ipaminawan niya. Bas hindi ay nai mo ingon nga marimi blah! Marimi excited!

20 singkones minutos ang nakalabay sa last 3 sets ng kahapon. Mas nila pa daw sa naman yung kaimtangan na wala naman ang Facebook ino. Saan mo kakita na kung slibis, ane? Giayo-ayo man tani ko ano eh, kung saan man yung kaimtangan. Wala naman din ang maone. Asa naman ang libis, ane ron? Ha? Where is the libis? Asa tano pangitaon, ha? Sa kahapon. Sa FM 91.3. Be? Makitaan baka nato ng FM sa ni. Na tuwa to dito ang kwarbang ang libits be. Hello hello. XFM Sampranos. Be mo dili mo sugod 91.3 San Francisco. Sa baka niya na mo baka niya murag di di ara be ato ni kaninaw ang libis diri kong naaban ni kay ay kalagot man ang nagawa naman yung baon eh. Asa naman to itong standing position ni rin na peta. Mayong hapon.

Wan Negros Oriental wagi kan nagsabak-sabak gan bao ka asa dapeta ko agiho kay mulupad unta ko gabi. Wa gyud nagsaba og pila ka kuryente sa gabugon. Ay, ilang gyud magpaanhat si kuan ba si ulam. Mayong hapon Lo Jose watching from Matanao, Davao del Sur. Mateng no, si Nadine kena ano ba de kunog Davao de kunos Matanao. Nag-unsa ka na siya diha. Basin og naa siguro ne ka kuangkuan dito ang dapita, ha? Agoy, maayong hapon lo. Ako di ay si Zolina Turalba pakumis pagkahimos. Kumusta na kalo? Gimingaw ko sa programa mo lo kay nayayay. Nayayay ka. Nayayay makunuday ko nung akong mama ngay kaduha. Nabughat ko lo. Okay naman ko lo. Salamat lo sa Diyos. Di ay. Shout out ko lo ni Chris Turalba kang lang-lang kay nagawid-hawid na po sila og kamot. Di ay, nagawid-hawid ay sila kamot. Si James Sinampay Elber Luna og sa akong dalaga nga nag-its call sa Butuan. Si Jillian Jose. Parente day mo ni kuan Jillian day Jose. Parente siguro day ni kay Jillian Jose naman. Og sa akong banda nga si Andy nagkopra sa mua lubi. Mo request kog song lo I Just Call to Say. Salamat lo for sa pagbasa from Aspitria with love. Ayaw na pagkapin ni Jose. Imo man pagkapinan pagkapin. Normal man ang naipagkapin yun. Kaya kanabitaong ginamos mo palit ka na manggiyon na. Muna siyang pagkapin. From Aspitria with love. Start now lagi. Painom-dom sa ta mga katropa. Gikan sa Pikas Kwarto.

0: Halo Special.
1: XFM. Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Gideon Galawiyo, taga Nabong Surandado, Diloro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, kapag putol, ay gabi nyo nga di matulog.
1: Zaton Plus Gold.
2: Kreatin lami, natulog na kayo ko. Kung sa akong ihi, okay na kayo. Gano, wala kong kreatin. In 94, alam kong nakapaminaw sa akong ipanultikar. At akong mabalatian. Yun ang sulayan na ulog ko sa history. Aktibo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og ginom sa tong kape, kapakara kong ulcer. Pinagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagkana akong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: May adlaw, sir, nga dili ko.

0: to Mars sa Premium Day 3. Ako ay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI tagana.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa Exipim,
4: nipalit na yun ko.
3: Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchex. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
5: Santon Plus Herbal Soap.

0: maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug makarefresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week nilisod ug tindog kay gamin hud akong tiil sa ug likod sobra kasakit. Pero pag tumar na ug Sister Pain, grabe ipitibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hidrata Bolong. Pelebere, Santa Irene. Porok 9, Prosperidad, Lago San Sor.
6: Pilaedad mo na?
5: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy, kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istat ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
6: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
5: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka, reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga, Santon.
6: So, kung ito nakapa-sexy sa imo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
5: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kay katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo kay 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre, mapalitan sa mga butika o parmasya, mga katropa, ang Premium D3 Coffee Mix. Karoon kayo magmerienda mo. Subakin ninyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. Nagka-vitamin D3 pa ka. Hindi mo na sa Yes to Health, ha? Ayaw mo ka kuwan na kay hindi mo na sa Yes to Health. Wala na siya yung mga kuskos matikos diha, ha?
4: Ayaw!
3: Kuskos matikos mga. Mayong hapon lo, wala na ko kapaminaw ni mo lo, kay busy na ko sa palengke, kay eskwela man si Dats. Ay, ang akuan ng mama nga sansain, mga guwapa nga sexy ba? Ang nga buutan, manggihatagon, islim pagyaw kayo. Karon, naminaw ko lo, ni ara ko balay. Aw, sana all. Mga katawag, istorya nga. Narada ko no sbay akong mama ay. Wag ka nag-update mama ba kung ga-regard ba ka permente ni that's 10 grades ma.
4: Ayaw!
3: Kita mo makasat-sat mo ni kung ano yun, that's 10. Wala yung pitchbox sa that's 10 ma.
4: Ayaw!
3: Hadlo ko ni mama lagi kaya ako mantaba noon po. Lo, maayong hapon. Kumuksa imo ang kagahaponon from... Saan eh? Karon, from your friend. Ah, naputi. I love you all. Ah, naan eh, naputi. Kasi may na naputi. Di ba ka lang suka ramay naputi? Lo, se, pasaw out sa tanan na minaw, labi na. Ni Bebot og ni Didit Florets og silingan nila sa Sitio Kantagan Barangay Lukak perme nagatang sa imuhang programa halo-halo et special natakda na po ng panotor madugay ni si Didin ba mahay mo na po nagtambalan kaya na po yan tututot Beverly Pataho Marazaw na hapon lo watching from Habonga Gosan del Norte kanimo panay manghihilot panay kaya wala pa may panotor pero kung makapanotor na ni mahimo na po nagtambalan
4: ayaw.
3: Agoy, grabe kamingaw sa mga sunata. Ay, di ay. Gimingaw din akong apo, di ay. Oh, kani, sige na ba po nagpanuto? Basig tambalan na po.
4: Ay,
3: kay kasagaran sa mga manuto ay tambalan na.
4: Ay,
3: kuking na, Jose nga. Tambalan po, Jose, ha? Ay, kuking na. Ayikog ing na nga tambalan po ka. Nindota sa imuhang sounds lo. Nah, labayo si Nilas be. Awid-hawid raba ko numos kamot. Ingon si Kuan, Mama Julina. Awid-hawid ko numos kamot ni Kret. Bantay lang mo ha, sige mo gawid-hawid ha. Masakpan namang hapon mo. Masakpan namang hapon mo. Impas lagi. Salamat sa nagsyarit sa. Naginay nagsyarit sa lima kabok. Maning mga viewers na to. To million na lang din bili. Karon 1 million na lang yun. Nihit, nagkikayo karon ang kwan na tong libis-libis ba? Mo na ito may ilhanan nga paano, nagkabugnaw ng ilahang relasyon ni Jose. Nagkabugnaw. Kanya, samtang nabugnaw na muabot na ang mga kalaay. Pipilan lang din nabilin. Pero mo lagi na. Ang makalahotay ragin sa tumoy-tumoy, mo ragoy ma-disgrasya. Moragoy makagrasya. lang makalahotay sa tumoy-tumoy moray makagrasya. Pero dili gani makasugakon. Ah, simple. Simplang. Kasi may di masimplang anang di kakabot sa tumoy-tumoy. Huwag kakabot rin sa tunga-tunga. Dito na mas tumoy-tumoy. Oh, wah, simplang gina.
1: Oh, no.
3: Oh, no mo lang.
1: Ayaw!
3: Ano rin mo na? Oh, kisa pa may kundre. Oh, nakatawa nga kong apo. Oh. Kani nga kong apo, tao-tao na rin. Ano po ni mga lana-lana?
1: Ayaw!
3: Manam na na mga silingan nga Mads, nakikwada sa kwan kwan Mads, bino sa naman ni akong anak Mads, o nga sakadre na, totoo-totoan ay nasa kong apo, ato timan eh mura ni ato mamatmunan ani mga pipila ka mga adlaw o, wana, daghan na po ni pundo nga lana
1: ayaw
3: kay mututo na po ni oh, si Beverly. Apo, apo lina. Kani si Beverly ba? Si Kinsa kanini?
1: Ayaw!
3: Kanina na siguro ako ang pangasawon.
1: Ayaw!
3: Oh, kay nag-it's call po ba si Dustin? Pero ini mapwede na to, pangasawon nga po ito na ko.
1: Ayaw!
3: Nga, katong mugarwet itong isang higop sa kwa. Nindot kini makahigop og ininit.
1: Ayaw!
3: Maintan-inta na nga tong tiyan. Mo segunda ko no kobe.
2: Sa kahaponon.
3: Oh, sa kahaponon lagi.
1: Ayaw!
3: Buti alam mo, lo. Tagalig, ha? Buti alam, ha? Pero mubalik rin ta, magtiwas tao na yung mga katropa. Uman sa mga importanteng pahinomdom.

0: Lamig yun ang halo-halo.
1: Labi ng special.
0: Kauban si Lolo Jose.
1: Halo-halo special with Lolo Jose.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Og mapalit na mga katropa sa Generica, TGP, Southstar og Mercury Drug. Ang Santon Gold Coffee Mix. Naiglota tayo, naikulajin para mo hayag-hayag umudanag ang mangit-ngit na tong mga panel. Wow! Gaba na sa Gets to Health Incorporated. I dot score. Jose, I love you. Grabe, kuya, wag risquet sa ako nga ang ugangan ngayon sa... I dot score. Jose, how much I care, baby. kanimo. Ay, nako. Lo, i-play na ako resquets. Ay, that's cool. Uy, humana. Ako nang i-play. Mama Julina. I-play na nako. Naamad lo, pero exclusive daw. Ingot. Nandan. Exclusive. Pag-inoy. Aparte, ato ko, exclusive. Ay, ah! Pero mag-apong kayo. Mahimo mag-apong ko niya ang put your hats, man. Anarabang akong apo nga pag umangkod na ho lo sa to pamubalik na pukuan nagtiya-tiya ni Moron kayo pag umangkod magkada ito ni mo si kasi gaya nga na to si Beverly regard ko na kong Beverly be. Once times lang be. Regard ko na kong kaya araw mubalik na pukong tiya ni mo. Uy, ang akong mala nag-chair dance. Chair dance na kuno siya. Grabe, akong mala. Kani, nagbiga-biga na po siguro. Biga-biga. Dili biga-biga. Katol raman ng biga. Basta dili na di mo maayo o ka ng panit. Kung imong doang-doang agon, na, perting katula. Pero o ka ng maayo pagkakuan, lami kayo ng biga-biga. Biga, mura-mura ang palaw ba? Pero kani akong mala, basing nag-burgat-burgat ng panit. Sige na po di ka sat-sat itong yung taga-Verdo. Good afternoon, lo. Say hello from Maring Gloria Bayogan Skete. That's right. In love yard. Lo, say, magsayo ko karo kay napakoy anto. Ah, bahala mag-unto ka na. Mauntuhan ka, mahapunan ka sa'yo. Bahala ka na. Okay, gunit mo kamot ni Kretz mo na magsayo ka. Kana mo sounds makahataw ta. Ano po yung patawhataw? Ayaw! I-regard ako nitong Beverly ba? Ay na ba, morsat-sat me. Kaya si Mama Sunshine mo... Ma, ay na si Kuama Bios si That's Ingrid sa mga tagaan ko kuan ba, Pittsburgh ba niya. Closing. Pag yun, ay, malagot mo ng closing ba. Lang, asa naman itong, naman ito yung nag... nawala man tong auntie nilang lang ganyan. Naam man tong auntie nilang lang ganyan. Nag-kumin-kumin man itong ganyan. Nga, yamang gipapa. Nakaingon siguro siya. Gwa ako nakabasa. Ayun na ta. Kato kay kwan man ito. Yamang itong gipa. Kay arong nga di na ko masakpan kunuhay. Ayun na ta. Ilaratit. lang, tingnan natin yung mong auntie lang ha. Kung mag-comment, mag-comment. Dili pa-pa-pa-paon. Pwede sa mag-tiya na lang ka sa ako. Tanawang, tiya na spot. Tiya lagi niya. Wata tagae yung pitchbook ni Kuan ni Beverly. Patsata sa ako sa Beverly ba? Patsata. Kaya nga matiya na po. Matiya na po kunin mo balik. Okay, wala naman tong katong isa, katong gitaban. Ay na tong katong gitaban. Ayaw! Ato na tong kalimtan sa kuan hilong. Dire na lang tayong beverly mo.
1: Ayaw!
3: Okay, kaliguon na ba kong dagat? Basin tayo magtugsaw-tugsaw ta dito sa kwamba. Tugsaw-tugsaw ta sa habongga. Dapat dagat na sa habongga?
1: Ayaw!
3: Basin tunaan na dito, Jose. Nga, lumsan ka dito. Mura din na yung maka... Kamura rin makabaho de sa humot kong bagkanto ni mo sa bunga. Lumsan ka dito sa tunay.
1: Ayaw!
3: Ayaw! Buwanan si Beverly nga, look, come here.
1: Ayaw!
3: Sabi naging ka, humot ni kayo niya.
1: Ayaw!
3: Nakakuara, nakabarangay short.
1: Ayaw!
3: Niya, grabe kahamis kayo ang one hot.
1: Ayaw!
3: Muragi ka ng hidhiran ba o ka ng namilit bitaw sa sarabya, ka ng bani sa sarabya, nabiyan na yung mga puti-puti.
1: Ayaw!
3: Ginlak-ginlak na na. Look, come here, come over here.
1: Ayaw!
3: Kanagmadagba na din so si Senior Santa Claus, gitoyo mo na yung karumadagba, kaya ito asa liko niya, ito ano yung tuntunaan.
1: Ayaw!
3: Uyak kay init mo yan ron. Sato pa, wala na kayo yung tubig ang tunaan, gagahe na.
1: Ayaw!
3: Naugbok imong ulo dito, Jose.
1: Ayoy!
3: May lagnaan ang imuhang kwan. May lagnaan itong imuhang putsyor nga tiya nga apo sa karon.
1: Ayaw!
3: Nana si kwan, oh, si Chiri tapang-tapangan. Wait, Chiri!
1: Ayaw!
3: Nakitaan ba yung kanakot, Chiri?
1: Ayoy!
3: Nagsilig-silig mo siguro ka to.
1: Ayaw!
3: Ang imong gisuot kay Juan, rimbo-rimbo.
1: Ayaw!
3: Nag-yelo, nag-green, nag-puwa.
1: Ayaw!
3: Sa mga color sa sinina, nga daghan mo kayo itong color. Dito nagtuwad-tuwad, diba?
1: Ayaw!
3: Mura po kayo ba ako nga mo agis, Susik, ay nagtuwad-tuwad?
1: Ayaw!
3: Uy na, Maria Santissima.
1: Ayaw!
3: Pwede, sad. Walay dap, ha? Walay dagat sa ilaha, danaw ra ang ako, ang dakong tobi. Ah, danaw. Kanarabang danaw kay daghay mga tilaps niya.
1: Ayaw!
3: Kanang mga danaw, daghan kayo ng mga tilaps.
1: Ayaw!
3: Tilaps. Tilaps po ya.
1: Ayaw!
3: Dito sa katong paratong kailan ako nga si paring lolong tanyo na silinda ko kayong danaw pati naghanag tilaps.
1: Ayoy!
3: Nakaabot ka rin si Siri dito.
1: Ayoy!
3: Nakaabot rin dito si Siri.
1: Ayoy!
3: Pataka ako. Ikaw gito.

0: programan a los Halo Special.
1: XFM.
0: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
3: Kapitan Lode!
4: Ura!
3: Utana ko pa!
4: Unsa man ang imong pangutana?
3: Unsay! Spanish!
4: Sa unsa man?
3: Kanan! The boy is running!
4: Kasayon rana! Kuan, El Niño Misotoy.
3: Exciting!
5: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
6: John Villanoy ba? Nga, Rock Banana. Nang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y pian, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. Itry na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one na. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
5: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
7: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
7: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Gierman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
10: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi. Batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas.

0: Kadaadlo, huwag ka po ibangon lami akong pagmata sa'yo sa buntag. Dungod kay naka-premium D3. Busa ka mo diha pag ina mo premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa huwag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
4: Mac Turbo.
2: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
1: Synthen Plus Herbal Soap.
5: Yan ang ikaw na, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Synthen Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
6: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa espilahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tambal.

0: song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Siyempre, mapalit ang mga katropa sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Santon Plus Coffee Mix. Naikamunggay, mangustin o soya. Nagkape ka na, nakapanambal ka pa. Nibo na sa Gets to Health and Corporate. It's the hardest thing. Teng. Murag wa gini na maulo. Dahil na maoto ay. Dahil siri. Nag-black profile mo na silang agoy. Dahil nasakit nilang lang. Ano wa mapundi mo ni ang kuna ng imong auntie lang. Matanawa, nasakit na inoon siya. Oh, nasakit na ang pikas nga ba? Okay, naglak-lak, manday kuno ka lang. Ano man pong naglak, mapong lagi? Walay dagat sa bungaloy. Wa bitaw mo, bitaw ingon ni apo nga tiya na po ni karusunod si Mana. Basta magka-chat-chat ni ato ni kuhan ni Chere. Chere naman yun. Goodbye na lang sa nagpasakit na ako. Why? Doon na may nagdrama-drama dire. Sorry sa mga tanan kung naay mali na ako sa comment. Nagdrama-drama ginawa yun. Murag na ito'y comment ganyan ni Dai Makupras ba? Basigtuan na ito sa Sikihor. Kung kuan man ito ni Bayog-yog kahapon. Nawa man itong iyang comment rin nga naman ito ganyan. Kaya sigurong gipapon. Dai Makupras. Kay tuan na rin ba kuno ito ni sa Sikihor makuno ni? Kay ingon ba ito sa Bayog-yog kahapon nga? Kuan ko no, si Jose ko no, si Ima nga kumprats ko no. Kung si Ima nga to, ano masasikihor? May gani kay ning komendri, nawa, naman gipa, man. Masin o, gikuan to sa iyahang kuan? Sa iyahang angels in the night. Sa radyo, nalang ta magdongog, no comment na ko. Ayaw! Lang o, imong ante lang o, nagdrama-drama, murag nasa ko at murag correct.
4: Ayaw!
3: Sukad ka ron, di na kuno siya mo comment daw, kasi radio na lang kuno siya.
4: Ayaw!
3: Na, pwede tayo mo comment na ng radio di ay. Nga diri raman sa limis.
4: Ayaw!
3: Lagi po, dito naman na sa iyahang mga pinalabi.
4: Ayaw!
3: Dito naman na mo comment. Diri kang Jose, wala, yan na ng talikda.
4: Ayaw!
3: Mo, kuno siya mo go with the flow sa uban ng mga student permit. Nga, wala na yung paramdam ron.
4: Ayaw!
3: Ay, mora lagi. Mora po iparamdam lagi ka itong mga napatay maayohon. Tinuon ko siguro ng gaingon nila nga kung wa na kayo naho, talik na nagyok.
4: Ayaw!
3: Wala mo yung naho. Daan rin po kasaw na Jose, huwag magiging kayo naho.
4: Ayaw!
3: Itong mga pricing na ito sa kanyan ito ba? Kaya siyempre na, pamatoy na hot.
4: Ayaw!
3: Kaya na may linghatag. Karo, kaya wala may linghatag.
4: Ayaw!
3: Wana.
4: Ayaw!
3: Apeke na, wana yung ayuda.
4: Ayaw!
3: Muning, talik na po si Jose.
4: Ayaw!
3: Mutalikod ba ng tanan ka na ko?
4: Ayaw!
3: Basta kay ang importante, mupaatubang lang ang akong mga ugangan. Matubang mga ugangan.
4: Ayaw!
3: Salamat lo sa that's called to say I love you. I love you lo from Julina Turalba, Mikos. Dili lagi ka makita sa FB kay naay password na error ang tinuod nimo nga pangalan sa naaday password ay naminaw ra sa radyo lo kanunay pero usahay busy na sa mga student permit ay hindi ay Tingnan nang imong silingan, murag silingan masiguro mo anang ante ni Langlang sa Facebook. Nagdrama-drama lagi na sa may puspusan ng alo.
4: Oh no!
3: Mayo, takluban o ka ng pugar. Oh, murag kaila man siguro mo na day ima day. Oh, may gani ka nilugsot na si day ima sulod sa mga pipilanan niya mga tulo na siguro katuig na arisin ni balik ni si day. Kumusta ba na si Kihor day? Ating ingor batos bayogyo gahapong nga kuang ko no si day ima kumprats ko no si Jose ko no. Masin ka to siguro tong gatong naghalo-halo. Day, kano sabi tamo otro galo-halo, day? Ay, ato na pong paibogos ba yung-yong? Atong paibog yan, ble, lame, ang galo-halo. Pero karon, busy makunonis day ima, day, kaya toa lagi sa sikihor ko, no? Asikaso po sa iyang mga student permit. Wala na day ni sa, kuha day, sa Buhol, day? Pero dito manigikas Buhol, nibalhin na pong sikihor. Ayaw! Oh, kunya si Kuan, si Reyna nga Jua Kuin.
4: Ayaw!
3: Hindi naman kuno siya, kaya dito na kuno siya sa radyo. Ha? Sa radyo na ganyan siya. Ay, kato sa over. Yan, dito na lang siya. Radyo man kuno.
4: Ayaw!
3: Coming, Roger. Ano, may ka na sa radyo mo.
4: Ayaw!
3: Asa naman mo, over.
4: Ayaw!
3: Marimar, gayon. Asa naman. Nawa na, pinggitin noon, siguro niyo. Kasi lang magod. Wa magod niya ang kuna nga yung ante sa Pittsburgh si Kuan, Raina. Kato si Raina nga, Kuan ba? Raina Juwakuin.
4: Ayaw!
3: Ganoon siya nga. Ako ama na itong ante, lo. Nga, kuan man to, lahi ba may kaplay, no?
4: Ayaw!
3: Mura po na init si Langlang o si Pedro.
4: Ayaw!
3: Pag ayaw nga, spoy, bro, kailangan siguro ka na mura kauban. Dilo ay, dinami kailangan.
4: Ayaw!
3: Pagtuktuga o katulo sa manok, kuan na, kadaghan na ni Pedro gilimod si kuan, Jesus. Moto nga, nagbaso lang sa, ang ano.
4: Ayaw!
3: Tinuod maganda ito na. Moni si Kuan, si Raina. Nagdrama-drama ni si Raina. Di na kuno siya mo comment. Kuno.
4: Ayaw!
3: Dito naman siya mo comment sa iyang mga paborito.
4: Ayaw!
3: Ibawaan naman na daan.
4: Ayaw!
3: Isang pausaog compute. Mo naman ay answer na.
4: Oh, no! Ayaw!
3: Di na na madaan compute. Kay mo naman na siya. Mo na ganun siya. Oy! Mitingog na pod ang mga timailhana nga nahugno na pod ang mga bukid.
4: Ayaw!
3: Sa atuang nga paghugoy-hugoy sa kalibutan sa mga kag. Salamat kayo ninyo ha mga kuan mga mo ganito.
4: Ayaw!
3: Katatawa ra man nga kung kuano pag umangkon na sa sunod semana ani matiya na pod ini.
4: Ayaw!
3: Magkatsatsat lang may ato ni Verle lagi. Sta apua ing na si kuan ba pua nga magpaabot ra ko sa kasiya mga tumpaw kay Ladies First mga. Ladies first. Salamat kayo mga kuana, mga sulay katropa. Sa nga na lang, sa kinatibok ang puwersa sa AKFM's Network Philippine Pinis at ang kauban sa Picas Cuarto, si katropang Harvey Hiramits. Alang sa nagkausang Pilipino sa Philippine Pinis, kini na lang si Jose Muingon. Ayaw pa daog sa dautan, dagang dautan pinaagi sa maayon. It's bye!

0: sur XFM.
1: Par, pakuratir ko ng imo ang mama ug papa nga. Mi pasar jug ka bisag wa kay sulod-sulod.
2: Exciting!
3: This song is brought to you by

0: That song was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
3: Exciting!
4: Santo Plus Gold!
5: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
9: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung permitted ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
0: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsumo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix, gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix, kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain, si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro,
3: usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe.
2: Sister Pain.
4: Symptoms persist. Call the doctor.
5: Sa mga butika.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Marik, alin pa gud, Marik? Pakurati na gud na imong bana? Ingna nga, nalam yung anak sa inyong driver?
3: Mga katrupa, exciting!

0: sa XFM.
1: Pangit, pangit. Hmm? Lingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
0: XFM.
1: Exciting.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man rin ka mangihi?
2: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado
3: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
4: Atak ka, iskun pa.
5: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa, putang nga mesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
4: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha. Yan, kuhaon, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
4: B! Ah, man ako hinom.
5: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Sister Pain.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa santang dili pa kaayo mosakit. Tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
2: Apo, monkeypox mana?
3: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
3: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
3: Opo, lolo. Kuman ako inom. Ikaw po si lolo.
2: Atong putitahan ng atong kalawasan para dili ka magkasakit.
3: Santol, balang.
2: Magsanton vitamin C.
4: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
5: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
8: Mga katupa, excited!

0: Dino Car sur XFM.
1: Par, par, alay magod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
2: Exciting!
0: XFM.

0: sur RXFM.
1: Par, alay pagod par, paminaw ba, pakuratira gud ng tag-iya sa karinriya nga, ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad?
2: Exactly.

0: Sikap Lodi nang-apply sa barberuhan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Masa ato?
1: Mag-apply unta kong barbero.
2: Ala, showy. Sorry ha, payot yang. Among, titawatin eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
2: Bayot.
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Ito mga good sir. Hindi ikaw akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga. Adunay alabiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Daghan na ngutanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
13: Zaton Gold Coffee Mix.
14: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag o kalagsiks ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Matiun o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Zaton Gold Coffee.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat ka ay kung dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon o Sister Pain. Ay kung uban pang painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: Kung sa imong mga natilawan o natry sa produkto si Yestwell?
4: Zenton Plus. Kali Zenton Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan din yun kaay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabuntinom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayroon akong ibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una, ito ka pa ka nainom sa Zenton Plus Coffee Mix.
4: Ano mag-disorg kong bawas? Nagduha ka adlaw. Nagtulo.
5: Kada kong tabang sa Zenton Plus Coffee
4: Mix. Okay kayo.
5: Imong pana, kumusta pag-inom sa
4: Zenton? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Zenton Coffee Mix. Sending doon kayo.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh! Sauna! So wala pa ko ka paminawag, XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka paminawag kong XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
2: Bago at ya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang daw-daon! Manghugas sa kong plato! Weh!

0: kong maminaw ka sa XFM.
1: Hala, oy, di man tayo siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting!

0: Uy.
1: Wake up!
0: Hala, tapa dito ang kwarto.
1: Gani, no?
0: Damanunun raba ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday raba ko.
1: Damanunun pag baya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot baya og itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong ribs bitaw, na ay mga bugon doon ka buhok, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ano, ninahinay na siya, ninahinay siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga ganyan pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kung matestimonin niyo, ala nga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Maayo kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon aki ni glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin C.

0: is the pain.
1: Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sis the Pain. Kay ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor.
2: Centum Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa istri sa unahuna. Ug sa lawas. Bisan pa man ini. Kaayod gihapon. Usa-usab ako kaangkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Centum Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Mao nang iyang gi-maintain ang Centum Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw kini na akong ginagamit kining Centum Plus Gold. Mao na nga kamudiha, gamita kani ninyo nga proteksyon Centum Plus Gold. Labi pa sa atong mga kaigsoonan, mga kababayenan, adunay bukol-bukol sa suso, guter, ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo Centum Plus Gold. Labi pa ug aduna kay balatian, Centum Plus Gold gamita.

0: sur XFM.
1: Oi, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
2: Exciting!
3: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Mino Ka sa XFM.
1: Par, pakurati mong uyab ba? Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na, par, pakurati na yun, par.
2: XFM.

0: Hola. Hello.
1: Oh, hello.
0: Papa. Pa.
1: Oh, nak.
0: Li, na.
1: Naku sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imo, manok, iparte.
1: Unsa? Akong manok, ibarter? Kadali lang. Inay mo mama, nga nanako sa krusay.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rene mo. Dahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Unse, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamapik sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw, Premium D3, ragi na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat.

kay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direcommend ni sa akong mga amiga ni Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
5: Phantom Plus Coffee Mix, Phantom Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso.
5: Oo,
4: nakapalit yung gaso. Nagiday, o, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel na ba yun?
4: Para makasure yun dapat
5: na
4: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Phantom Plus Coffee Mix o Phantom Plus Gold.
5: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Phantom Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahian. Akong kasing-kasing po din naman kayo mong palatidin. Muna akong gimintin karon.
4: Isa to plus gold. Kung sino nakatabang si mong palatian?
5: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nga nagigoy energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Sa mahaw, panutong, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane. Sakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong gabuhi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Sa to plus gold.
5: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santeri ni, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya ni katabang sa

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uyan pa gani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?

0: XFM.
1: Hahay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?

0: song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ganit kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?
3: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh. Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
11: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar El Banboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santone Plus Herbal Oil.
13: Talagang maaasahan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
14: Santone Vitamin C.
15: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
16: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Dayan, 29 years old, usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko batiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadya ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold Co.

0: Lipton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain.
3: Symptoms persist, call the doctor.
1: Mapalit sa mga butika.
4: Stanton Plus Coffee Mix.
5: May man among pagkuan sa kanang Stanton Plus.
6: Kumusta sa pag-inom nimo sa Stanton Plus Coffee Mix? Usay nakatabang?
5: Kuha na katong akong sakutok-kutok bitaw. Nawala murag nawala ang hapdos tapos ang sakumbana pagpaihi bitaw. Kaya prostate ka namin sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor na tayang tambal, niinom gipot siya ana. Mugin na ba yung coffee pot kay ang synthetic ba yan, mas maka ano ba yan sa kanang lawat na hilig ba ganit sa coffee? Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
4: Nangapin na ka, gitambal ang pagka, oh, Stanton Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Hoy par, eh bagod? Pagkurati na gulay mong gagalingon nga. Di ka gwapo?
9: XFM.

0: sa XFM.
1: Sa una, na ako'y 20 pesos, maka-grocery na ko. So karga na may inagos, X, wala ko ka-grocery, oy. Alang-ala nga, nakala may CCTV. Ha! Exciting?
2: Mga katupa, exciting!

0: Inday! Gipatoto na ni mo ang bata?
1: Yes, ma'am. Ako nang gipatoto eh.
0: O niya, ang sir ni mo nagkaon na.
1: Na, ma'am. Di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yung siyang toto eh. Ako nalang sa gipatoto eh, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Siyempre, nationwide po tayong napapakinggan sa ating pong programa. At hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So muli, mga kasama yung lingkod, Sir Michelle Hines, isa sa inyong naturopathic practitioner. At mga kasama pa rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. P. in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partners, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Kumusta na po kayo? Welcome muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. Syempre, nakafocus tayo sa health and wellness, ano, mga preventive approach, holistic healing para manatili tayong malusog, malakas, masigla at manatiling bata, di ba? Kasi yung iba diyan nagmumukhang matanda na kahit hindi naman matanda, di ba? So makinig po lalo sa ating palatuntunan dahil marami po tayong pag-uusapan ngayong pong araw pong ito.
4: Maraming salamat, Doc. Sa mga kababayan po natin na gusto makihelubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong text line. Ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayong iniimbitahan po na puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic dito po sa Quezon City. Diyan din po, mga kaibigan, ano? Iloilo, Bacolod, sa parting Mindanao, no? Davao, Tagumat. Ang atin pong mga Yes to Health Clinic, open po yan mula Linggo hanggang Biyernes. At araw-araw, libre ang check-up. So maganda na makapag-check-up po kayo dahil lagi po ating sinasabi, no? Early detection is a must. Maganda na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa inyong pong pangangatawan.
5: Oo, kasi marami mga tao, partner, na nagsisisi ngayon. Tama, dahil Doc. Hindi nila nabigyan pansin yung mga nag-uumpisang sintomas, mga palatandaan na posibleng nagde-develop na sila ng sakit. At ngayon, nung lumala na, sakalang po sila naghahabol.
4: Tsaka nagkukumahog na magpagamo. Ang problema pa naman, Doc, gusto nila instant yung gamutan.
5: Pagaling. Oo, kaya nga eh. Meron nga ako naririnig yung mga taong, kumbaga eh, dati akala nila simpleng ano lang, simpleng

0: Simpleng ubo lang, simpleng pakiramdam na panghihina, pero yun pala ay matindi na. Kaya always consult your doctor, ano, hindi lang yung mga naturopath ang pwede nyong puntahan, napakarami nating mga doktor. Ang mga naturopath ay umaalalay, for example, meron na po kayong mga gamutan, mga present medication ninyo, we can help you. Ang tawag doon sa method na yun ay integrative medicine or integrative. Iko-complement yung ating mga suplemento sa inyong ginagawang programa na nagiging mas mabisa at mas maganda yung resulta kasi nutrisyon tapos tamang gamutan ang kombinasyon.
1: Minsan sa'yo, hindi nyo ititigil. Kung ano yung meron ng mga medication kayo, eh continuous pa rin yan, mga kaibigan. Idadagdag nyo lang yung mga produkto natin.
0: Oo, batiin natin yung mga taga Zamboanga. Province of Zamboanga, ano? So, kumusta po sa lahat po ng nasa Zamboanga, di ba? Salita dyan, parang
1: Chabacano. Oh, broken Spanish.
0: Buenas noches, tama ba?
1: Ayan, tama.
0: Tumama din.
1: No, maganda ang pakikinig po ha, sa lahat ng mga Zamboanginyon na kababayan po natin dyan. Ha? At sa lahat, kung saan man nakakabot ako din pong programa, malusog na pakikinig sa inyo po lahat, mga kaibigan. At syempre, magkatalaki na naman tayo ng isang karamdaman. Ito pong sakit na ito, Dok, eh, marami din sa mga kababayan natin ng nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. Pero bago yun, ha? Kung meron po kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health.
4: Secret of Health. Health Info.
1: Health info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Madalas na ba kayo nakakaranas, mga kaibigan, ng pagsakit ng inyo pong tiyan pagkatapos o bago kumain? Ako, marahil meron na pong namumuo na karamdaman na ulcer or tinatawag po na peptic ulcer sa inyo pong pangangatawan. Alam nyo ba, according sa latest na data ng World Health Organization, ang mga kababayan natin na nakakaranas or nasasawi sa karamdaman po nito is umabot ng 6,865 annually, mga kaibigan. So sa mga kababayan natin na ganito po ang uri ng karamdaman, hindi dapat ito baliwalain, Doc. So atin po i-consulta kay Doc Algie, bakit po ganito karaming mga Pilipino nakakaranas ng karamdaman na ulcer at paano ba i-handle yung ganitong uri po ng sakit, Doc?
0: Ayan, magandang tanong yan, ha? Kasi itong ulcer, mga kaibigan, especially itong peptic ulcer, ay isang multifactorial na na disease kung bakit siya nadidevelop. Pero ayon sa mga clinical studies, ang pinakang number one na panganib na associated sa relapse or pabalik-balik na ulcer, itong paninigarilyo at saka yung pag-inom ng alak. Kasi alam mo, once na nagsigarilyo ka, yung chemical noon can directly damage the lining of your stomach and also yung alcohol. Di ba? Pag ininom mo yung alcohol, talagang tatamaan yung ano mo kasi matapang yung alcohol. Injurious yun, sa madaling salita. So yung peptic ulcer, ito po ay isang open sore o isang kung tatagalogin natin, isang gasgas or sugat na bukas, na open. Na imagine niyo na meron kayong gasgas sa inyong mga balat sa loob ng ating lining o yung pinakang protection ng ating pong sikmura, doon po siya tumutubo, doon sa stomach area or sa upper portion ng ating stomach or sa ating small intestine. So pwede siya nagkakaroon ng ganong ulcer. Pag tinawag na ulcer is generally ang ibig sabihin niyan gasgas or sugat. Oo, sa ating pong parte ng sikmura or daluyan ng pagkain. So merong mga peptic ulcer gaya ng gastric. So yung gastric ulcer, ito ay doon mismo sa loob ng ating pong stomach. Usually, nadidevelop ito, partner, kapag masyadong mataas ang acid content ng ating tiyan. Although, ang tiyan naman talaga natin, supposed to be acidic. Na kasi yun yung panunaw, yung hydrochloric acid. Pero alam nyo, ang nangyayari sa tindi ng acidity na hindi normal, pwedeng nadadamage na rin yung lining na ating sikmura kalaunan. May mga reason yan. Yung next is yung tinatawag na duodenal ulcer na ito ay nangyayari doon sa loob na bahagi ng upper portion ng ating pong small intestine, yung duodenum na tinatawag. So ito ay nangyayari kapag ikaw ay may problema doon sa digestion mo rin, ano, at masyadong irritated yung iyong duodenum. So ang mga palatandaan na ikaw ay nagde-develop na ng any kind of ulcer, ang pakiramdam mo sa tiyan mo parang mainit na masakit.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung iba dyan, parang pakiramdam nila bloated sila. Mm-hmm. Laging mahangin ang tiyan, laging nagdidigay-digay. Diba? Pag nagdidigay tayo, sabihin, thank you Lord. Eh, hindi pala natin hindi pala grasya, disgrasya pala yun. yung lagi ka nagbe-burp, mm-hmm. burp ka ng burp, ano. Tapos meron kayong intolerance sa mga fatty foods, okay? Yung iba naman, merong heartburn, yung pakiramdam na parang ang init at masakit yung dibdib nila mm-hmm. dahil doon sa umaakyat na acid na nakaka-irritate na doon sa ating upper portion ng sikmura.
1: Yung iba, Dok, ang mm-hmm. suspecha nila, may sakit sa puso kasi parang may pumipitik-pitik sa dibdib nila.
0: Saka almost ang kaya nga heartburn kasi doon mararamdaman sa mismong tapat ng mm-hmm. dibdib mo sa puso mo area. Pero magkaiba din naman yung symptom ng sakit talaga sa puso mm-hmm. Kung i-compare mo itong ulcer and hyperacidity. Yung iba naman, lagi sila nakakaramdam ng parang nasusuka lalo mm-hmm. na sa umaga. Ano? Parang lalaki pero parang naglilid sa umaga. Oo. Yung mga iba, kapag ang ulcer ay severe o matindi na, syempre pag may ulcer partner, dumudugo yan.
1: Mm-hmm.
0: Yung iba, sumusuka ng dugo
1: mm-hmm.
0: or dumudura ng dugo. O pag dumumi naman sila, kasi once you have internal bleeding ano mm-hmm. because of ulcer, hindi naman lalabas yan sa dumi mo na pulang-pula.
1: Mm-hmm.
0: Ang usually yung stool mo, blackish and dark brown because yung dugo na ano napatay na dugo
1: mix,
0: na. Oo. So yung pagsusuka ka, pwedeng dugo kasi nga kung sa stomach ulcer mm-hmm. na nagkakos ng bleeding. Ano? Yung iba naman, pwedeng yung paghinga, nahihirapan sila. Mm-hmm. Yung iba, himatayin, mm-hmm. magutom lang ng nahihimatay na mm-hmm. yan ay palatandaan na pwedeng may problema ka sa tiyan ano yung iba naman ay madaling sumuka masuka yung iba nagkakaroon ng unexplained weight loss o pumapayat nang hindi naman nagda-diet kasi mm-hmm. nga pwedeng meron sila internal bleeding or nagbabago yung appetite nila
1: mm-hmm.
0: So alin man po doon ha it's a red flag that you need to go to your doctor for check up kasi mm-hmm. pwedeng sabihin ng doktor mo, i-endoscopy ka, di ba?
1: Mm-hmm.
0: O, para malaman kung meron kang ulcer or titingnan nila yung iyong laboratory, ano, pati yung iba't ibang kailangan nilang i-check sa inyo.
1: Mm-hmm. Mas maganda kasi, Dok, nakaka-check up talaga, no? Kasi merong mm-hmm. ibang mga symptoms na nagmimimik dun sa symptoms ng ulcer like gastritis, mm-hmm. dyspepsia, at iba pa na mga problema sa atin pong digestive tract, mga kaibigan.
0: Oo.
1: So, pag naranasan nyo po or nararamdaman nyo yung mga nabanggit ni Dok Algie, much better po pumunta sa atin pong mga Yasuo Clinic or pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar.
0: Oo. So, ano ba mga dahilan yan, partner? Ano?
1: Mm-hmm.
0: Usually, ang ating sikmura, protected yan ng tinatawag na mucus lining. May yung lining ng stomach natin, made up of protein yan.
1: Mm-hmm.
0: Pero ito hindi nasisira dahil ito ay protected ng mucus lining. Mm-hmm. So, ano nangyayari? Yung peptic ulcer, nangyayari yan, or any kind of ulcer, kapag nasisira na yung coating at kinakain na ng acid yung ating mismong digestive tract or mm-hmm. yung ating lining ng ating stomach. So, ang dahilan niyan, common causes ay yung tinatawag nating H. pylori bacteria or Helicobacter pylori.
1: Mm-hmm.
0: Isang uri ng bakterya na ito ay pwedeng nabubuhay dyan sa ating sikmura. Yun ang sumisira dahan-dahan doon sa lining o protective coating. Kaya yung acid, nasisira niya yung mismong ano yung mismong sikmura natin.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so yan yung H. pylori, nanggagaling yan doon sa mga kinakain natin. Ito kasi highly resistive ito doon sa digestive mm-hmm. acid natin, itong H. pylori na to. Okay, dumadami sa sikmura natin, so yung nagiging destructive na yung kanyang nature sa loob ng ating tiyan. Or yung iba naman, na hindi naman nire-reseta ng doktor yung mga tinatawag nating NSAID, ano?
1: Mm-hmm.
0: Non-steroidal anti-inflammatory drug, yung mga painkillers. Yung iba dyan, konting pain lang, inom na agad ng gamot. Lalo na kung hindi naman ito reseta ng doktor. Maraming tao kasi medyo ayaw makaramdam ng pain, inom ng anti-inflammatory medication.
1: Mm-hmm.
0: Na kaya nga ito, di ba, sabi, inumin mo ito ng may laman ng tiyan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, it can irritate or damage the lining of your stomach kung iinumin mo ito ng walang kasama. Ito yung pangalawa sa listahan ng dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng ulcer.
1: Mm-hmm. Mm. So, sa mga kababayan po natin, ano, na merong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, hindi rin po, Dok, ano, tawag nito, hindi rin dapat na magkakain ng kung ano-ano mga bagay na kontra doon sa inyo pong karamdaman na yun. Kumbaga, mayroong mga, ano, may guidelines ka dapat na susundin, yes, especially to your food.
0: Oo. For example, ikaw may ulcer na. Bawal na bawal yung sigarilyo dyan.
1: Ako.
0: Ay, into nyo yan. Mm-hmm. Kasi ang sigarilyo, nag-ano ng saliva at ng acid. Mm-hmm. So, nag-aggravate siya. Pangalawa, yung alcoholic drinks, bawal na bawal yan. Next is yung stress, iwasan nyo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng mga, di ba, yung mga karamihan daw na mayroong ulcer, yung mga nag-opisina, office workers. Wala masyadong exercise, pero yung stress sobrang taas.
1: Mm-hmm.
0: So, nagkakaroon sila ng tendency to develop ulcer. And another thing is, kung may ulcer ka na, iwasan mo yung spicy food.
1: Mm-hmm.
0: Sorry ha, pero yung spicy food, healthy naman yan. Kaya lang yan ay kontra sa inyo dahil may sugat na yung lining ng ano mo eh. So, para kang naglagay ng sili sa ano,
1: sa balat
0: mo.
1: Na may sugat.
0: So, talagang magre-react yun. Mm-hmm. Although, it can help, pero matindi yung pain.
1: Nakaka-irritate
0: talaga. O kasi maraming ano yan, ha? Pag lumalala yan, daming complication. Ha? Kailangan po ito ay mahadlangan kasi marami ang namamatay sa komplikasyon. Katulad ng bleeding, internal bleeding, o yung perforation ng stomach wall, may sugat. Yung minsan, yung iba, hindi na sila makakain na maayos, hindi na makalunok na maayos kasi nga namamagana yung esophagus area nila. So, pwedeng may obstruction na yung daluyan ng pagkain. At ang pinakamahirap dyan, kapag yung nasira talaga yung lining ng stomach mo, napaka-sensitive. Just imagine, gutom ka, masakit. Busog ka, masakit pa rin.
1: Yun nga.
0: Tsaka ang hirap i-alisin yung cycle ng acidity, mga kaibigan. Kaya nga, pag may mga acidic, lagi nating ina-advise, kailangan nyo talagang mag-undergo ng program na pwedeng ma-rehabilitate yung digestion ninyo at dahan-dahang mag-heal. Ang kalaban ng ulcer ay yung heavy na food, yung lagi tayong kain ng kain. Tapos yung nalilipasan tayo ng gutom. So, very sensitive and very critical kung hindi mo masisimulan yung tamang paraan ng paggamot sa ulcer.
1: Matanong ko lang, Doc, ano? About yung, ano pong opinion ni Doc dun sa evaporated milk? Yung mga gatas.
0: Actually, lalo siya nagpapataas ng acid.
1: Nako.
0: Oo, may mga
1: kasi
0: tao
1: merong kasi. Merong iba, Doc, nagsabi, ito yung ito maganda to sa ulcer. Mas nakakatulong daw yun ng uso sa ulcer.
0: Sa ilang klase ng ulcer that are maybe hindi malala, mararamdaman nila, parang nare-relieve sila. Pero lalo na kung meron kang tinatawag na lactose intolerance, mas mahirap ang kasi alam niyo mga kaibigan, ang milk is okay, especially kung bata ang iinom because they have the capacity to digest milk. Dahil sila nga yun ang design niya ng tiyan nila Pero yung mga matatanda na, mga elderly na, we have the normal digestion process, nagre-react na tayo sa milk.
1: Naku.
0: So hindi siya actually advisable, lalo na kung meron kayo talagang problema sa sikmura. Kasi akala natin nagiging okay tayo.
1: Akala
0: pero
1: natin nare-relieve. Kumbaga yung iba, Doc, pag nare-relieve, akala nila okay na.
0: Yung cycle kasi niyan, lalong ano eh.
1: In the long run pala.
0: Napapatindi eh.
1: Naku.
0: Oo. Kaya nga, medyo, sa totoo lang, honestly, medyo mahirap-hirap itong ulcer. Kasi nga, ito ay mismong tinamaan yung, kumbaga sa ating sasakyan, yung fuel tank mo.
1: Oo.
0: Oo, yung supply ng fuel mo. Talagang malaki ang discomfort mo dito.
1: Ayan na. Ayan sa mga kababayan po, na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. No, maging maingat po tayo. Unang-una sa atin pong mga kinakain, kasi lahat naman ng kinakain natin is dumadaan dito sa atin pong tiyan. At ganyan na rin sa atin pong stomach, mga kaibigan. Kaya kung hindi natin pipiliin yung mga pagkain na nakakatulong at yung mga pagkain na nakakapagpasama o nakakapagpalala sa atin pong kondisyon, hindi po basta-basta makaka-recover ang atin pong pangangatawan dito sa ganitong uri po ng karamdaman, ha? So the best na ma-advise natin sa ating mga kabayan, unang-una, pwede po kayong pumunta sa mga health practitioners na malapit dyan sa inyo pong lugar, mga doktor po ninyo, at pwede rin kayong pumunta sa atin pong mga Yes 12 Clinic, Doc.
0: Oo, kasi mas maganda yung early detection eh. Sabi lagi mo nga sinasabi,
1: yes,
0: yun ay isang bagay na kailangan yung unahin pag nakakaramdam po kayo. Kasi yung katulad na aming mga practitioner na katulad ng mga naturopath, we have a set of protocol na pwede makatulong sa inyo. For example, yung ating Santon Plus Gold, you can take that every day. Ano, hindi siya kontra doon sa problema niyo sa sikmura. Especially yung ating premium D3, kasi ang kalaban mo kasi dito ay yung mga H. pylori. So kailangan din natin ng mga natural antimicrobial agent na pwedeng makatulong sa pag-control sa pagdami ng mga bakterya na yan sa ating pong tiyan. And another thing, marami pa naman mga ibang pwedeng gawin, home remedy, katulad ng aloe vera, di ba? Mga 2 pulgadang aloe vera, i-blend mo with water, inumin mo kung may ulcer ka. O yung repolyo, ang tawag nila doon, one of the best anti-ulcer natural remedy, home remedy, yung repolyo. I-blend mo lang yung ika-4 na bahagi ng repolyo, tapos iinumin mo yon, yung katas, nakakatulong po yun. So maraming paraan. Kaya nga lang, hindi natin maisa-isa dito dahil maikli ang oras natin. So you need to consult. May program tayong ginagawa na makatutulong po sa inyo. Just consult our consultants sa kanilang mga respected na mga clinics sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas. At sa Quezon City, meron po tayo na may daily consultation na po tayo sa ating mga Quezon City o sa ating branch sa Quezon City.
1: Okay yan, sa mga kabayan po natin ha, pwede kayong mag-take ng ating pong mga produkto. Dagdag ko lang doon, yung sa ating pong premium D3, very beneficial siya sa mga kabayan po natin na meron pong peptic ulcer. Aha. Because number one yan, na nasisira yung protective lining dun sa ating pong stomach area. Alam niyo po ba na ang VCO, mga kaibigan, ay nakakatulong po yan siya sa pag-repair ng mga na-damage po na yun na protective lining sa ating pong stomach area. Kumbaga parang tumatapal siya dok, dun sa mga nabubutas na protective lining sa ating pong stomach, mga kaibigan. No? So napakaganda yan. Plus, meron pa po yan siyang antiviral, antibacterial effect sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. No? So i-take nyo po yan, ang ating ultimate trio, ating pong Santon Plus Gold, ang Santon Vitamin C natin, napakahalaga din po para mabalance naman yung acidity sa ating pong tiyan, mga kaibigan. No? Hindi sobrang acidic, kasi pag sobrang acidic po, mga kaibigan, yung parte ng katawan natin, like yung ating pong stomach, yung ating pong bladder, urinary bladder natin, alam mo ba na the more na acidic yung isang parte ng pangangatawan po natin, the more na mas napakabilis ng breeding ng mga bakterya po doon. Gustong-gusto nila yung mga area po na yun, mga kaibigan, no? At the more na i-alkalize mo yung area na yon, mga kaibigan, is the more na hindi makakatagal yung mga bakterya na naandun, mga kasama, no? So napakaganda ng ating pong Santone Vitamin C para sa mga kabayan natin na meron pong ganitong uri ng karamdaman, no? Na meron pong peptic ulcer, kung sa stomach man yan or sa inyo pong duodenum, i-take nyo po, mga kaibigan, ang ating pong ultimate trio. So, bibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
4: The Secret of Health.
1: So, mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Pero bago yan, atin pong unang pakinggan ang mga napasaya at natulungan sa pamagitan ng pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
5: Magandang araw po, ma'am. Ano pong pangalan po nila, edad, at saan po nakatira?
6: Ako si Norlene Reyes Oro. Taga Molino Bacoa ako. Tapos, nandito ko ngayon sa Hong Kong. DH ako dito.
5: Bakit po kayo, ma'am, napasubok ng atin pong mga produkto? Pwede po bang maikwento po sa amin?
6: Kasi, nag-diagnose ako nung 2018. Diagnose ako sa breast mass. Tapos, parang na-stress ako. Kasi, syempre, yun nga ang nakakatakot si the long breast ko . Tapos ngayon, pagka nag-check up ako, time na ng check up ko, pagkatapos nung tinatanong ko yung doktor, sabi ko ano nangyari sa sa breast ko. So, nataranta ako, na-stress ako lalo dahil tinanong mo, sabi niya, I don't know, maybe cancer, maybe not. So yun, kasi tinatanong nila yung kung sumasakit, tapos pag may tumutulo, wala sa sign. Basta nahipo ko lang na gano'n, may bukol. So kaya hindi niya ako masagot ng direct.
5: Tapos nag-take kayo ng produkto natin. Ma'am, mga gano'n na kayo katagal uminom ng mga produkto po natin?
6: Since 2018, bago magtapos ng 2018, yung nag-start na ako kasi narinig ko doon kay Rapitol po. Kasi sabi niya pang patunaw doon ng mga bukol sa breast o kung saan man. Kaya yun, narinig ko yun mula noon, uminom na ako noon.
5: So, kumusta naman, ma'am, ang pakiramdam niyo po after makainom ng mga produkto natin?
6: Iba yung pakiramdam. Masarap ang pakiramdam ko nung nakainom ako ng paglabas ng gold at saka itong vitamin. Ang binili ko una muna kasi bago lang itong D3.
5: Apo.
6: Gold at saka itong ilang vitamin C. Yan ang ininom ko. Pero sinusunod ko yung sinasabi ni... Kasi nakikinig ako every night, di ba? So sinusunod ko yung pinapakinggan ko yung sinasabi ni Doc Algie. Kung ilan ang inumin. Kaya yun ang inano ko, initiltake ko. Yung gold is 3 times a day, 2 capsule. At ang ano na vitamin C naman, 3 times a day, 1 capsule. Tapos ang D3 naman, 2 times a day, 2 capsule ang iniinom ko. Sinusunod ko na yung sinasabi niya. Mm-hmm. Kasi bukol na yun eh. Pero wala, pakiramdam ko wala na. Wala na siya. O, ang lambot na nandudo ko. Di ba, bagma, ano, kasi dati matigas eh. Ngayon, ang lambot-lambot kaya nandudo ko ngayon. Wala na. Pero yung bukol talaga na nauna-una talagang dito, ano, lumiliit siya, lumiliit. Naramdaman ko talaga. At saka nahihipo ko naman eh. Mararamdaman ko, siyempre, sarili mo, di ba? Dati, ang laki-laki eh. Nung na-diagnose ako, malaki. 2.2 cm yata yun nung nakapait nila ito.
5: So ngayon ma'am, wala na kayong nakakapakapa na bukol. Parang normal.
6: Yung maliit na lang sa awa ng Diyos. Wow.
5: So ano pong ma-advise nyo ma'am sa mga kababayan din natin na mayroong problema din katulad po ninyo?
6: Sana pag narinig nila, edi bumili din sila ng ano, Santong Gold. Uminom din sila ng Santong Gold, vitamin C at saka D3. Kasi talaga yun, ito sa akin, kita mo naman, pinasa ko sa iyo lahat tong ano ko. Kaya dapat ito, ganun din ang gagawin nila. Okay. Para ako kahit na wala naman bukol, yun ang inumin ko. Kasi mas maganda sa katawan. Masarap. Yung mas, 60 na ako, papakiramdam ko, wala akong naramdaman. Ang sarap na pakiramdam pa nakainom ako, hindi parang hindi ako napapagod. At saka ang sarap ng tulog ko. Okay.
5: Maraming salamat ma'am sa pagtangkilik sa mga produkto natin. Ano po uling pangalan po nila ma'am, edad at saan po nakatera?
6: Norlin Reyes Orot ako, taga Molino Bacoor. Tapos 60 years old na ako ngayon.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Sample Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Sample Plus Gold.
7: Sample Plus Gold.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Vision Next! Marami na ang natulungan!
14: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
13: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
15: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy sa Taytay Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy at Fareñas Pharmacy, sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store at TGP, sa Quezon Palawan, TGP at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy, sa Sofronio Española Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus at Brel Pharmacy, sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy at Beth Care Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy at Alena Pharmacy, sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store at sa Balabac Palawan, Themelands Pharmacy.
9: The Secret of Health.
5: Yan, para sa mga kabayan natin na mahilig uminom ng mga coffee. Ano, pagka malamig ang panahon, maulan-ulan dok, ano? Napakasarap humigop ng mainit-init na kape. At sa mga kabayan natin na mahilig magkape, pero nakakaranas na ng iba't ibang uri ng karamdaman na yung iba dok, gustong umiwas. Kaso nga lang, inasanay na sa pagkakape, kaya kahit na medyo bawal, okay na lang.
0: Kaya nga ginawa natin, instead na pagbawalan, pinaltan.
5: Ayun.
0: May tinatawag na alternative. Mm-hmm. At yung kape na habang hinihigop mo, hindi lang masarap ng pakiramdam mo dahil sanay ka Kumbaga sa termino ng iba naadi ka sa kape. Mm-hmm. Ito po, masustansya pa. Kumbaga, hindi ka na nagigilty na ikaw baka magpalpitate or anything na hindi mo magustuhan. Ano? Pero nagiging healthy ka habang ginagawa mo po yung regular habit of drinking coffee every day. Kaya try nyo po ha. Para mapatunayan. Kasi marami ito Itong kape natin one of the best seller na lagi nauubos. So ang dahilan marami po mga kababayan tayo ang natutuwa sa kanilang experience pagkakape ng ating napaka-sustansyang coffee.
5: Mm-hmm. And syempre, kaya nga naging paborito ni Senator Bato de la Rosa. No? Ang ating pong Samsung Plus Coffee Mix, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Dok, wala na po tayong oras.
0: Yeah.
5: Napakabilis ng oras po natin. Baka meron kayong pahabol, Dok, na minsan sa ating mga avid listeners.
0: Sa mga nagtatanong, ha, balikan natin bukas yung inyong mga katanungan. Mm-hmm. Salamat po ng marami sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Nawa po'y nakatulong kami kahit papaano para maibsan ang inyong alalahanin at malaman ninyo kung ano ang inyong gagawin para manatiling healthy at walang mga sakit na nagpapahirap po sa inyo. Hanggang sa muli, salamat po at nawa po ipatuloy kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na pangangatawan.
5: Maraming salamat, Doc. Maraming salamat sa lahat. Ang ating pong mga avid listeners sa mga nakakabot ng ating pong programa. Bukas po muli, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Kasama po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, at syempre kasama si Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magandang araw sa atin pong lahat. Ang aming dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
9: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. X-F-M. X-F-M.

0: Nausap di ay. Mosa di akong gamitong kaning isa. Buti na nakita ko. Bayang gabi po. Okay na ng bad mood niya. Bitaw ay may gabi idea sa inyo. May gabi po sa tanan. Welcome po sa to ang programang Putahe sa Gabi. Oh yes, ako po yung... Char, maka-uyas ha. Ako po yung baka-uban karong gabi unang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Well, hopefully, di ko kalimot sa kuang sa mga habilin sa kuwa di karon sa sulod sa booth. Masigun niyang mukirin taon-taon. Pero bitaw, ako yung baka-uban karong gabi una, biha. Mm-mm. Ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Alas 11 po sa gabi on sa programang Putahe sa Gabi nga inyuhang makauban o inyuhang madungog sa tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Inyuha usab madungog sa official radio station sa Radyo Amigo. O inyuha pong masilip ang ako ang kaanyag. Sa daw? Ang akong kaanyag. Makita usab din nyo sa live ang atuang programa karong gabi una. I-search lang ang XFM Bukidnon. Naadiha ato ang live. Habaliw ko pa follow po, like, o pa share po bi. Kay para po na makita po nato ang inyong mga engagement diha. Paliw po ko pa follow po, like, o pa share sa XFM Bukidnon News Entertainment, XFM Davao Katropa Digital, and of course, live kita makita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Very sensitive akong ears for the ay naon sa day ko. Very sensitive man ay pula ra ba kay kag lips ha. Atos ang ginayan gamay kay murag lahi gid ang paminaw no kanang lahi ra gyud. Pero bitaw bioy karong gabi una maghisgot gyapon kita sa mga butang-butang na angay na untang dili hisgutan. Pero ato agyapong hisgutan kay wala man tay mahimo, wala man tay murag ka-board man ang BPOY. No? Unya syempre wala ga paminaw kasi to ang programa karong gabi una. Mas gwapo gyud nga magtimpla ka sa to ang lamian kaayo nga kape. Ang kape nga paborito sa among entire faculty. Ay, ragid kita bangan jud ninyo akong isa kapak ganina ay. Hurot. Ano hurot gid ang amo ang Santon Plus Gold or Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Grabe gid. Ilugan og maayo ka ganina no kay lami gid kaayo and makapawala gid sa kalaay, makapawala gid sa duka, ilabi na ka na mga siesta hour gani nga dapat nagamata gid ka, dili gid ka dapat matulog, dakong tabang kaayo ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mapalit po ka na siya sa mga Suking Mercury drug stores nationwide. Mapalit usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and Generica Nationwide. Ay, naku na lang, mga... Wait, saha? Ako sa misibo gamay kayo. Ansaman? Okay na? Dili pa? Ah, sige. Sayan kayo, ang kagwapa rin niya. Dili ko nyo i-live? Bito, eh, sa mga nagbiyahe diha karon ha, may gabi ipo sa inyong tanan. Ang atong programa, by the way, gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. B, ayaw mo kalimot nga ato ang mga produkto sa Yes to Health. FDA approved and also halal certified. Sa safe na safe na siyang nga inumon gamiton sa itong mga katropa ng mga Muslim. And also, B, kapag ka po pampaligon sa immune system ang imuhang gipangita, na pareha ka ganina nga murag gipanugnaw ang tibuok nga naas sa malay-balay kay grabe ka baga sa fog. Like, di naging maklaro ang dalan. Di na po maklaro ang iro nga naras mong kilid nga nag-aw-aw. Nabigid ka baga, no? Pero wala di kabalo na katuloy siya nga fog na adito siya mga bit-bit nga mga ubo o sipon. Excuse me po sa mga gakaod karon ha? Palig-unag yun ang imuhang immune system. Bikay, lisod kaayo kung ikaw magkasakit. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, dapat may imuhagid na siyang ginasabay. Ang duha ha, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, imuha na siyang inumon 3 times a day aron ligon gyud ang imuhang immune system. Malayo ka sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit kaayo nga panahon, ilabi pa karoon nga di gyud masabtan, gainit, gaulan, ginta kasabot sa tinuod lang gyud. Protektahin gyud ang imuhang immune system kay imong health gyud ang ato ang top priority. Okay na, pwede na. Okay na. Oh, sige, mo chismis ta. Para po sa ito ang Sir Vivi question for tonight. I feel good. Wala lagi akong sparring partner karon gabi, nabi to siya gabi. No, no. Yin na bitaw. Okay naman karon. Bakit hindi ka pumunta dito, ha? Ahala ko ito si Double B. Ay, busy siguro ito si Double B. Ang atong Sir BB question, karong gabi una, hatod ka na ito sa Turbo Men Enhancer. What if tagaan daw kag 2 ka milyon pero bawal ka mag-Wi-Fi for 2 years? Kaya? Ambot lang sa mga bagong henerasyon siguro dili ninyo kaya, pero ako kung ibalik ko ninyo anang panahon, be now na cash ha, cash kaya gid kaayo. Uy, sako alang sa amo alang nga mga pares mong gulang na sanay manggood mi nga mabuhi mi nga walay wifi, mabuhi mi nga walay cellphone, mabuhi gid mi anak, mabuhi mo sa mga love letter mong gulang sa una good ba? No, mabuhi gid mi anang walay wifi basta kay kauban lang nimo imuang pamilya. Pero kung member ka LDR, member ka or naa ka o sa kaka-OFW nga naa sa abroad ang imuang pamilya na sa Pilipinas, we cannot survive without Wi-Fi. No, lisod ka ayo kay ang homesick gyud ang mukit-kit sa imo. Kasuway na kuan ng homesick gyud, grabe gyud ka. No? Ayha, napagani sa airport mula na kog mamatay. Lord. Di ko gigigin siya lalim BBI, oh. Knowing na nila agragali mi adto, nag-international tour, ragani mi adto sa XFM, pero, maradyog ko ganang ang inyong mga komento ko ng gabi una, bibidya, wala ko ka-remember, wala ko ka-memorize itong number. Paliwag ko ga-suwat diha gamay, be. 0945-443-5869, tama ba? 0945-443-5869. Uy, salamat di ay kaayo, ha? Thank you! Makita ninyo karon sa mga nasa Facebook Live, nakapost po ang atuang updated na Pamasko para sa mga BB. Naku, nabi, tanawang sa nakubi, silipon naku ni B. Kay Muraga, ubay-ubay na gid kaayo ang nanghatag sa ato ano. Ay sa ha, ako sa silipon kadali. Dobi?
1: Kaya ang Pasko!
0: Alo! Thank you so much, ha?
1: Thank you
0: kayo kay si Mami Jacqueline Labis. Thank you po. Kay Ma'am Ann Abapo.
1: Thank you.
0: Salamat po kaayo sa naghatag sa tuwa si Texter 39. Salamat.
1: Thank you.
0: And of course, akong manghod nga si Eljane Adaya naghatag og 300 pesos para po sa ito ang mga street children. Ang ato ang programa sa XFM na Pamasko para kay BB nga atong ipahigayon karong umaabot na Disyembre. Magpakaon kita og mga street children og mga senior citizens nga naa nagpuyo sa kadalanan. Salamat kaayo digid ni madayon ang amo ang programa nga amo nga ipahinungod sa to ang mga katropa kundi dili tungod sa inyo. Salamat. Mudawat gihapon miha og kanang mga panghatag ninyo sa to ang mga katropa. Pwede actually mudawat mi og mga goods, mudawat pud mi og kanang mga pagkaon like mga noodles, mudawat mi og mga dilata, mudawat mi og mga used items, mga used clothes. Pwede ninyong ihatag diri sa tuang istasyon biha. Pwede pud ninyong ipadala ninyo ha mga cash kung namoy mga gikapoy na mo gasto ani ninyo mga kwarta diha. Pwede ninyong ipadala sa tuang Gcash account 0936 881 0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0939-0 0918-891-9124. We thank you, good kayo.
1: Thank you,
0: good kayo sa mga nagpaluyo, sa mga naghatag karon. Limang kaso sulod sa duha ka oras, nakaipon kita og 970 pesos. Thank you, good kayo. Sabi duha ka oras lang, ha? Mabuang man sa taan. Salamat, good kayo, bitaw, ha? Hello, mayang gabi po kang Pedrito Purol, watching from Mansasa, Tagbilaran City.
1: Thank you!
0: Thank you, baby. Mommy Jacqueline Labis, mayang gabi. Good evening, mommy. Exactly, nice music. Mga music sa mga batang 90s, bito tumino. Mayang gabi, idiha, mi. Ma'am Anne, ba po? Hello, sexy host. Charay! Si Ma'am Anne, bon. Asa man ang billion kay sugot ko walay wifi. Ako said Ma'am Anne, tagaan lang ko ninyo og pocketbook. Kasi sa buhay itaas daw mga kamot sa mga naka-remember pa aning pocketbook, bi? Ha? Ito mga sinulat ni Helen Maris. Ha? Ka-remember pagid ko ana bi o sa ko sa mga nag-collect ana sa una. Kanang ano akong allowance sugod nga 5 piso sa una kay ako ang piso ana ako gid ang irenta og pocketbook. Hmm? Wala ko nag-live gahapon Monski because we have some technical issues. There is amuang booth. Pero karon, yes, masilip na nima kong kahayag. Secret! Akong kagwap. Kahayag. Sinong mas kahayag, oy. Hi kay Bagyo Yosores, Rosaline Lazaro. May gabi isa ko. Sugot ko basta sure nga na ay 2 million kay aron makapamuhunan yun ko. Bitaw, buhi na gining ato ama mo. Bahala nag-walay wifi. Masugot lang yun ko na binli lang yun ko gindi crush. Pero bitaw, binli lang kong pocketbook, binli lang kong ganang mga matrabaho na ko. Pwede na ko mananom. Pwede na ko manara ko sa balay. Yun ako maglakaw-lakaw. Malipay yun ko kay mananom. Yun ko og klasik-klasing pagkaon. Kay pagkaon. Mga gulay, oh. Mananom yun ko og anything na dagko. Sama sa upo, talong, okra. Ako din ang okra. Sa kaoy. Jason De La Cruz, may gabi po. Si Spartan RC, may gabi. Kang Rappi, hello daw kang Bert Kambang, na nag-inom og tuba. Oh, kuya, wag yun eh, si Bert Kambang. Oy, may gabi diha, Bert.
1: Thank you!
0: I can survive, ma'am. Telephone call. Kaya gani na ako. Kaya gani na ako sa Dubai. Sa una, 2 years, Friendster pa man to. Oh, alam na, kaway-kaway. O kaayo, ang Friendster, nga naagay music background. Huwag mo kaabot anong Friendster? Naku mo, ano yung pinakauna? Wala pa ng Facebook. Nag-Friendster na. Nasa una, magkaan ka. Magka nang maminaw ka o ka nang magusto ka maminaw o ka nang sound. Samtang ka-browse-browse kas Friendster. Naa! Naa. Naa siya yung background niya. Amo mga profile pics ano kay mga emo-emo style. Amo mga buhok kay pina... nganig hapon tapos pinatabon-tabon sa isa kamat pina ay nako remember na lang gid nako Ma'am Anne, grabe gid kaayo kaway-kaway Ma'am Anne, isa jud ko sa mga makarelate ana. Hi kang Al Kabir, may gabi po. Hello daw kang Adan Abison, kinsa man ni oy si Kinar Hasim, sure jud ni legit ni si Radsmer Duran, si Al Hammer Kasim, si Federico Lumayon, Rosbert Villalon, nagpaminaw sa imuha. Oy, thank you, bebe.
1: Thank you!
0: Salamat sa mga bibi na ito nga naminaw. Diho, asa man ni nga area? O, taga, asa man mo, Al Kabir? Kaway-kaway sa mga hilig o pocketbook. Pasumangil, nagbasag libro do during class, pero ang pocketbook di ay ito ang gibasag, giipit-ipit lang. Mabuhi siya ko, Ma'am Anne. O, basta kay money down sa tagaan sa dyan ko daan o guard. Ako pa. No internet, pero na ay 2 million. Kaya kaayo taga ilang kong books novel ni Barrett Browning. Oh. Sa mga batang 90s or sa mga batang 80s, kaya na mo na mo survive na walay wifi. Ibalik na mo ang unang panahon na ang among ginadulaan dili feelings. Ibalik na mo ang unang panahon nga gadula mi og tigso, Chinese garter, o patag-asay og pride man karon. Pero sa unang among ginadula, patag-asay og Chinese garter, patag-asay og ginsay, kataas kayo mo ambak, di ba? O, dakpanay og feelings naman karon. Sa una, magtigso-tigso mi, o, taguanay mi sa una, taguanay mi sa mga kahoy, magtaguanay mi sa kanang mga punuan sa lubi, pero karon taguanay naman og feelings. Ang uban kay taguanay og kabit. Okay, ragid ka ayo, aha man na karon bi, uyang anong aha man kuno kalaag ni Bisor. Ano ba si Double B? Ay, taga Zamboanga, Cebu, guys.
1: Thank you!
0: May gabi, Al Kabir. Thank you, Kaayo. Kalayo man dahil sa Zamboanga, Cebu. Ay, may gabi, Iria, sa inyo. Salamat kayo sa pagsilip sa Facebook Live, ha? O sa pagpaminaw sa toang programa. Sa mga mag-asawa nga naminaw karon, gaaway mo, ha? Gira na. O, normal ramang ginamag-away-away. Pero walay biya, ay, antusay. Antusay, gihapon. Pero bitaw, sa mga mag-asawa, ha, normal na ginag na ay mga dili pa nagkasinabot. Normal na ginag mga na ay mga tawag ano, ay mga lalis-lalis gamay. Pero pag-abot sa satisfaction, dili siya normal kung ang awayan ninyo ang kusog. Mayroon siya nga, kanang bi, kuan, kanang dili lang sa ako karon, pas lang sa ako karon, hey, kapoy, gid kay ko. Oh! Huwag ako yung mong naasawa, balibarang ko ni mo kulatahon ti ka. Uy, dili dapat nangingon, ana. Kay nga naman, dapat ang mga asawa or mga bana dapat dili kinabalibaran. Kay pag mabalibad mo sa mua, mag-overthink dayon mi. Kung kulang sa kusog ang atong hisgutan, wala kay budget, nga naman, mahal daw ang mga enhancer. Unsay mahal, pag sure diha, tag 85 pesos ramanggod ang Turbo Man Enhancer. Oh, 85 pesos lang po ang aming Turbo Man Enhancer. Ma-enjoy na nimo ang duha or tulu kaadlaw nga gahi kaayo, kaya gid kaayo, maskin pag walay tulugay. Kapag ka naka-Turbo Man Enhancer, enhancer ikaw, kaya gid kaayo sa bibi. Munang, maskin pag, unsa pa'y buhaton ni mo diha, ang tambling-tambling ka diha, kaya gid kaayo. Asa man itong, ha? Wait lang, ha? Hi sa kong friend na si Nicolo Anitan Salvador.
1: Thank you!
0: Kali kay gusto gid ni siya musuway sa tuang Turbo Man Enhancer. Kung naa si Laag ni Bisor o niya, sayawan pa dyan, mas daghan dyan mo hatag sa Karoling. Oy, Laag ni Bisor, Double B, come here. O come here na ha, kay naka 970 pesos na baya ta. Oy, i-remit na kay manager. Ato nang kuan, ihatag na mo ni kay manager ha. Kay para iyang i-safekeeping ko kung sa amuan ni ni Double B murag amo gid ning magasto gid amo ni diri. So, amo ning ihatag sa among manager for safekeeping pagka December B o para sa amo jud ning i-dedicate sa inyong tanan kay kamo gid ang reason nganong naingon ani ning programa nganong nakakamap mi ani kaya tungod sa inyo hang pagkamaayo gid sa to ang mga bibi.
1: Thank you.
0: Siya tong Jolin, unya lastiko na lang ang kalingawan. O, sa unang panahon, magsato, o, kanang saluon nimo. Saluon nimo, maskin pag-unsa nimo. Nagpas na ta sa oras ani. Maskin unsa pa nimo, kalayo sa una, pag naakay siya tong, okay, nagid kaayo, saluon, gina nimo. Karon lahit na may saluon. Salut na magliliya. Ba? Oh, unsa pa, Julin, o kana, lingin kaayo nga Julin, padagkuay mami Julin sa una, padaghanay pagid kay mi og Julin, karon padaghanay na sa laguyab. Diba? Tama ba ko? Julin ramong ginapadaghan sa una, kamo dag padaghan ramong uyab. Sa pa, lastiko, o kana, lastiko, kanang lastiko, mapuno kita mong kamot ana sa una, di gini mag-recess sa una, kay palit na mong lastiko. Diba? Mapuno ginaamo ang kamot o lastiko karon mapuno na lang og saad. Ay, di na lang nato nahisgutan, uy. Kaya kaayo, negosyo dayo na ako ang 2M para managhan. Correct. Ipautang na to, friend. Oh, yeah. Magulat tayong tanga, di sila mamayad, friend. Ay, pero bitaw, ha? Sa mga mag-asawa diha ayo bukaligmot mawali kita taod-taod ha sa karon pagplaster sa among duha diha balag maglalistalis mo basta unya kay paghuman sa 30 minutos inumagyod ang inyohang Turbo Man Enhancer. Good news bitong kay ang atong Turbo Man Enhancer pwede na po both sa mga babae o sa mga lalaki. Nindot kayo na siyang effect. We promise, I promise you nga nindot-sunog effect ang Turbo Men Enhancer. Available na po sa mga suking drugstores or sa mga suking butika sa inyong mga lugar.
2: Turbo user, atong taminawa.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bugnon. Pagkadugod ako sa Turbo sa Lexipin, ipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matay. Hinay naman, alawan ko sa kutsik. Pagtumbar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh, sumayo sa dino.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami, maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.

performance, tiri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na tuol sa inyong dapit.

0: Gold user. Atong paminawon.
1: John Villano iba. Nga, urok po nana. Nga, santon gold, santon vitamin C, o santon mobimix. Kaya ko, taon na, na, pandugay na to. Nga, ko'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kundikot. Nakadungog mo kay Sirin doon, at istingan daw. Try na ko, inom na, santon gold, primero santon gold na. Ma-istate ako sa kasimana mo, take ko na. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Nga, ko'y sispa. O na, gamay, gano'n, mundos lang. Kung nagkadakol na siya, mara tuulin. Pero, gamay po, naayo dyan at mga bukol sa kumlawas. Mubang na ko, sa likod, mubang na ko sa akong lagay na ko, kaya yung produkto sa Yes Oil, na pwede, dako kay katabang sa buwan.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas, ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabanabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabanabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigilin, panghatol na kumata. Usahay mo, blan-blan na niya kumata, manapahanap. Giyaran man ko o kining hatol mga estudyante. Sa dihangan na kadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patiga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat ugat ng gagmay na wala-wala na po dunia. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, iyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag ka po ibangon, lami akong pagmatasayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissy.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan ang ikalo na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
0: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
8: Stone, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: nihala na unsa man ning akong multikab nga lahi na manigtingog sa makina bag-o manunta ni gasolina malawag og mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot?

0: ninahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina.
1: Dito ka sa Shell Tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo balay dong. Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: Exciting!
1: Kaya, uy! Balikan sa itong programa, karong gabi una, ang putahe sa gabi. Hatudusab ka nato sa Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po ikaw wala ginasugot or ginabasted ka or dili ka ginapanguyaban, you better ask yourself, basing ikaw ang may problema, basing imong ilok ang solusyon, nga nung kinahanglan dyan nimo nga maligo o bonggang-bongga o manglugod o taman-taman, kay basing imong ilok lang po ang solusyon para panguyaban ka sa imuhang bebe. Kapag ka nanimaho po ang kilikilibi or nanimaho ang imuhang kalawasan, Santon Plus Herbal Soap po ang solusyon sa imuhang problema. Available na po sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Balikan na ito ang Sir BB question. Hatudusab ka na ito sa LE Leon Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina ang atong hisgutan, kanang di kalidad o dili basta-basta o pang international ang brand, pili agayon ang magpagasolina or magpa-change oil sa LE Leon Shell Mobility Station. Ado na kina siya branches sa tibuok kalibutan, pero kung naakadiri sa Bukidnon, makita kita sa may Maramag, ado na usab kita branches sa Valencia, and of course duha ka buok diri sa Malaybalay City. Ayaw mo kalimot na kung usa ka sa mga avid gyud or permitting nga nagapagasolina or permitting nga nagapa-change oil sa LE Leon Shell Mobility Station, naay dakong chance nga usa ka sa makakuha og raffle ticket for the trip to Shanghai, China. Ba? O kung ganahan ka nga mag-international tour, why not? O basig LE Leon Shell Mobility Station lang ang solusyon sa imuhang dream international travel. Ayaw kalimot nga dapat active ka o every transaction nimo, dapat imuhang ipakita ang imuhang Shell Asia app. Kaya mo ka na siyang imuhang ticket to get the chance to win the international tour to Shanghai, China. Ang atang Sir BB question gihapon, what if tagaan daw ka og 2 ka milyon pero bawal ka mag wifi sa duha ka tuig? Kaya? Ni Ma'am Maria Flor pa kay kaya. Puro kaya ra nako. Kaya ra nato, Ma'am. Sa karon mangud siguro makaingon ta nga dili nato kaya because naanad na mangud pud ta nga exposed gyud ta sa bag-o nga teknolohiya, di ba? Sige, tag Facebook, sige, tag TikTok, ba? Pero kung sa tinuod lang, kung ako yung pangutanon, kaya gid kaay nako. Kaya mas dako-dako pa ang offer? Huh? Ipatasaan na to ang tuig, mas ganahan ko, ana. Huh? Kaya malayo ang ako ang mata sa kanang gitawag na radiation exposure. Oh, nga nagapa-change na noon sa kuang mga mata. Hi, kang Glenn Tumakin, all the way from Cordova, Cebu.
2: Thank you!
1: Salamat kaayo si Texter 322. Ana siya nga, sa ako, Bibi, makadungog ko sa imong tingog kay Mugahi, Giyod. Alala. Saman siya. Kabakay ko ang kay ka. Prangkara kay ka, ha? May gabi, once again, Glenn, kaya di ay, no? O, sa di, tugnaw diha Bibi sa Bohol, diri ako di ay si Armand. O, may gabi diha Armand. Kaya na ko Cinderella murag sa una gapananggot rami. Mabuhi ra masking walay wifi, mabuhi pagyapon ko karon masking wala niya kong cellphone. Kaya kaayo bioy. Pero sa panahon karon sa atong bagong henerasyon, I don't know if kaya ba, if ma-survive ba nga walay wifi? Walay wifi, walay internet, walay check. Dili na ka makapang-stock. No? Wow, na mo niya. Di pwede nga di makapang-stock ang baby. Ba? Paano na lang ang mga insecurities mo dyan? O, hindi ka makapang-stock sa kuan, juwa ng ex mo. O, dapat na makapang-stock ka pa rin para update ka sa buhay niya. Kaya, diba, kapag ka nagapang-stock ka, makakakuan ka, wayan na ni mo yung buhang uyab, gay. Ingo na, mabang-stock pa. Diba, ingo na, pero depende na siya. Kapag ka ka ng partner ni mo, hindi ka ginatagaan ng peace of mind, o, maugin na siya ang hinungdan, anong gapang-stock ka sa ex sa imuhang partner. Oo na, oy. Kabalo mag-move on. Alay, sorry. Sige, imo na lang. At ang inyo niya, tawtaw nga to ang putahi confession, ang istorya po sa tuang katropa nga iyang gisalig sa tuang programa. Sa pagbalik po sa putahi sa gabi, iandam na ang imuhang kapilin ha, ang imuhang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Kay ato nang sugdang taod-taod ang ato ang putahi confession ng atong rated SPG nga programa. Sa mga ganahan magpadala, i-search lang ang XFM Bukidnon, i-message ko diha og ipadala ang imuhang istorya, kay ako'y bahala nga muhatag og kinabuhi sa imuhang kinabuhi. Mubalik po ang atong programang putahe sa gabi itong gihapon sa XFM Network Philippines para po taod-taod sa tuang putahe confession.

0: four men.
1: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
2: Purma da gani, pre. Pero may problema.
1: Ay, ano na aw?
2: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
1: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na na, pre.
2: Turbo?
1: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Andes ang dulutog-sing yun ni Mrs. Moon.
0: Turbo, dietary supplement for men. Mapapa. Yes, turbo. Yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Salton Vitamin C, the alkaline.

0: kanton vitamin C. Matag-adlaw na jud ko mga banding sa akong pag-iit.
1: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.
2: Hala, happy na akong Judy. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Na naman, unsa na adik to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
2: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
5: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
4: Unsa may akong gamiton, boss?
5: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
7: Time check brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.

0: Production is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kabubog?
2: Baka ko'y lasing, busot isip ko. Ito pare!
0: Kalibog!
3: Wala, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: O kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink!
5: I like pink too!
4: Pwede kayo makasin?
5: Pwede, pwede, pwede!
4: Uy, wag mo lang didikinan.
0: Nakainit yung programa sa radyo na makapadugo sa imong mga uto o sa abang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay kay Baumi na mauni ang imong ipangita. Mga istorya dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession.

0: Exciting!
1: Welcome po sa programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imong mga hinanakit, sa imong mga kasakit, sa imong mga kaguol. Problema sa ang paggastos sa kwarta. Diri pod. Diri, mutabang pod ko, ana. Ha? Uy, pagsaba-saba, ba, di haabi, ha? Kanang feeling ni mo nga ikaw na lang nag-inusara na lang ka, naara mi diri, ha? Panampit pod ba, ya? Naaragid mi diri nga willing ka maminaw sa imo, ha? Will be your crying shoulder. Anything that you'd like to do, o basta kayo makapagawas lang ka sa imo, ang gibati, andam ko nga maminaw sa imo, ha? Pwede ko ni mong tawagan sa 0945. Hala, nakalimot ko. Nakalimut ko sa number. 0945. Basta to? 0945. Tapos, 443-5829. Halag yun. Ha? 5-8? Ha? Huh? Ambot lang. Iyo, sulat na lang, Bi, kay... Ayaw, irisa ang pangalan, kay... Mga impas na diha. 0945-443-5829. Tama ba? 5869? 5869 di ay? 0945-443-5869 ang atong number. Sana iris, mang good mo nang wala na mo nakita. Pero bitaw biha, o din ako maglangay pa kay nagpanikad na po ang atong letter sender. Murang nagdali-dali, nagid kaayon ni siya. Rated SPG po nga ito ang programa. Gipaluyuhan sa atong Turbo Men Enhancer. Available na po sa mga suking drugstores or pharmacies sa inyong mga lugar. Again, sa mga kabataan nga naminaw karon, kung na yung mga ginikanan ninyo nga nagtapad sa inyo, ha, please lang po, rated SPG po nga ito ang programa, ha. Hangyo lang mi nga, palib na lang ko guide sa inyong mga anak. Kay wala mi diha parang nga maghatag sa ilaha og mga words nga pangpangtin-aw sa among mga maingon pod nga mga words na dili pod suitable sa inyong mga anak. Once again, welcome po sa tong programa Rated SPG, ang Putahe Confession.
2: Programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo og pagiya, ilabi na sa mga tema.
0: Tame!
3: The hot dog.
0: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
4: Eh, kining yawa. Kasitang yawa agyo.
2: Violence.
5: Saksi mo! Apriso ka!
0: Aga!
2: Sexual. Horror. Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Lorena. Cinderella, wala ko'y other means of outlet. Kung asa makapagawas ko sa ko ang gibati nga bugat na gid kaayo. OFW ang ako ang uyab. Kung Cinderella, galive in naming duha. Ayha siya misakay sa barko. Ako ang nabilin sa iyang balay. O ako ang nag-atiman. Pero Cinderella, abi na ako ang mga siman tarong. Pero wala na ako ginatanantanan ha. Naalang d'yo yung mga siman nga tinuod siman luloko. Pero kung ako ang uyab, Cinderella, lahi ragit kayo. Lima katuig mi. Okay man unta mi ka nang every time mo sakay siya sa barko. Munaog siya sa barko nga in love gihapon kayo sa ako. Walay gabago. Pero kaning last time may angibuhat sa kuwa, Cinderella, lahi ragyod sa tanan. Maskin ikaw, dili ka makatuo. Niana siya sa kuwa, Cinderella, nga iyang iparenovate ang balay. Kay maubot daw ang panahon na di na daw siya mabalik sa barko o magminyo na daw ming duha. Excited kayo ko, Cinderella. Mituogid ko sa iya, ha? Mato, Cinderella, nagiingnan ko niya. Nga dito sa daw ko sa ako ang mama. Kay iparenovate sa din niya ang balay. Budget sa pagpa-renovate Cinderella, gihatag na siya yung igagaw. Kung baga dito sa ko ang mama, o magpaabot nga mahuman, ang among balay. Technically speaking, Cinderella, wala jugoy ang bag-aning balaya, kay iya hamang gining napundar. Moto, Cinderella, nag-update ang igagaw sa kuwa. Sa tinuod lang layo gid ning balaya kay 1.5 hour gyud. Gikan dito padong diri sa amo. Depende na lang sa traffic. Wala dili gid basta-basta makabalik sa balay dayon. Kung sakasakali nga namon koy nalimtan. Or even gikan sa kong workplace, Cinderella. Mudagan pa gid siya og duha ka oras ay hako makaabot sa iyang balay. Matod pa siyang igagaw, isugda na daw ang pag-renovate sa balay. Abog daw kaayo. Ug ginapaspasan na daw Cinderella, aron gid nga mahuman. Kaya ang gusto daw sa kuang uyab, ma-surprise daw ko. Naminaw sab ko, Cinderella. Siguro mga duha ka bulan nga wala update ang igagaw sa ako. Wala po'y update sa ko ang ako ang uyab. Sa pagkabalo na ako, busy gid kayo sila sa balay tungod sa renovation na nahitabo. Cinderella, kabalo ang ako ang uyab. Mahilig kayo ko sa mga surprises maong wala gid ko may ito sa balay. Kaya I wanna see it for myself nga makita na ako kung unsa kanindot. Knowing na galantig yun ang ako ang uyab. Pero natingalan ako, Cinderella. Nag-istoryahan namin sa kong uyab one time. Ingon siya na siya sa barko. Pero nakadungog ko, Cinderella, nga naay ni mitingog nga manok. Mitingog nga iro. Sa iyang background. Nasaktuhan jud, Cinderella, nga adto nga panahon na ako'y imit nga client nga duol ra gyud sa balay sa kong uyab. Mo nang wala na ko naghulat.
Excited na kayo ko nga makabalo ug makakita sa i-renovate nga balay. Wala na ko'y mind kung i-surprise pa ko sa dili. Ado na may company car. Mo'y among nagamit maunang nakaagijud ko sa atbang mismo sa balay. Pero Cinderella, natingala gid ko. Masking isa ka parte sa balay, sa gawas, walay renovation nga nahitabo. Kung giyon sa nako pagbiya ang balay, Cinderella, ingana po ng akong naabdan. Kaysa pagkabalo na ako once renovation, tibuok balay renovation gid na siya. Cinderella, ang akong gibuhat pagkaugma, nag-leave ko sa trabaho. Nibalik ko sa balay. Ug naabdan ako, Cinderella, ang sariling pamilya sa akong uyab. Minyo na, ug aduna na'y anak. Iyara dahing girason sa kuwa, Cinderella, nga iyang iparenovate ang balay para makahawa ko. Para makahawa ko sa balay na di ko niya kailangang pungson. Sa akong kaulaw, Cinderella, nihawa na lang ko. Sa karon, buntis na di ang iyang asawa sa ilang ikaduha nga baby. Dugay na di kayo, Cinderella, blind ko sa tanang blind. Nanaday sila'y baby. Pero Cinderella, grabe no. Binakog ako gihapon. Binakog ako gihapon. Giistoryahan na iminga daw mo nagwalay ga kahitabo. Giistoryahan na iminga murag wala siya nagbinuang sa ako. Nga murag ako gihapon. Pero di ay to, Cinderella. Nagbunga na ang ilang pagbinuang sa ako. Ako karon, Cinderella, sa sitwasyon nga wala ko kabulo kung asa ko magsugod. Labi pa nga, grabe akong expectations, Jude. O grabe na gina akong ka-excited nga mabalik din siya ikan sa abroad. Kaya ngayang giingon sa kuwa, magpakasal mi. Mura kong mabuang maghuna-huna kung unsay wala. Unsay akong nabuhat, unsay akong sala, nga nung giingon ani ko niya. Sa karon, Cinderella, saradong akong kasing-kasing. Wala pa ako kabalo kung unsaon na ako pag-heal. Wala ako kabalo unsaon na ako pag-move on. Wala ako kabalo unsaon na ako pag-dawat. Nasayo na lang manunta kaayo kay naa naman, minyo naman, buntis naman. Pero hangtod karon, Cinderella, sakit giapon kaayo. Pero tayo sakit na. Siguro sa mga naminaw karon, kakatawa mo sa akong sitwasyon. Pero ako diri, buak sa tanang buak. Halos wala ko'y tulog. Halos kada gabi ko mahubog. Gawin na akong solusyon kung unsaon ako. Unsaon ako pag-move on. Unsaon ako pag-dawat ang kamatuhuran. Nandili na ako ang iyang padulan. Para sa Putahe Confession, Lorena.

0: Zaton Plus Gold User. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, okay, tumanggod, sir. Hindi, doon akong binulan niya. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na nun, ugan, sir. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold, sa akong pagsunay, sir, nakahuro o blok at nakikna ko nga, adunay aldiyo akong pamati. Unya, normal ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mong aon ko. Para itong junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JLM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol ng ahente sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada hikom niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangatanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos taga Bukidnon sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabong-gabong na apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katon. Grabe ka haso labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suot niya higala na magsulay o Vision X Class Capsule. Ugi palit tapos kibintay. So wala damha. Nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabong-gabong. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Class Capsule. Ang sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nangibati sa makanago o Vision X Class Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun kong nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlo kong natakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Mapalit
2: sa mga butika.
6: Daghan ang nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri, ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Ken Figueroa at Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, wala ang aking mga pimples at tumuti pa yung balat ko.
7: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Stone, pabilay niyong gasolina.
10: Uy, tay, prato na kayo din, tay. Mapultang pa na nato.

0: halah, naon sa maning akong muntikab nga lahit na manigtingog sa makina? Magko manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aroon na usap kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.

song is brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

This portion is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: talaga. Miski nag-emot-emot ako sa music, naputol man o. Emot-emot. Balik kita sa tawang programa. Karong gabi una, ang putahe sa gabi. O kagani na inyo hang nadungog. Nadunggan. Inyo na lang. Sige na lang, oy. Inyo hang nadunggan. Ang ato ang story sa putahe kin fashion. Ang kaagi ni Lorena. Laminahal. Sinaktan. At pinaasa. Ay, mali. Erase. Pinahal, sinaktan, pinalayas. O pinasekretor, ganito nga pagkahawa. Grabe po, no? Kanang mo lagi inhuman kay ang gibuhat sa yakan. Dugay nang siguro kayo siya palayaso ng itong balayat, pero wala siya kanang siguro gakaikog ang laki ba kung unsaon niya pag paphanyugini sa iya. Usa naman na, uy. Kung di na nabitan ninyo, tama rin po ang gibuhat nung ngayon, yan na lang buhian. Pero ang mali lang is ka nang gipaasa ni mo siya ba? Kung giprangkahan na lang di yung tanin mo nga di na kaganaan sa iya, nga bulag na mo, ka nang di na nang mo siya gusto makauban for the rest of your life. And, ano ba? Lain magkaayon, no? Kaya gipahawa lang siya niya, gipatuto nga mag-renovate sa balay. Hello, of all of the sudden. Di mao. Ay, nako. Ay, pagtambag mo ha, 0945-443-5869. May gabi, Charlene.
1: Thank you!
0: Ang tambag na ako kang Lorena. Mangita lang siya glain. Okay. Kung naging ko na ng Arman, mangita lang siya glain. Akong tambag, ah, taas-taas, yun ni siya, oh. Hindi lang. Ang akong tambag, anak niya, libangon na lang na niyang kaugalingon, dili siya mag-inusara. Pagsulbad sa iyang problema o ganang pagsigig inom niya dili na makatabang sa iya ha. Lagmit pa makatiwas iyang problema labi na nga mahubog na masantop iyang unahuna sa magbuhat o mga daotan. Oh, tinuod jud ni siya ha, delikado gid pud ningon ani. Tungod sa kahubog dili na bation og kahadlok ang tao mabuhat og daotan undangi gid daw na siya Lorena. Oh, kanang pangitaglaing paagi nga masulbad ang imong problema. Maayo pa iampo nimo sa Ginoo nga tabangan kaniya para makalimot ka sa sakit o sa imong problema. Kay tawagan gid kaniya si Junjun ng Cebu. Ano no, bitaw no, tama bitaw pud no. Kanang lisod kaayo pud bitaw nga mag-focus ta sa ingon ana nga mga di manggid lalim mag-move on bi. Si Texter 4018, hi, mauni imong number? Yes. Mauni ang number nato sa putahe sa gabi. Hello po, si Texter 026. Nangaunsa, di ay mo di haoing. Kuan man hinoon. Pero bitaming gabi iha sa mga naminaw karon sa ilang tagsatag sa mga banimalay or sa mga nagtrabaho karon. Hopefully nga dili ka mo ang naka-experience but aning gibati karon ni Lorena, no? Nga ka nang in town. Nadali lang kay ako na siyang i-connect kay para makatawag ka sa kuha. Wait lang po ha. Wait lang. Wait. Para. Connected na. Hello, mayong gabi. Bagay na tumbag. Hello, mayong gabi po. Hello po. Wow. May manabag. Eh, itong ibaba. May manabag. Sige. Asan naman ito? Na yun ang text. Hello, i-greet lang na ako. Akong pag-umangkod nga si Chan Chan, si Jam Jam, si Eugene. Gikan kang wasalak sa Alanib. Cinderella, lagpas lagi ayaw ka ka... Ang sani? Lagpas lagi ayaw ka karoon. Si lagpas. May lagpas. Wala mong kuna lagpas. Good, oh. Hello, maayong gabi.
2: Hello, mayang gabi.
0: Mayang gabi po. Kinsa ni?
2: Si Brian Vito. Naputol kanina.
0: Po?
2: Naputol kanina.
0: Naputol sa? Oo, kaganina. Bri, unsa man ang imuhang matambag kang Lorena?
2: Ala, sinaktan, minamahal, iniiwan.
0: Oh, pinilayas.
2: Pinilayas pa?
0: Oo, pinilayas sa bahay.
2: Katuwa lang. Biggie. Sa kuwalang video, ay, la naman na, nangita na sa line.
0: Hindi pa daw siya ready, mang God. Close pa daw iyang heart sa inguna na. Kaya hangtod ka rin, kasakitan pa man siya. Hindi mo siya kadawat, God.
2: Oh, di sa kadawat kay gikuan man sa gilid sa isa ka babae. Gilid sa babae, eh sa ko lang ngita na sa headline.
0: Dili pa ganito open yang
2: heart. Oh, na.
0: Dili man ta kaingon nga mangita na sa headline sa karon kay dili pa gid siya ready. So siguro basing aside from that basing na apa kay matambag bang nga ma-divert ang yang attention kay di pa man gid
2: siya kadawat.
0: O di pa siya kadawat. Di pa daw siya
2: kay di siya kadawat. Eh, saan man ako di siya kadawat kay na naman na.
0: Mao na nagani na no.
2: Oh, di na ido ato nga na headline.
0: Mm.
2: Hindi na na iyan, kayo na naman ilay na na.
0: Gali. Nalangay, nalangay. Gid akong tingog dito. Kasi ba siguro ni siya. Pwede siya mo file of case, anak dam, kay naamantay balaod, anak. Uy, unsa ni nga balaod. I-try to be specific sa balaod. Kaya basing pwede niya na ma-apply. Kaya, emotionally speaking, grabe gid ang torture nga nahitabo sa iya. Ano, kagi paasa man gid siya. Pwede na ito mag-file of kaso, no? Kung pasakitan, tahala, sige. Aber. Pwes! Pwede mo file og kaso basta pasakitan ka ha, pero wak mamangod sila, dili mamangod sila kuan, dili pa man sila legal. So siguro sa iyang emotional na side, pwede gid kay siya maka-file og case, pero wala ta kabalo kung unsa nga case ang yang i-file. Basi na kung usa ka kaabogado, texter 897, might as well be specific kung unsa nga case ang pwede natong i-file sa iya, kay basing kaninga paraan lang siya makabalos sa laki, no? Kay di man gita pwede makabalos gid an nila, kay makagaba man noon na. Pero sakit ang yung gibuhat. Kung ako sa kuwa ni nahitabo, ay ambot na lang yun. Basing nahurot na lang inyong mga imnonon diha, gipakyaw ko na na. Hi, karon pa ko nakatext og utro, B. Greet lang ko sa kuwang mama og igsuon. Si Ben Shuwensi Michael ang nag-greet si Wasalak sa Alani Bito, no? Murag dugay-dugay pugga nga wak nagparamdam sa kuwa. Ayaw palabig sigig inom sender aside nga mahurot imong kwarta basig masakit na hinuon ka bitaw pud no. Ang imong buhaton na lang pud diha bitaw Lorena. Dili gid na kasakaron wala gid ko may mahatag nga comforting words sa imo kay nakaagi ko anang mag-move on. Dili gid lalim. Dili gid lalim, di ba Kurt Bunayog Ibanez? Dili gid lalim. Perting yung sakita, perting dugaya, and sometimes kaya nang gusto nimong i-rush imong kaugalingon nga pag-move on na self, uy, kikapoy na kayo self, sige na tagkapulaw. Pero the more ni imong gina-rush imong kaugalingon, the more nga ginalangay-langay ka, take your time. Tagay imong kaugalingon nga magluksa. Tagay imong kaugalingon nga kanang ipagawas na nimong kasakit, ihilak lang gin na siya. Ug muabot lang gin ang panahon na matingala na lang ka, na divert na di imong atensyon, matingala na lang gid ka nga na okay na di ay ka. Sa karon ka sapot gid ko sa imong gibati. Dili po ta kaingon na mag-adto na lang gid ka sa abogado. Mo qualify na siya sa Bausi o sa Bausi dan na law. Pwede daw ka mag-adto sa abogado, pwede kang mag-adto sa power, mag-seek ka og help sa mga private na mga abogado kay para mas mapaspasan ng imuha, ma-actionan ni siya. Pero ikaw, kung gusto ni mo nga tasoon ang proseso, Lorena, pwede kang maka-file bitaw ani, pwede kang maka-file og kaso kung gustuhon gid pud nimo. Pero make sure na aware ka, make sure nga kabalo jud ka sa imuhang stand, kabalo ka sa imuhang grounds, kay og mag-adto lang pud ka dito nya wa kabalo sa imuhang buhaton, basin nga mabaktuas na, mabakto yun na hinuon ka ani. Bito no, kanang siguro ang ako alang mensahe sa imuha, Lorena, is i-pray yun mo na nga ma-okay ang imuang gibati, nga mahilang imuhang broken heart. O siguro para sa mga tao nga hilig manakit nga ako nga i-mensahe sa inyo hakaroon, sa mga babae man or sa mga kalalakihan nga grabe makapanakit sa inyong kapwa, ayun na ninyo buhatabi, kaya ang karma ana, Ginoo ko times 2 times 4, kayo na siya. Para na ako, mangita na lang siya og lain. Dili palagi siya kapangita og lain, kaya di open iyang heart. Ayun yung pugsa. Ha? Ayun yung pugsa nga mangita siya og lain, kaya di pa siya ready para sa mga ingon ana. Lorena, again, nakasabot ko sa imong gibati. Hilak lang, pero paningkamot, Lorena, nga ma-okay ka. Ang pinaka-the best way nga kung gibuhat sa una para maka-move on ko, B, gikan sa usa ka masalimot na relasyon, nag-divert ko sa attention, naglaag-laag ko, nagpa-enroll ko sa masteral. Anahanto na hurot akong kwarta. Paning kamot ya ka nang mo-grow ka professionally, mao na imong balos sa mga tao ang gapasakit sa imuha. Bitabi oy, o sa mga ganan, magpadala diha ha, i-search lang atong official Facebook page, XFM Bukidnon. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Ako po si Cinderella para sa Putahe sa Gabi.
1: Baka ayo ang atong gabii gay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabii diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag-inusara dalha imong partner o pangita o bago hangtod sa sunod nga gabii sa programang Putahe.

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhig sa inyong trono sa ngala ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngala ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin.

ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po na malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna, wagi kayo yab. Sukat ka naminaw kung XFM. Kwartahan ako.
3: Wow.
2: Naapagi kayo yab. Lison po, dog mamayot ko. Ayo, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, grabe kayo, napilato-lato libre o. 150 lang, 150.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The secret of health. Nationwide.
6: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama niya naman ang iyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa iyong naturopathic practitioner. At live na lang po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyo pong lahat mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
7: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan, na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, ako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap kong kumita ng pera. No? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
6: Yes. Sa mga kababayan po natin, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. And at pwede rin kayong maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
8: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Secret of Health. Health Info.
6: Health info po muna tayo mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman. Bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas ito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, ano mga nadamage nito at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit. Ano? So pag-usapan natin mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
7: Ayan, so sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
6: Yes,
7: ano? Yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete na ng mga hormones. Na itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Mm-hmm. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ng isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yan, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, tinatawag din siyang master gland, mm-hmm, okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon, kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone, so GH. Ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm, pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang eh, mm-hmm, sa isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa, mm-hmm, sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayon panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtaman yung size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kama, yung ating paa medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Mga ganon. So, kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly. Ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganon, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, ano? So, yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, mm-hmm, no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
6: Parang ganun daw.
7: Oo, sobrang
6: parang
7: laki.
6: Hindi,
7: ano?
6: Proportionate yung...
7: Hindi proportion, katawa. Oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Mm. Oo, laging. Hindi nga sila makatayo ng diretso eh. So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor.
6: Yun.
7: Yan. So ito yon. So may mga ano yan, ha, yung acromegaly, may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki, di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
6: Mm-hmm. Sa mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa ganitong uri po ng sakit?
7: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madaling makita yung symptoms kasi medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. No? Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang or yung sapatos natin parang lumiliit. Kasi yung mga may ganyan, yung sapatos nila talagang papalit-palit sila. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma.

0: distortion device, parang ganun, malago. Tapos mabilis silang mapagod, although malaki sila pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. May iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi nga ito ay apekto ito ng hormone na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. At pagtubo ng mga skin tags, yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop ng acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki.
1: Mm-hmm.
0: O tumatangkad o lumalapad.
1: Ayun. So mga kabayan po natin, pagka kayo po'y nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas, dapat mga kaibigan ay pumunta na kaagad sa inyo pong mga kakilala ng mga doktor. Or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, pumunta sa atin pong mga Yastrol Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Huwag nang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, baka po yun nga yung nabanggit ito kanina, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
0: Oo. Kaya kung for example, sabi ko nga kanina, medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo. Pero kung meron na po kayo nitong kakilala na may ganitong unusual condition, ang kailangan talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala.
1: Mm-hmm.
0: Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone,
1: mm-hmm,
0: hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, mm-hmm, pinaka-importante yun para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland.
1: Mm-hmm. Yes,
0: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan, kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Ay, alam mo ba, yung insulin, mm-hmm, hormone din yan,
1: mm-hmm,
0: o yung estrogen, yung testosterone, progesterone, malahat yan mga hormone yan.
1: Mm-hmm.
0: So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients na pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
1: Mm-hmm. Ayun. Maraming salamat, Doc. Kaya sa mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history, mm-hmm, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinasuspechahan nyo yung pangangatawan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mm-hmm, mga kaibigan, para pinpoint, pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga paggamutan.
0: Ito pa naman, partner, itong pituitary gland, mm-hmm, napakaliit na gland dito.
1: Oo nga.
0: Oo, tapos nasa sentro ng utak, mm-hmm, natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga.
1: Mm-hmm.
0: Oo, yun. Oo. Yun. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
1: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, itong pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor, mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ang isa sa factor sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
3: Magsantol Plus Gold,
2: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.

0: mabibili sa mga butika.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sanfon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Para sa malakas na buto, Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: The Secret of Health.
6: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay sa atin ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Doc, na uso ngayon ng sore eyes? Marami-marami mo yung nagkaka-sore eyes ngayon.
7: Lalo na nung summer. Marami yung sasabi na may sore eyes. Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan. Pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pangmata. Mm-hmm. So, syempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection. At ito yung nagkukusa kasi na gumagaling. Oh. May limitations. Pero yun nga lang, may matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
6: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang ating pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang ating pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. Mga powerful antioxidant po yan, ha? Para po mapangalagaan natin yung ating pong mga mata. Ganun rin sa mga kababayan na nakakaranas ng glaucoma, pterygium, cataract, at iba't iba pang problema sa inyong pong mga mata, naman nyo po yan. Araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule, mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar.
8: VisionX, marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa VisionX Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa VisionX Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: VisionX, epektibo. Subukan mo rin. VisionX Plus, mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
6: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina, no? Mm-hmm. Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas na ang ganitong uri po ng karamdaman?
7: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, pero may possibility mm-hmm. na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic, mm-hmm. sa family history natin, kung merong nagkaroon ng pituitary adenoma, or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magde-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon mm-hmm. sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi yung pituitary gland growth hormone ang pinoproduce yan. Mm-hmm. So ibig sabihin pag over production, talaga lalaki ka. Mm-hmm. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na nakaapekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system. Mm-hmm. Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or mayroong kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin makaapekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita rin ito na risk kapag develop nito. Tapos yung pagiging batang ina mm-hmm. o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, mm-hmm. pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka, tama yung edad mo, mm-hmm. Para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So, kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system, hindi lang dito sa ating pituitary gland. Mm-hmm. Ano? Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam nyo naman yung kinakain nyo everyday, mm-hmm. much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, mm-hmm. nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nang nagkakasakit? Mm-hmm. Hindi nila alam, talagang kulang na kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself everyday ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami nating mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Mm-hmm. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento, sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, mm-hmm. binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Mm-hmm. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
3: Oo nga.
7: O affordable, mm-hmm. di ba? So, bagaman hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakaka-apekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, pakitry po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up. Sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Mm-hmm. Wala naman nakikita.
3: Yun nga.
7: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga ng isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old. Eh. Sa dami ko nararamdaman. Mm-hmm. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Mm-hmm. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh.
3: Mm-hmm.
7: Diba? Saka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Mm-hmm. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahinin nyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approved yan.
3: Yes.
7: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam. Which is, hindi natin sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin.
3: Mm-hmm.
7: Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit na para hindi po kayo mabiktima. Doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong partner eh.
3: Dami to.
7: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima. Yeah. Actually, concern yan ng DOH ngayon. Mm-hmm. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre, pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay.
3: Mm-hmm.
7: Eh siyempre, mapapa-order ka. Pero yung pala fake.
3: Nako.
7: O, kaya dito po, sigurado kayo legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
3: Ayun. Ayos, mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong pong kalusugan, siguraduhin po na araw-araw makakainom po mga kaibigan ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po mga kaibigan na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit.
7: Minsan, ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks. Wala naman tayong ganung produkto. Oh, pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po yan, delikado po yan. Baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
3: Ngayon ha. Ayos, mga kaibigan po tan, if ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Bago tayo patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
10: Sulfon Plus Cold.
11: Landa Paga sa Pandakan, Manila. Tumong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Binang po ako ng iminom ng Sulfon Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, kainin mo yan ng Sulfon Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Sulfon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Sulfon Plus Gold. Kahit pupuyat ako, sir, minum ako niya, malakas po ako.
10: Sulfon Plus Gold. Sulfon Plus Gold.
12: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Sulfon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
10: Sulfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
14: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
14: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
6: Okay, sa mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? Kung meron kipahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po ang mainam sa bagong opera sa hernia or loslos? 65 years old na po ako. Salamat po.
7: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga naoperahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications, ano. So ang gawin nyo, mag-take kayo ng Sulfon Plus Gold 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C, 1 capsule 3 times a day din, kasi ang vitamin C maganda siya sa sugat, sa healing, ano. And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo, sa madaling salita, yung ating ultimate trio. Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
6: Ayun. Sa mga kabayan po natin, nagka-suffer sa ganitong uri po ng karamdaman, iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work. Masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamamuwersa, Doc, hindi maganda sa ganitong karamdaman.
7: Hindi,
6: ano?
7: Talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
6: Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
7: Naku, yari.
6: Delikado po yan, ha?
7: Baka madoble yung loss-loss, ano?
6: Okay. So, iwasan po muna yan. And then, huwag kalimutan, uminom ng atin pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Sulfon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
7: Ayan, Sulfon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya, ano?
16: Bibutiyag nitan.
7: Ano kasi siya, alternative siya doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape,
16: yung kape city
7: na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahiling magkape talaga. Isang benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen. Tsaka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, ay napakaraming benepisyo. So pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anihin, ano? And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng, kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, may benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkalinity content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. So pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae, kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, meron po siyang natural plant-based hormone okay, na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanilang reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, eh, mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Mm-hmm. Unang-una yung moringa, super antioxidant, superfood yan. Mm-hmm. At yung santon, eh, marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, eh, hindi lang kayo puro capsule ng capsule.
3: Yes, so.
7: Okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong umiinom ng regular supplement, kaya lang in other forms. Mm-hmm. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
3: Mm-hmm. Yes, so, yung iba nagsasawa, no? Sa dami ng mga capsule na iniinom. Mm-hmm. Eh, ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kababayan po natin. Kung gusto nyo po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, sa mga kababayan natin na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, eh, napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
7: Particular doon sa mga naglo-low carb, mm-hmm, ano, yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low carb diet, one of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, mm-hmm, ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
3: Ayun. Okay, Doc, no? Wala po tayong oras. Bukas overtime po muli, ha? Eh, magkarinigan po tayo dito sa atin pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
7: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
3: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bakla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito po muling lingkod, Sir Michelle Hinas. At sa mandalang kapaalam, bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
17: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
18: XFM. XFM.
19: Kung maminaw ka sa XFM.
20: Par, pakuratin ako ni mong tropa nga. Parehas mo gusto nga lalaki?
21: Mga katropa, excited!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
3: Exciting!
4: Santo Blas Gold.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: 5 ka tuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kog tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron makamasahirog sa'yo, aron makaboundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, maghatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
12: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige.
3: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
4: Isa ka call center agent.
3: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
4: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
3: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
3: Yahoo!
2: Sister Pain.
5: If symptoms persist,
2: consult your doctor.
5: Ipilis sa mga butika.

0: FM。
1: Capitán Ludi,
2: oy, Arte, un shaman,
1: na kukuta na ba?
2: Oh, un shaman na.
1: Ano man na ay sabaw sa balut?
2: Ay.

0: Archie, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Atoko, iskun pa.
4: Ang iyong bawal ng kwarta. Yata gana ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pati na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan, kuhaon, okay? Yaro. Kunya, nagdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: the pain.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayon nako og Sis the Pain para padayon lang sa training.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yahoo! Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buki ka.
2: Apo, monkeypox mana?
3: Unsa mana?
2: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
3: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
3: Opo, lolo. Kuman ko inom. Ikaw po si lolo.
2: Atong putitahan ng atong kalawasan para dili ka magkasakit.
3: Santol, balang.
2: Magsanton vitamin C.
4: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
5: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: inumbag niya ako.
1: Aba, pero what is that?
0: Just like yours, Papa. Sira ang beauty ko. Binawi pang lahat. Bahay, lupa't datong ng nobyo kong hapon.

0: FM.
1: Wake up! Luya, lagi kakap. Unsay problema?
2: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
1: Uyab raman na. Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
2: Ha? Unsay Tiramid 500?
1: Tirahi imong maid. Bayrig 500!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: oras, mga katrupa, 5 minutos ang nakalabay sa alas 6.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita. Good morning! Express Balita.
0: Ayong buntag, kanatong tanan mga katrupa, Luzon, Visayas o Mindanao. Adlaw mga katrupa, Webes sa Pizza 17 kitas bulan, mga katrupa sa September 2026. Good morning! Siyempre mga katrupa, good morning diha kanatong tanan, inyong mga higala o inyong higalas kanginan. Katrupang John Celebrias, hala mag-uban-uban ta mga katrupa alas 6 ta. Paingon sa La City ang takna sa buntag. Aron sa paghisgot o pagtunol diha kaninyo mga katrupas, mga labas na to, mga balita, nga nahipos mga katrupas, sunod 24 kabaga oras, gikan sa tuang nagkadaiang istasyon sa tuang kapulisan, ato mga developmental sa nagkadaiang ahinsya sa tuang gobyerno. Good morning! Dinhilamang kada madungog mga katrupa sa programang Kini usab gabahin mga katrupa at ganito sa Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix Turbo Supplement for Men. Lagip ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Premium D3 Coffee Mix o Premium D3 Soft Gel Capsule, Vision Express Soft Gel Capsule mga katrupa, Clear Skin Herbal Soup. Ang maong mga produkto epektibo nga mapalit mga katrupa trupa sa mga nagkadaiyang butika dinhi mismo sa tuang probinsya. Doon na tayo 7 minutos mga katrupa nakalabay sa alas 6. Di tabaglangan mga katrupa dinhi ta sa ato mga uluhan nga nahipos sa balitang lokal. Uluhan sa ato nahipos nga balitang lokal. EFP gipasalamatan ang mga tropa sa malampusong pagukod sa mga NCMRC. Headlines. Samtang director sa ADS PPO, may courtesy visit sa local executive sa La Paz o San Fran. Headlines. Ika 44 araw ng Barangay Bukak, Bayugan City. Ibisita ni Councilor Bubong Ases. Headlines. Samtang sa itong uluhan, ngayon po sa balitang regional. Headlines. O 80 anyos nga wanted person sa act of lasciviousness, nasikop sa Tagbina PNP. Headlines. PRO 13 gikompirma ang pagkaangol sa ilang usa kasakop sa gipahigayong barm election. Headlines. Miyembro sa BFP nga high value target na sikop sa by-bust operation sa Surigao City. Headlines. Davao Samal Bridge, 62% na lamang, hapit na kini mahuman, biyahe sa isla og Davao, dili magdugay, mapadali na. Headlines. NBI Region 10 girid ang illegal nga pagpabugno sa mga kabayo sa San Fernando Bukidnon, opat ka mga tao nadakpan. Headlines. Samtang sa atong uluhan mga katrupa sa balitang nasyonal. Headlines. Senator Ruben Padilla gibarugang wala niya gipasibat si Senator Bato de la Rosa. Headlines. Samtang sa itong uluhan nga nahipos sa balitang international, President Zelensky miingong pipila kahigayon na nga gitarget ang iyang gitarget sa Russia ang iyang presidential plane. Headlines. Samtang sa itong sports, headlines. PSC miandam sa pagtabang kang Alex Iyala batok sa multa sa WTA tungod sa pagpili sa Asian Games. Headlines. Samtang sa atong entertainment, well, actor Matthew Rhys nakahimo og bag-ong record sa Emmy Awards human maka back-to-back nga daog. Headlines. Just minutos sa nakalabay sa lasa isbaga katupa, mao kato ato ang mga uluhan sa balita. Ikan sa balitang lokal, regional, national, international, sports o showbiz. Antang kining bahina usab mga katropa hatod kada to sa Sandton Coffee Mix nga available mga katropa sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP Generica nationwide. Di tabaglagan mga katropa din hitas pagtunol sa kompletong detalye sa atong mga balita mga katropa. Din hita baga katropa, unahod na to agato ang kompletong pagtunol sa detalyes balitang lokal. Atong tabok-tabokan si katropa ng Ray Alburo Alinton kay AFP mapasalamaton na gipasalamatan ang mga tropa ng malampusong nagukod sa NCMRC. Atong gasayron ang live report di katropa ng Ray Alburo Alinton.
3: Gipadayag ni Major General Marion Tao a Philippine Army ang pagdayag sa Infantry Brigade tungod dakong kalampusog sa New People's Army o NPA. Gisulit usab ni ang mga tropa sa Leon sa 1st Shell Forces Platoon Infantry Division 56 Infantry o 6th Battalion nga mitamaong operasyon ni Major General Tiangkaw sa Philippine Army. Halos wala mga sundalo sa mga membro sa CMR nga dugay nang sa mga puwersa sa gipasalamatan o sa mga lokal nga panggam labi na si Governor Rocky Sabukidnon. Governor Santiago sa Agusan del Cip ang presensya Dio Manpatil sa kanunay nga sa mga paningkamot sa Armed Forces of the Philippines. Hayag ni Major nga ang ubang nga kaniadto na sa mga armado ni gideklar malinaon og uman nga sa upma mahimong ideklara usab nga adunay internal and security atos.
4: And at this point I would again like to extend my congratulations to the 4th Authored Infantry Brigade headed by Brigadier General Sita Tobalado, no? This very significant accomplishment. And together with the OPCON battalions, the 1st Battalion headed by Lieutenant Colonel Bonifacio, 8ID, Colonel Halorina sa 8A, Lieutenant Colonel Bautista, and 6ID, Lieutenant Colonel.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Major General Marion Tao sa Pilipin, mga katropa may gibating kaslawasan sa loog sakit sa tumari ka na si Sdapin. Alang sa rekursang Pilipino para sa Pinas, kinis katari Alburo Alimex FM.
2: Express Balita!
0: Dagang salamat katropang Ray Alburo Alinton. Sa pagpadayong sa pagtunol sa kumpletong detalyes balitang lokal, mihimo na og nagkalain-laing courtesy visit si Agusan del Sur Provincial Police Provincial Director Police Colonel Romeo E. Villalubos Jr. kang Lapas Municipal Mayor Michael D. Lim niadtong nakalabay nga adlaw September 2026 isip kabahin sa iyang opisyal nga engagement sa mga lokal chief executive. Gibisita usab ni Police Colonel Villalubos si San Francisco Mayor Grace Carmel Paredes Bravo aron mapalig-on ang koordinasyon og kooperasyon tali sa Philippine National Police og local government unit. Gipasiugda sa maong courtesy visits ang pagpalig-on sa partnership tali sa kapulisan og lokal nga panggamanan alang sa epektibong serbisyos kapulisan, kalinaw kahusay og kaluwasan sa publiko. Sa laing bahin, ika 44th araw ng Barangay Bukak, Bayugan City, gibisita ni Councilor Bobong Assis, ania ang akong report.
2: Live report.
0: Nahimong bisita sa ika 44th araw ng Barangay Bukak, Bayugan City, Agusan del Sur, si First Councilor Kim Bobong Lopiases ning nakalabay nga adlaw September 2026. Sa maong programa, mihatag og mensahe si Councilor Bobong ngadto sa mga katawhan sa pagselebrar sa maong araw nga giddagsa sa bagang duot sa katawhan aron motambong sa maong kalihukan. Matod pa sa mga opisyal, dako kayo ang iyang pasalamat ngadto sa tanang opisyal sa barangay sa pagpanguna ni Kapitan Melita Apolinaria sa pag-invite sa maong activity. Gipadayag niya nga dapat magahiusa ang tanan dili sa pagsaulog lamang sa araw kundili tanang programa sa gobyerno nga dapat managahiusa ang tanan. Gidugang pa sa maong opisyal nga dapat ipakita ngadto sa katawhan ang aktibo sa mga barangay opisyal sa ilang pagpanarbaho, ipakita ang maayong serbisyo sa katawhan aron pirme og madasig usab ang katawhan sa pagsuporta ngadto kanila.
5: Salamat sa kaayo nga niamo nagiusa sa atong programa sa pagsilugar sa araw ng barangay buta. O kami mag-inahot nga sa kanunay kamo mag-iusa dili lamang sa inaaming okasyon kundi sa tanan ng mga programa dili nga maabot sa inyong barangay inyong tabangan iusahan para yun makita o matagamtaman ninyo ang mga programa. Kaya daghan kita mga programa na ipaabot sa inyong barangay.
0: Ang tipik nga pamahayag ni Councilor Bubong Kim Lopiases sa Barangay Bukaak, Bayugan City, Probinsya, Sagusan del Sur. Mga katropa, ampingan ta ang atong panglawas sa mag-inom sa makanunayon sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, John J. Lebrias, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Samtang sa tuang detalye sa balitang regional.
2: Balitang regional.
0: Atong tabukan si katrupang Ali Vicente kay 80 anyos ng wanted person sa Akob Lasiviusness. Si Kopsa Tagbina PNP. Atong siron ng live report ni katrupang Ali Vicente.
6: Report. Sa hiniusang Manhunt Charlie operation sa kapulisan ang usa ka 80 anyos nga lalaki nga wanted person tungod sa kasong act of lasciviousness sa Miaging adlaw dito sa Puroklos Barangay Santa Maria Tagbina Surigao del Sur. Ang operasyon gipanguluhan sa Tagbina Municipal Police Station Tracker Team ubos sa pagdumala ni Police Captain Mark Steven Y. Sarsonas, Acting Chief of Police, uban sa koordinasyon sa San Francisco Municipal Police Station Southern Leyte. Gipahigayon ang pagsiko pinagi sa hiniusang manhunt operation batok sa other wanted person o OWP. Gipahibalo ang dadakpan sa iyang mga legal nga katungod o gidala sa Tagbina Municipal Police Station alang sa dokumentasyon sa dili pa i-turnover ngadto sa korte nga nag-issue sa warrant. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthan Plus Gold Herbal Capsule alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: Express Balita.
0: Dagang salamat katrupang Ali Vicente sa pagpadayon sa detalyes balitang regional mga katrupa.
2: Balitang regional.
0: Gikumpirma sa Police Regional Office 13 na usa ka patrolman nga si Justin Rioga nga na-assign sa Dinagat Islands Police Provincial Office ang kasamtangang police operation sa iyo sa buntag. Nitong nakalabay adlaw dito sa may Central Pilot Elementary School sa avenue sa may poblasyon sa Cotabato City, si Patrolman Ga ang usa sa mga 887 kakaraga police personnel na gipadeploy sa 2026 Bangsamuro Autonomous Region in Muslim and Mindanao. Para usab kini sa parliamentary election. Base sa report gikan sa Regional Director of PRO Bar, wala mailhing mga armadong naghimo og kasamok og nagpabuto sa armas sa makadagang higayon sulod sa school premises nga nagresulta sa pagkaangol sa upat ka mga individual. Lakip na si Patrolman Ga. Sa karon nagpadayon pa ang pag-ila sa mga suspek og paggukod sa naisgutan samtang si Patrolman Ga ang gikalayong gitambalan gumikan sa iyang samad. Pinusilan nga angkon sa iyang lawas.
2: Express Balita.
0: Atong tabuk-tabukan mga katrupa kay Dunatay 20 minutos na kalabay sa lasais. Atong tabuk-tabukan si katrupang Limuel Ukay kay miyembro sa Bureau of Fire Protection na high value target sikop sa bypass operation sa may Surigao City. Atong sayron ng live report ni katrupang Limuel Ukay.
7: Kung karon sa prisuhan ang usa ka miyembro sa Bureau of Fire Protection kon BFP human kini madakpan sa inusang bypass operation sa mga otoridad dito sa Purok Otso, Barangay Taft, Surigao City alas 9:45 sa miaging gabi. Ang sus kinsa giila sa mga otoridad nga usa ka high value target giila pinaagi sa alias nga Jayotiana, 28 anyos olitao og residente sa mga barangay. Gikasah ang mga malapusong operasyon sa inusang puwersa sa PDIA Regional Office 13, Surigao del Norte Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit, Drug Enforcement Unit og Surigao City Police Station, Surigao City PDIA Seaport Interdiction Unit, ubos ni Paul Pistilos. Na-recover gikan sa posisyon sa suspect ang usa ka heat cell transparent plastic sachet nga adunay sulod nga puti nga crystalline substance nga gituhang shabu. Kini may gibugaton nga 0.5 gramos og gibadabanang mo kantidad og standard value nga 3,400 pesos. Gawas sa illegal nga druga, nakuha usab gikan sa dinakpan ang usa ka tinuod nga 1,000 pesos bypass money, duha ka buok nga 1,000 pesos nga counterfeit bills, usa ka iPhone 16, nagkadaiyang identification cards ug usa ka disposable lighter. Giandam na sa mga otoridad ang pormal nga dokumentasyon alang sa pagpasaka o kasong paglapas sa Section 5 Article 2 sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o ang illegal sale of dangerous drugs batok sa suspect. Mga katrupa, para sa instant nga energy pagtumar o premium D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katrupang Limuel Pagalaran Ukay, X FM News.
2: Express Balita.
0: Nagkasalabat katrupang Limuel Ukay, atong tabuk-tabukan ang X FM Tagum. Kay nakaroon sa tuwang linya si Bong Algabre kay Davao Samal Bridge. 62% na lang mahumana pagbiyay sa isla ug Davao, di madugay mapadali na. Ato ga sayron ang live report ni katrupang Bong Algabre.
2: Live report.
8: Padayon ang pagkahulma sa dakong Samal Island Davao City Connector Bridge. Di nananakini sa kapin 62% nga physical accomplishment sa maong proyekto. Sumala sa Department of Public Works and Highways o DPWH, ang 4.76 kilometro upat kalinya nga tulay, nagapadayon ang konstruksyon o gitutukan na ang mga importanteng bahin sa superstructure. Ginauman ang tulay makahatag og mas paspas nga koneksyon tali sa Davao City o sa Island Garden City of Samal, o kung maoperasyonal na, ginauman usab nga mukunhod pag-ayo ang oras pagbiyahe tali sa duha ka lugar. Ang proyekto gitumo nga mahuman sulod sa tuig 2028. Bisan pa sa adunay mga hagit sa pundo nga padayon pag-iatubang sa DPWH. Samtang gipasalig sa DPWH nga nagapadayon ang pagtrabaho sa tulay ug ipanghimakak niini ang mga aligasyon sa social media nga gisuspenso ug gibiyaan na ang proyekto. Kung mahuman ang Samal Davao Bridge mahimong dakong dugang sa koneksyon sa transportasyon sa Davao Region. Mga katropa, siguruha nga baskog kanunay imong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system baskog permi. Alang sa Rikosang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita. Ako si katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: Express Balita.
0: Nagkasalamat katropang Bong Algabri atong tabukan ang XFM Bukidnon. Kay matod pa NB18 grid ang illegal nga pagpabugno og mga kabayo sa San Fernando. San Fernando Bukidnon, upat ka mga tao nadakpan. Ato nga sayron ang live report ni katropang Hanilu Tavius.
2: Live report.
9: Giraid sa mga sakop sa National Bureau of Investigation kon NBI Region 10 uban sa pakigtambayayong sa trupa sa kasundaluhan ang usa ka gikaingong illegal nga pagpabugno og mga kabayo sa Barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon adlaw Miyerkules, September 16, 2016. Ang baong operasyon gipatuman uban nakadawat og nakalainlaing reklamo ang mga otoridad gikan sa mga nagpakabanang grupo kabayan sa maong illegal nga sugal og lumba nga gingong gipahigayon taliwala sa kasaulogan sa lokal nga kapistahan. Ang maong kalihukan gawas nga usa ka matang sa legal nga subal, tatausab nga usa ka linuog nga purma sa animal cruelty o pagpangabuso sa mga mananap. Atol sa maong raid, malampusong nasikop ang upat ka mga individual nga gingong naglakip sa organizer o sa masyador sa maong padula. Nasangpit sa mga otoridad ang nakalainlaing gambling paraphernalia. Lakip na ang pusta nga kwarta o pistola samtang naluwas ang mga kabayo nga gigamit sa maong dula. Giandam na karon sa NBI 10 ang pagpasaka og mga kaso sa paglapas sa Presidential Decree 1602 o Illegal Gambling o Republic Act 8485 o the Animal Welfare Act of 1998 samtang posibleng usab silang mag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act 10591 kung pag-upot o illegal nga armas. Mga katropa, importante nga protektado ang imong kaugalingon batok sa mga sakit. I-boost ang imong immune system, tumar og Santhon Vitamin C alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, X7 News.
2: Express Balita.
0: Dagang salamat ka tropang Hanilu Tabios sa atong tabukan ang XFM Davao. Kay motorista patay human malambigit sa disgrasya sa Katalunan Pikinyo, Davao City. Atong nga sayron ang report ni katupang Marvin Ibano.
2: Live report.
10: Dead on arrival sa ospital ang usa ka lalaking motorista human kini malambigit sa disgrasya tali sa usa ka L300 van nga sakinan pasado alas 3:50 sa kadlaw ning milabayng adlaw, partikular sa Davao Bukidnon Road, Barangay Katalunan Pequeño, Davao City. Wala na hinganli ang biktima. Apan gibutyag sa Davao City Police Office kun DCPO nga usa kini kahamtong nga lalaki nga taga Davao City, samtang ang driver sa nalambigit nga L300 van giingong usa ka 54 anyos byudo ug residente sa Cagayan de Oro City. Nigula sa investigasyon sa kapulisan nga nagsubay sa managlahing direksyon ang duha, dihang nagpahigayon matod pa og left turn ang L300 padulong sa gasolinahan ug wala damha ang pagbangga sa biktima samtang maneho niini ang usa ka Suzuki nga motor igo sa tuong bahin kilid sa maong sakyanan. Sa kakusog sa impact, grabe ang pagkaangol sa maong motorista, kinsa daling gidala sa ospital alang sa medical nga atensyon, apan wala gihapon kini natabang ug deklarang dead on arrival sa mihiling nga doktor. Susamang gikusod sa kapulisan ang nalambigit nga sakyanan ug motor samtang ilalom nasab sa tukmang disposisyon sa otoridad ang driver sa L300 van alang sa tukmang tulubago niini. Nagpahimangno ang kapulisan ngadto sa mga motorista nga tumanon ang balaod trapiko, sundon ang gipatumang speed limit sa syudad ug mag-igmat kanunay sa pagbiyahe aron malikayan ang susamang insidente. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: Express Balita.
0: Dagang salamat katrupang Marvin Ibano ng XFM Davao sa katapusang pagtunol sa Italias Regional, mga katrupa.
2: Balitang
0: at ang tabuk-tabukan na si Filippo Oligario ng XFM Jinsan. Kahit 19 anyos nga estudyante, sikop sa entrapment operasyon sa NBI Sardohman, mangil kay Logosaka government employee. Atong sayron ang live report ni katrupang Pilef Oligario.
2: Live report.
11: Ana na karon sa kustudiya sa NBI Sardo ko National Bureau of Investigation sa Rangani District Office ang usa ka 19 anyos ka babaeng estudyante nga taga Pulomulok, South Cotabato, human madakpan sa gilusad nga entrapment operation ni nakalabayng alas 6 sa hapon sa likod sa LGU Jensen Building tungod sa pagpangikil sa usa ka 54 anyos nga ulitawo o government employee nga matud pa itukan sa mga opisyal sa dakbayan ang binuhatan kun dili siya taga ano kwarta. Sumala pa human nga nagilhanay ang mga nasampit sa page nga Pulomulok Meetup. Nagkasabot sila nga mag-eyeball hangtod nagkauyon sila kaniadtong November 2025 nga maghilawa sa usa ka in nga nahimutang sa Barangay Lagaw, kapulis sa bayad sa babae. December 2025, nagpahibalo ang babae nga mabto siya, hinungdan na ngayog dugang salapi aron dunay kagasto. Nakahuna-huna pa kini nga ipa-abort na lang ang bata apan wala gidayon samtang kaniadtong Mayo 2026, gikabutyag niini nga nanganak na siya unom kabulan gikan sa iyang pagkadeklara nga mabto siya. Tungod dili kumbinsido ang reklamante nga iya kining anak anak. Giundang na niya ang koneksyon sa babae apan makapila kahigayon matud pa kining kaadto sa iyang opisina aron magbando og dugang kwarta. Dungan ang bahad ya kung dili muhatag, itugan siya sa mga tag-aska opisyal maong napugos siya nga muhatag hangtod sa moabot kini og sobra sa 600,000 pesos. Nimbulan, subling nangayo og laing 60,000 pesos ang babae maong nareklamo na ang government employee sa NBI aron maundang ang pagpangigil kaniya hangtod sa gilusan ng operasyon og manampuso na dakpan na sampit. Sumala ni Atty. Noel Morales, head agent sa NBI Sardo, nga posibleng adunay gatudlo sa babae kung unsang himuon aron makakwarta sa biktima.
12: Ang palagay namin, parang mayroong nag-direct sa kanya kung saan, anong gagawin. Parang tatlong lugar yung aming pinuntahan eh.
11: Samtang kumbinsido ang government employee nga dili niya kini anak.
13: Confident pa siya sa abili ato ah. Gaman, kaya nakita ni November eh, di gawa sa bata may, di ati mabuhay ang bata na kung ako lagi.
11: Sa pagkakaroon, ginahulat na lang ang resulta sa DNA. O galing mapamatuntaan nga iya gayon kining anak, gipahimang noan ang reklamante nga kinahanglan niya kini sustentuhan. Mga katropa, sa matag adlaw, bawal magluya-luya. Kinahanglan kanunay abtik ang panglawas aron makabot ang mga pangandoy. Magsanton Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa Rekeo sa Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
2: Express Balita.
0: Dagang salamat katrupang Philip Oligario. 31 minutos mga katrupa nakalabay sa alas 6. Dinihitas pagtunol sa kumpletong detalye sa Balitang Nasyonal.
2: Balitang National.
0: Hugot nga gihimakak ni Senator Rovin Padilla. Ang pasangil nga giiyang gitabangan sa pag-iskapo o pagtago si Senator Ronald Bato de la Rosa gawas sa building sa Senado niadtong Mayo 14 human makadawat og sabina gikan sa Department of Justice sa usa ka press briefing. Giklaro ni Padilla nga ila ang nahitabo. Ang nahitabong pagtago o pag-iskapo tungod yaya'y nagkatag ang dagha mga pulis sa maong higayon o aduna usay mga CCTV kamera na nagtutok sa maong dapit. Inungdan nga dili guilty ang maong senador. Matud sa senador, misa kay lamang si De La Rosa sa iyang personal na sakyanan o wala sila'y nasugatan nga bisan na kinsang pulis nga miharang kanila samtang padulong pagawa sa compound sa Senado. Kahinumduman nga si De La Rosa usa sa upat ka mga senador na kasamtangang absent sa nagpadayong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tungod sa nagtago-tago kini sa ICC warrant. Samtang sa detalye sa Balitang International.
2: Balitang International.
0: Direktang giakusahan ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang nasud sa Russia nga makaduhang higayon o gituyo ang pag-target sa iyang eroplano nga iyang gisakyan sa mga opisyal sa pagbiyahe. Gihimong example sa presidente ang nahitabo dihang dito siya sa nasud sa Moldova. Matud niya, samtang nagparking ang iyahang presidential jet sa maong nasud, naglusad og dungan nga drone attack ang puwersa sa Russia sa maong dapit bisan pa man sa iyahang pagbalik sulod sa teritoryo sa Ukraine. Wala gihapon matud pa miundang ang Russia sa pagpangataki og pag-apa sa iyang eroplano. Una na usab nga gikompirma ni Norwegian Prime Minister Jonas Gahr ang kakuyaw sa maong sitwasyon. Sumala sa Prime Minister, hapit maigo sa drone sa Russia ang eroplano ni Zelensky samtang anaakini sa ibabaw sa kawanangan. Nasayran nga padulong unta sa Oslo sa Norway ang presidente sa Ukraine aron motambong sa opisyal nga tigom dihang nahitabo ang atake sa drone. Samtang nagpasalamat na lamang kay walay bisan unsang angol o nasamdan sa mga sakop sa presidential delegation og luwas silang nakatugpa sa ilang destinasyon. Samtang sa tuang Balitang Sports.
2: Balitang Sports.
0: Nipasalig ang Philippine Sports Commission nga andam silang muhatag og bugos nga suporta og tabang ngadtukang Pinay Tennis Star na si Alex Ayala taliwala sa posibleng silot o sanksyon nga iyang atubangon gikan sa Women's Tennis Association. Kinihuman, gipili ni Ayala nga muduwa og ipresentar ang Pilipinas sa nagpadayong 20th Asian Games sa Japan imbis musalmot dungan sa gipahigayon sa China Open. Matod pa sa PSC Chairman Patrick Gregorio, klaro ang maong lakang sakripisyo ni Ayala gihimo alang sa nasud, gidugang pa sa chairman nga angay gayod nga sumbanan sa ubang mga Pinay at tennis star tungod sa iyahang pagka makabayan o paghatag og bili sa nasudnong bandela. Una nang nagpagawas og anunsyo ang WTA nga mahimong pahamtangan si Ayala og multa nga mukabat sa $10,000 kon anaa sa $570,000 kon dili kini moduwa sa China Open nga giisip nga usa ka mandatory nga WTA 1000 event alang sa kababainhan o ATP 500 tournament alang usab sa kalalakinhan. Target sa 21 anyos nga tennis nga makuha ang bulawan o gold medal sa Asian Games. Kahinumduman nga iya nga tong kahinumduman nga sa iyang miaging pagsungay sa Asian Games na itong 2023 dito sa China, nakahatag o garbo sa Ayala o man makakuha og bronze medal. Hinungdan nga mas gipaningkamutan niya karon nga makuha ang kampiyonato alang sa Pilipinas.

0: ang lead actor and drama series alang sa iyang dula sa pelikula o serye nga The Best in Me. Og gisi gundahan usab kini sa pagdaog isip lead comedy actor alang sa karakter nga Windows B. Tungod ni ini, si Reyes ang labing unang aktor nga nakakuha og duha ka awards. Labi na ang lead awards sunod sa 78 katuig nga kasaysayan sa Emmy Awards. Sa mga nangaging katuigan, aduna nay duha ka mga artista ang nagadaog sa duha ka acting Emmys usa ka gabi apan wala kini nahitabo nga parehong lead characters ang kategorya. Kahit duman nga ni adtong tuig 1991 nakuha sa iladong aktor nga si James Earl Jones ang lead drama actor nga award sa pelikulang Gabriel's Fire. Apan sa ikaduhang award nga iyang nadawat ni adtong gabhiuna alang na lamang sa supporting actor sa pelikulang Hairweave. Tungod ni ini, nag-inusara karon si Matthew nga nagkupot sa maong talagsaong record.
1: Grabe naman yung mga sikata ni mga
2: tropa.
0: Bawa ka ito magkakatropa, magadagalang kob sa ato ang mga detalyas balita. Gikan sa balitang lokal, regional, national, international sports mga katropa o showbiz mga katropa. Pas mo na ko mga katropa no, adlaw garon mga katropa nga Webes no, pizza 17 kita sa bulan mga katropa sa September 2026. Mga katropa. Mayong morning na lang mga katropa sa mga tanan nga nagapaminaw na to karon nini nga taknas kabuntagon mga katropa. No, labi na nga to ang mga listeners nga way puas nga nagapaminaw no mga katropa sa ato ang tulubanon. Onya. Sa tanan nato. Good morning na lang dihan ninyong tanan labi na mga katropa ang mga nag-tune in karon. Sa 95.7 XFM Bayugan City og XFM 91.3 San Francisco. Maayong pagpaminaw dihan ninyong tanan mga katropa. At amin ninyo ang musunod nga programa mga tigpaminaw no. Ang programa nga Bulsay pinagi ni katropang Ray Surabasket sa katropang Ray katropang Limuel Ukay baga tigpaminaw. Wala tayo igong oras mga katropang mupadayon pasunahan. Kini na lamang inyong ubos o gigalas kaginan bata-bata katropang John J. Librias, akong partner, Pikas Lawa, katropang Kian Sibial, ang kuwausab ng mga amuusab ng administrator katropang Ali Vicente, o niya mo ang controller sa mong Facebook account, katropang Limuel Ukay, among station manager, katropang Ray Zorabasquez, ako mga kaobanan, katropang Linton, katropang Melanie Duran, katropang Harvey Hiramis. Mga katropa, mayong buntag diha kaninyong tanan. Mga katropa, kinatibuk ang probinsya sa Agusan del Sur.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Kapitan Lode!
3: Oy, Archie! Unsa man ka na?
2: Tana ko sa imuwa ba, Kapitan Lode? Ano man naabulsa ang brief?
3: Kabalo ka, Archie. Ang kanang bulsa sa brief, butanganan na siya og asin.
2: Ano man?
3: Dool raman sa itlog.
1: Mga katupa, exciting!

0: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
1: Ba't naman?
0: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ale, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adon ako'y usa ka gatos nga chokolet, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalangkoy!
1: Kaya pipis! Exciting!
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tonette, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium Detroit Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabalik parahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatulog tunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3 lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
6: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
8: Ining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinuon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
9: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulid Katrupa.

0: acum Mamino Ca să XFM.
1: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
2: Exciting!
0: XFM.
3: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Katrupa oras alas 7:07.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Bullseye! Good morning! Good morning! Alright mga katrupa, 8 minuto sa kalabay sa alas 7, kumusta? Adlaw na usab nga Huwebes, pitsa 17, kita ni nga itong bulan sa September, dismal 26 mga katrupa. By the way, welcome na usab sa itong tulumanon. Kita na usab ang programa nga Bullseye, kami ni makig-uban, ako si katrupang Rhee Celeste Surabasquez.
2: Kiniusab si katrupang Limuel Pagalaran Ukay.
0: Bullseye! Mga katrupa, kutob ta alas sa 9 ring buntag alang sa pagpaabot, pagtukis, mga isyong init-init pag yun mga katrupa. Doon ay mga isyong atong angay sabton o tabangan paghuna-huna kung angayan bagyo o kahadili ang mga implementasyon na labi pa sa atong mga lideras karong mga panahon na mga katrupa. Alright, kining bahay sa itong tulumanon, hatod kinis mayong kabubuton mga katrupa sa Yes to Health Incorporated. Nagdala kinis mga produktong tiuna ay garantisadong lahutay. Mga katrupa, usas mga produkto ni inis sa Yes to Health ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Timanig yun kanunay mga katrupa kining Santon Plus Gold Herbal Capsule. Usas siya ka food supplement. Butbasabot capsula kini o capsule mga katrupa nga atong pagkatumaron. Usa ka pagkaon nga tumaron. Aron maproteksyonan ang atong kalawasan mga katrupa ngadto sa tong mga kagisunan nga kinahanglan gayud nga ang panglawas protektahan gumikan sa kining sitwasyon nato labi pa sa mga pagkaon mga katrupa ang atong mga lihok nga puno kita sa kining kakuyaw no sa atong health. O katong itong mga kagisunan nga doon na yung mga balatian din haahala. Sige, sulayin ninyo mga katrupa kining Santon Plus Gold Herbal Capsule kay daghan usab ang nagapamatuod din ni mga katrupa nga ang Santon Plus Gold Herbal Capsule nakatabang gyud sa ilang mga balatian. So lay sab ninyo mas maayo ni kaysa usik-usikan na tong atong kwarta mga katrupa pinaagis paglala sa mga ilimdon.
2: Correct.
0: No? Mas maayo dirita sa healthy nga pagkaon atong gamiton. By the way, hatun sa mga itong panag-uban sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation, mga katrupa, nagatabang usap, nagaservisyo sa itong mga katawahan. Grabe sa pagpaloon o pagpautang. No? So kung nanginahang lang kang financial, gusto ka mangutang, mga katrupa, ang Agusan Lending Corporation, bukas ang ilang buhatan. Bisitahi lamang aron sa imong mga pangutana kung sa proseso. At doon, mga katrupa, ang ilang buhatan sa San Francisco. Na sila at bang sa San Francisco Gymnasium. Niya dihapon sa Bayukan mga katrupa, naasaw sila sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayukan City.
3: Bullseye!
0: Okay. Kumusta man mo diha ng mga higayuna? Siguro nakasikay na sila katrupang Limuel.
2: Correct.
0: Oh, then ang uban usab, makita usab na ito katrupang Limuel nga health conscious ng atong mga kagisunan usab no kay nadali ni ining Pickleball. Pickleball.
2: Pickleball da.
0: Pickleball. Maayo man hinauna katrupang Limuel. Ato nang gisigutan karon kay buntag pa man. So
2: exercise.
0: Ang uban mag-exercise pero kasagari nila dulaon ng pickleball. Kanamang magabi na. Daghan po yung mga hugog huna-huna ng mga pickleball.
4: Ayaw!
0: Bitaw mga katropa, okay mo po ng pagka-pickleball.
2: Pero mag makahuway man sa abaga, katropang Rhee.
0: Makahuway din na.
4: Ayaw!
2: Magunit niya ka na.
0: Latos-latos ba? Bitaw mga katropa, kung nag-exercise, manggaling mo sa pagkakaroon, maayog na siya. no? Ang i-hydrate gyud kanunay na itong atong lawas, inom tag tubig kay tropang Lumuel, kay ang atong panahon karon gumi labihan kainit na.
2: Correct.
0: Oh, ang pinaka-advice gyud sa atong mga health expert karon nga i-hydrate ang atong kaugalingon. Kinahanglan mo inom gyud tag tubig. Okay, malisod na o pasagdaan na ito, kadrupang Lumuel, kaya og ma-dehydrate na, labad itong ulo, naghay, bation sa kalawasan.
2: Maaw.
0: Oo. Manilib sa tadriyan sa itong, okay, atong mga linya sa Facebook, insan yung mga nagpaabot sa mensahe. By the way, ang atong linya mga katrupa, aron ka mo magka-comment, magka-paabot sa mga mensahe, opinion, reaction. Okay, pwede ka mo ana, kung naka-online ka mo, pwede ka mo magpaabot niya na sa atong Facebook pages. Una, ang XFM 91.3 San Francisco. Ang usan niya na mga katrupa, XFM San Francisco 91.3. Unya ka to, atong higala nga nagpaminaw sa radyo. Mga kaigsunan, mayong buntag ginitanan kay dihan ako na nasins ka tropang Lumuel nga daghan gud ay mga kaigsunan naghulat na to
2: nagsunod
0: sa radyo.
2: Oo.
0: Kay sa dihang nawala tas makajot. Oh, nagpanguta na hai man sila.
2: Mao.
0: Di army mga kadropa. Oh, kung gimingaw mo gimingaw pud mi sa inyo.
2: Correct.
0: No? So sa radyo mga kadropa, kung kamo naminaw dinhaon niya mo paabot mo og mensahe, ala itik sila man kana sa atong numero hotline 0919-793-1893. Oo, alang sa inyong mga opinion, reaction, kay para po na ito basahon, mga katrupa. Doon na kita ay 13 minutos na nakalabay sa alas 7, mga katrupa.
3: Bullseye!
0: Alas sa itong buntagon, kaminsahe, ito sa tagapagtagad, kinsa na niya itong mga bisita sa pagkakaroon. Dili sa itong online. Right, good morning, good morning, good morning. Okay, bebe, bebe, bebe. Ala, diri itong tanahon, di address katrupang katrupang General Asiyo Mara. Good morning, nimo diha. Okay, si katrupang Niptis Jaden Fernandez. May buntag siya nimo diha. Di apoy, unsa ni siya, hinapon, hinincheck, or unsa ni. Good morning. Di apoy si katrupang LG Okay Travel Services. Good morning, Sam. Right, sige. Itong mga nagtanaw niya karon na comment lang mo para mabasa ito ang matagapagtagad. Yes, ay mo katrupang Lumuel.
2: Napod rin si Joel Moncano.
0: Good morning, katrupang Joel.
2: Yeah, napod si Madam Gloria Malal Apelo.
0: Mm-hmm.
2: Napita sa may Bayugan City.
0: Bayugan City, good morning, good morning, good morning.
2: Huwag okay. Si Win-Win Obusa Duran.
0: Ay, good morning, no? Win-Win.
2: Parintin ni
0: Katupang Milan eh. Eh. Oo. Oh, oh.
2: Taga La Purisima.
0: La Purisima. Oo. Sige. Si Katupang Lina Pataho, ingon siya may buntag Sir Lim, Sir Ray, sa tanan nga naminaw sa inyong programang Bulusay. Salamat Katupang Lina. Good morning, good buniha.
3: Good
0: morning! Mm-hmm. Good morning ko na ingon si Katupang Janeline. Right. Thank you so much. Dahil sa itong text line, ba, sige na nagpaabot at sa tanahon o Lilion. Good morning. Okay. Bueno mga katrupa, 15 minutos na nakalabay sa alas 7. Uy, by the way mga katrupa, ang itong sigutan, lakbitan sa itong bulusay sa pagkakaroon, ining kalabutan na sa pag-appearance kagahapon sa mga legal experts, katrupang Lumuel. Kini mo, justices ba? Mga former chief of justice mga katrupa. Nga diin, nagpahayag sila kung unsay kining legal nga legal stand, no? Kanang baruganan all about sa kining two-third votes.
2: Uh-huh.
0: Okay, gitutukan gyud ni Katrupang Lumuel sa Senate Impeachment Court. Kay di naman madugay, magbinutuhay naman sila. Mauna nga ang natahatagan manggud og pagdebate mga kadrupa, unsa ba gyud 16 ba gyud ang mag-convict alang sa impeachment case batok Bipisara or lower than that mga kadrupa, butang nato 12 or pila, no? Nya ang doon naman kung stand o ruling na niini ang kining
2: Presiding officer
0: uh-huh. Sa impeachment court nga si Presiding Officer Escudero.
2: Correct.
0: Nyagi gi-question or sa gi ni kuan ni pagawas pud og kanang panglantaw si Judge
2: Erwin Tolpo.
0: Erwin Tolpo, Senator Judge Erwin Tolpo. Hinungdan nga nanggawas na ni mga katrupa. Unsa ba gyud? 16 ba gyud or dili? No? By the way, ano si 17 mao ni sa atong isgutanan. Tangi niya tataon sa itong pagbalik mao ni atong pukusan mga katrupas pag-isgot aro masabtan po nato kay nganlan laban nila o kanang Latin words nga kini mga eksperto nga may pasibaw sa ilang legal stand nga ami secure no? Ami secure ako naglibo gani ko sa ni ami secure kini bang mga sa legal bitaw katrupang limil kay naagod din sila mga amot Latin may ilang panggamiton. Unsa may naa si Latin? Oh, sama ani, ami secure. O sa lain pa nang pinulungan mga katropa na apoy maingon nga amicus curiae. Ah. Oh. Unsa man ni amicus curiae pod? Kini ami secure. Ah. Oh. Og yano ra ta mga katropa nga tigbasa og di ta maminaw radio o kaha di gud na to sabton. Aw. Oh. Di kita kasabot. Pero kung maminaw tas bulos ay mga katropa bisan pa man to og dili ta mga eksperto. Sigurado gud pod mo nga makakat-on pod mo kung unsay naa diri sa atong panagisgot. That's why nga gi-invite gud mo nga kanunay maminaw sa itong programa mga katropa. 18 minutos mga katropa nakalabay sa alas 7 sa laing nga bahin. Uy, nakitaan na gud kagahapon si former President Rodrigo Duterte. Di basta-basta mga katropa kay for 1 year niya nga gi dala o gitanggong siya mga katrupa sa kining dahig mga katrupa. In town, ang former president nakita na gud kagahapon. Taas nagbuhok mga katrupa o makita po nato nga mihupo. No? Mi niwang. So daghan ang lain-lain na usab nga kuminto kagahapon. Samtang gituki mga katrupa ang kining kaso ni former President Rodrigo Duterte nga ni apiran siya mga katrupa na naapod gipakita po sa mga television ang mga nanay nga matod pa mga war victims sa katong programa ni former President Rodrigo Duterte. Nya, yeah, makita po nato nga naninggit kunuhay sila og nalipay nga gitara lagi ang former President Rodrigo Duterte. No? Mga trupa, 20 minutos nagkalabay sa alas 7 og sa atong panag-isgot ato kini nga balik-balikan ning higayon na kapi-kapi sa amo diha while mag-break una kita diri sa tong sibyaan mga trupa tinguhaa nga atong kape nga pagagamiton kanang healthy coffee. No, dili na makadaot sa tong kalawasan mga trupa. Balik kami humas painom-dom diri sa tong sibyaan standby.
3: Bullseye.
5: XFM.
6: Sibukan ning bataa, oy. Ikatugon pa kita. Mami, bangon sa gudya.
7: Ay, samok-samok ba? Katugon pa kaayo ko. Ano sa gudya?
6: Sibukan ni nanapod ni bata ng sibukan ba? Oy, otsa man! Sibukan ni mo dong, oy.
8: Na mo, atin?
6: Sus, asin na pod? Oh, na. Nga naman?
8: Kami pod.

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus user, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion og mabuta na hinoon ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamba kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasab ko palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirming kong tulog. Jubert Kelly, sir. Tagamatanaw.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
10: Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sugayon na ako na, miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. Ito
13: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanami gin.
12: Santon Plus Herbal Soap.

0: sa maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Paige. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
6: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom.
7: Premium D3 Softgel.
8: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa VisionX Plus Softgel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo.
7: VisionX Plus Softgel.
8: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santone Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw.
7: Santone Coffee Mix.
8: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
9: Kung mamino ka sa XFM.
10: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
11: Wow!
10: Binawbi? Kainches na nga ako ang takong kay murampa ang sokens kay daghan ba kay keks durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!

0: Bullseye. Alam mga katrupa, doon na kita ay 28 minutos nang nakalabay sa alas 7. Bullseye. Good morning. Kining bahin usab mga katrupa, dalit kini kanato sa lami nga kapi, mga katrupa, kaping lamian, wow, ang Santon Gold Coffee Mix. Right, Santon Gold Coffee Mix mga katrupa, doon na kini, ingredients usab nga glutathione o collagen. Ba, siyempre, pag may yung glutathione o collagen mga katrupa, maugunda kasagari ang magpagwapo, magpagwapa kanatong tanan. No? Nakanindot ani katrupang limuel kay kapi-kapi ka lang, lamian ang kapi, healthy coffee. Ayan, na magwapo po dito, magwapa ani. Bullseye! Lilini sa lagma, kay ato magyuding itik. No? Naamagyun, nakabutang dire. Kayo may yung tagsalagma mga katrupa. Kana bang wala ginabutang sa lagmaan kang magwapag magwapa? Pero kini na, nakabutang na daan. Bitaw, ang alang ka na ako mga katrupa, pagkapin na lang ni siya magwapag magwapa. Ta? Ang pinaka-importante, good ni, ang dala ni ining, kining health coffee. No? So, pangitaan ni mga katrupa sa mga butika, naaman eh, ang Santon Gold Coffee Mix. Bullseye. Ato sang itimbaya ni pipila ka nagpaabot usab sa mensahe via Facebook. Good morning usab nila ni katropang Ray Chavez. Good morning nga madiha. Good morning sir Ray, sir Limwell. Shout out sa tanang nga ating pamidaw. Happy blessed day. God bless from Alegria. Salamat katropang Ray Chavez, mga taga Alegria. Good morning ninyong tanang dinaa. Bullseye. Bro, Founder Ingong, good morning usab ni Maria. Maayong pag tanaw ni Maria kadrupang Ingong. Right, diha sa mga kadrupang Limuel, apa ba?
1: Napod na rin si Tango Ulang.
0: Oy, good morning.
1: Naminagyapon siya sa may Bayawan, Negros Oriental.
0: Ang layo mo naman, kadrupang si Tango.
1: Napod rin si Beverly Pataho.
0: Good morning.
1: Si Wilma Joaquin, napod rin si Didin Pataho.
0: Oh, good morning usab.
1: Yadang itimbaya si Bibot o Edith Flores.
0: Good morning, good morning ha. Thank you so much.
1: Naminaw daw karong panahon na.
0: Oy, good morning.
1: Napod rin si Arnie Castillo, derapitan ay sa may Bayugan.
0: Oy!
1: Kumusta ko sa imuhang Mama Arnie, no? Si Ma'am Lucy, kuana po ni advisor sa grade 3.
0: Amo ba? Maestro di ay? Oo. Hala, good morning. Good morning! Si Katrupang Aning Liliba, good morning, usab. Ingon siya, good morning, Sir Ray, Sir Lim. Pa-shout out na ko ang tanang taga-barangay, Hubang, good morning. Salamat, Katrupang Aning, good morning ni Mudihaag. Mga taga-Hubang, kumusta na Mudihaag? Good morning! Okay, alas 7:31. Before ta magtuki sa kining atong topiko, Katrupang Limuel, ato sang sigutan sa makajot ang presensya ni former President Rodrigo Duterte. In town, nakita gud ang iyang panagway kagahapon, daghan ang gimingaw, Katrupang Limuel.
1: Mura magmalipayon siya, Katrupang.
0: Pero, ang dating is malipayon may noon siya. Na out of stress may noon. Bullseye! Huwag po nag-wheelchair.
1: Mao.
0: Sigari na ito, mag-wheelchair man na yun. Niya, pakapinan pag yun ka ng dextrose. Pero siya, wa man.
1: Murag wa po siya na sungkod, no?
0: Murag wala po.
1: Oh, giatiman yun siya dito.
0: Oh. Well, anyway.
1: Napo siguro tiktupi dito ka, Tropang Ray, no?
0: Wa man siguro.
1: Tigupit ba?
0: Kaya
1: naman yung buko, mang kaingon yun ni taas yun.
0: Awa ba? Oo,
1: one year na ba yan?
0: Tama, oo. Mm. So, naayag siya po yung tiktupi. Apan, wala lang yun siya magpaputol kundi itong
1: pinanipis.
0: Mm-hmm. Oh. Pero, well, anyway, generally, kung ato siyang paminsaran, Katrupang Limuel, marawag mahulog, marawag sayang pagka siya, marawag gidawat lang po na niya ang iyang mamahimong sitwasyon siguro, no?
1: Mm-hmm.
0: Kay, ugdi siya makadawat niya na bisan tulog na yung mag-atiman, ang stress magkoy makakuan sa itong lawas.
1: Correct.
0: Gahapon, malipayon man siya, nagkatawain daw siya. Actually, ang mga katawahan usab nga naghandom kaniya, gipang mingaw, emotional usab sa dihang nakita ang iyang panagway, Katrupang Limuel.
1: Correct.
0: samtang ang mga katawhan usab nga nasilag kaniya o nasuko kaniya, sa dihang gikuan siya gipresentar kagahapon sa kining, unsa naman to kagahapon, formal ko ano to, kanang trial lagi, no?
1: Kay, dili pa mo siguro?
0: Dili pa. Kay itong mga nahiuna, mga presentation of evidences man to. So, katong mga nasilag kaniya mga katropa, maori gahapon, panayon nga nagmaya, o na, base ni sa akong nakita sa itong video hang grupo sa matod pa mga biktima sa war on drugs mga katropa, imo silang tanaon murag makalimbaot balhibo gyapon.
2: Ayaw!
0: Ngano man, usahay, hilasan ka.
2: Ayaw!
0: Ako rin pananaw ha. Og dili mo pabor sa kong pananaw, pero inyo po na. Pero pag makaingon ko ba, usa man ni tinuod ning ilang kalipay o usa ba? Tinuod ning ilang reaction? Di man sa ingon nga nalipay ta kay namatyan sila kay because of katong biktima sa war on drugs. Pero kana bang ang mga panagway ba? No? Ako pud na. Masuko mo na ako. Aw, inyo pud na.
3: Bullseye.
0: Palahi na tayo katropang limuel kasi basi tayo mo mergo.
1: Mau.
0: Alas 7:34 mga katropa. By the way, atong isigutan kining appearance sa mga justices, former justices kagahapon mga katropa sa Senate Impeachment Court. Ato ning taga-agpagtagad, gumikan kay sa yanong just like kita mga katropa, just like me, kung mubasa rata nini mga wordings diha sa social media, unsa man ni mga amisi, maglisod pa ganita kung saan pag-pronounce, no? Curae. Oh? Pero matod pa nila, amisi, cura, curae ko na ni siya. Amisi, curae. Niya, sa laing pinulungan, napigingon nga, amicus, curae. Kuhan din siya katrupang limwel, o sa, in English pa ni siya, prince of the court.
1: Correct.
0: Niya kung single o sa katao mga katrupa, amicus curae. Kay plural din siya, amicus curae. But masabot kung plural, daghan silang mga friends of court.
1: Mao.
0: Kung sa katao, friend of court. So, mga higala sa korte. Pero nga nung naaman eh. Anong ilang po ning hubad-hubaro man, amicus curae. Eh? Pwede rin mag-condition ang mga higala sa kuan. Eh, atong pinulungan, pero sige na lamang.
2: Ayaw!
0: So mga katrupa, kung nakabasa mo diyan sa Facebook, social media, mauka na ang kahulugan, no? Sa kining amici curae, friends of the court. O makabasa po mo og single, o kining amicus curae, maunig ingon nga singular form. But masabot, usa lamang ka friend of the court. Friend of the court. Usa ka tao lamang. Kana siya plural, amici curae. Pero unsa man kini? Ang iba nga sundo ng ilang mga opinion?
3: Bullseye!
0: So katropang Limuel, kagahapon, iapiran sila ni Pahayag kung unsa ilang pananaw about the 2/3 votes. Kung nagpaminaw mo kanunay sa bullseye mga katropa, so normal, masunda na to. Kung unsa itong mga isigutanan, kalabutan sa pagbuto, kaya nasigutan naman ito sa unahan, nga doon ay mga gidibatihan, katropang Limuel.
1: Mao.
0: Nga, unsa ba yun? 16 ba yun ang ikinahanglan? Aron ang Vice President, panahon sa binutuhan sa mga senator judges, 16 ba ang magkonvikto sa Vice President? Or ubos pa niya na? Unsa maning amin si Curie, nga atong nadungog sa

0: gumikan kay mga
1: retired
0: justices ni sila.
1: Correct.
0: Mga taa, mga maestrado ni sila. No?
1: Taas-taas sila kay balo.
0: Taas-taas og kay balo og taas-taas og ginarespeto ni sila. Adunay panaglalis sa Senado nga nitabo mga gadrupa kadumduman nato. Kanang panagdebate. Kalabutan sa pipila ka buto nga kinahanglaron aron ma-convict o mapamatud ang sad-an sa impeachment ang Vice President. Sumala sa konstitusyon, kinahanglang muuyon ang kining pinagi sa butuhan. Ang mga senador, pinagi sa pagbuto. Kung 24 ka mga senador ang ihapon, ya, ginahanglan ang 16 kabuto katrupang ni muna sa 2/3.
1: Correct.
0: Apan dunay mga senador nga dili makatambong o dili o wala maka appeal gumikan kay ang uban ni ini katrupang Lemuel Lapriso mi larga sa gawas sa nasud nagtago apan mao kini ang pangutana. I-appeal ba gihapon sila sa pag-ihap? O ang mga mahimong maka-appeal sa o maka-appeal sa pagbuto lamang ang basihan? But masabot kung maka-appeal sa pagbuto sa panahon sa eleksyon or kwan, mga present ni sila, actual good nga mubutar ka trupang ni Muel. Pero kung may yung number of senators, that is 24.
1: Correct.
0: Oo. So, maumanagin na ang balaod, ang konstitusyon na ito mga katripa nag-aingon man na 2/3 of the 24.
1: All members.
0: All members. Uh-huh. Kana, good, may gikona ka lang all members, good na?
1: Gikapital, good na.
0: Gikapital, all members, good. Oh, mabuto na nga gilalisa na karon. Well, tungod niya na sa maong isigutanan kay nag-ruling naman ni si Presiding Officer
1: Jesus Cordero.
0: Jesus Cordero, mga katrupa, nga sa balaod or sa atong konstitusyon, 2/3 of the 24 all senators.
1: Correct.
0: Apan, doon ay pangutana o pagpadayag ni ini si Senador Tulpo.
1: Kay gusto i-bend.
0: Ambot lamang ka. Ay, oy, gani, kay... Iya bang ipasiba o gandropong Lemuel nga apilon pa ba itong wala nga normally wala man sila.
1: Pero tinuyo man itong nawa sila.
0: Ah, maupod lagi. Tinuyo man nga.
1: Gituyuan. Gusto
0: kaya parang yun nga mawala.
1: Gusto biya gito sila maapil.
0: Ay, oo. Mao ni problema. Mao na nakaroon nga may pasiba o si Senador Tulpo nga gani. Doon na pa, murag mahulog na nga, may apila, kadropang Lemuel nga, kung mahibo, katurang mabutar.
1: Wow.
0: Oh. Now, mauna hinungdan nga, may appearance ka ni mga former, or retired former justices. Kaya ron, matagaan ang publiko usab, labi pa ang kini mga senators, judges, kung sa bagay, framework sa balaod.
1: Correct.
0: Oh. Now, alas 7:41 naman mga katrupa. So, unyat na taon na tong
1: Banata.
0: Ipadayon?
1: Uh-huh.
0: Banata na to, ne? Balik kami mga katrupa, ha? Human lamang din sa itong painom-dom sa Sibian. Standby ka mo.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M
2: X-F-M
4: Ang lolo nga sige inumog beer, gibadlong sa iyang apo o dinhi.
5: Dodo.
6: Oh, kuring.
5: Tama na.
7: Gastos kayo.
6: Gastos kayo?
7: Oo, na.
6: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola. Kana mo'y gastos kayo.
7: Pinasun, lola. Nagpagwapa. Taon. Himo.
6: Ah. Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
8: Exciting!
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: bali sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Sister Paige. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel. Kung naka-eyeglasses ka, alam mo yung struggle, hindi naman sa papalitan ng Vision X Plus Soft Gel yung salamin na ginagamit mo. Pero makatutulong siya sa pag-support ng eye health. Yung beta-carotene at vitamin E tumutulong protektahan ng eyes, habang yung lutein at zeaxanthin para sa daily support. Vision X Plus Soft Gel. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santone Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangosteen, kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santone Gold Herbal Capsule.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sauna! Sugarol kayo ko! Oh! So, kan gilawin ako sa X, di na ko sugarol! Ah! Alangan nga! Urot naman akong kwarta! Ah, kanako bungot ito'y exciting!
6: Exciting!

0: Bullseye. Okay, padayon ta mga katrupa, alas 7:47 na sa itong orasan. Mga katrupa, kinausap nga oras, gihatod sa kiri kanato sa lamian usab nga kapi, usas mga kapi, mga katrupa, sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Coffee Mix. Okay, mga katrupa, ang matawag na itong original usab nga kapi sa Yes to Health, mga katrupa. Doon na pasensya sa malunggay, suya, uguban pa nga naanini nga makatabang usab sa healthy nga panglawas, mga katrupa. Na kay problema sa mong lawas, hala, kini ang gamiton dapat. Oh, mahiligon ka kape, mga katrupa, pan masakiton ka. Oy, bipartikular sa mong kape, kinahanglan healthy coffee mong gamiton. Well, nai-recommend na to, mga katrupa, ang sakto kayo nga kape, Santon Plus Coffee Mix. No? Napamatudaan na kini, daghan sa itong may kagisunan, ang mibilib na niini, unsa kamayo ang Santon Plus Coffee Mix. Dili nang advertise-advertise, lang ta, mga katrupa. No? Mutuurot ang advertise. Kini, ato giding ipaabot ninyo, isip makatabang sa panglawas. Mm. Santon Plus Coffee Mix, tinguha akini mga katrupa na akris mga butika. Bullseye! Hatod usab mga katrupa sa Agusan Lending Corporation, ang atong tulumanon. Agusan Lending Corporation, nag-offer sila sa pagpautang, pagpalon. Sita ilang mga buhatan na atubangan sa San Francisco Chimney Shop. Sa Bayugan, mga katrupa, nausab sila sa Burok 3 Almasiga Street para kay taglatawan Bayugan Shooter. Bullseye! Beh, naapa ba yung mga may paabot ni Ines sa ilang mensahe? Good morning ninyong tarantin, ha? Silib-silibon po nato ng inyong mga... Dahil si katrupang Tristan yet Gulay Boy. Good morning ninyo niya, katrupang Tristan. Ala, kinsa pa ning da, Adria. By the way, thank you so much. Desay mo katrupang Lim, naapa ba? Nagpaabot, ha?
1: Napod rin nagpaminaw si Madam Carmen Pataho, dirapita sa may Barangay 5.
0: Oy, good morning, Ma'am Carmen, ha? Diyan sa inyo, diyan sa Barangay 5. Good morning.
1: Napod rin si Dudoy Ignacio Tikson.
0: Ayan, good morning, katrupang Dudoy. Ala, mayong pagpaminaw sa inyo, diha.
1: Jelina Pataho o si Dave Pataho.
0: Ayan. Sige mga katrupa, balikan na ito before matapos ang itong panag-uban na abakay karoon na mga adlaw ang sa kining Bugsay on Air, no? Na abaka sila, well, in a way, pabuton lang na ito. Dirita, tiwaso na itong panag-isgot. Mga katrupa, kagahapon, once again, may pasibaw sa ilang mga pananaw pang wala mga istano, mga baruganan, ang mga former justices, mga katrupa, kalabutan na aning two-third nga pagbuto. Either 16 ba ang mamahimong i-convict ang vice president or pila ba gayon? Unahon na to, mga katrupa, ang nahisulat gayon sa itong balaod. Kaya at least, bisan to, nung dilita mga abogado, ane, pero naaman tayo mabasag, masabtan po. Sa ano nga pagsabot, katrupang Limuel. Sa 1987 Constitution, Article 6, Section 3, mauni ang nakasulat, mga katrupa. Constitution, mauni itong batakang balaod, ginasunod nga balaod, mga katrupa. O sa English pa nagaingon nga no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. Of all the members of the Senate. Maugin ni ang lalis karon. Of all the members of the Senate, maamanggin na. O atong bisayon, mga katrupa, matod pa nagaingon nga kinahanglan nga mooyon ang two-thirds sa tanang membro sa Senado aron mahukman nga sad-an ang opisyal sa impeachment. But po sabot, kinahanglanan nga all members of the Senate. All members. So, now, ang Senado doon ay 24 ka-membro. Tama?
1: No.
0: 24 ka-membro. Ang two-thirds sa 24, mauman ang?
1: 16.
0: Bullseye! Apan lagi, doon ay mga senador, mga katrupa, nga dili makatambong sa nasampit nga kining proceedings, ang pangutana, apil bagihapon sila sa ihap. Ayan. Mao ka na ang gilalisan o maoy hinungdan nga nangayo o tambag ang mga eksperto nga gitawag o amisi kiri. O mga higala sa hukmanan. So nangayong tambag ang atong mga senador niini nila kamatong bisita kagahapon.
1: Correct.
0: Og nasundan ni nito mga katrupa, duna sila yung mga tagsa-tagsa ka mga stan or mga baruganan. Ato sa unahon si former Justice Chief Justice mga katropa Hilario Davide Jr. ang iyang baruganan mauni. Ang mga senador nga kwalipikadong ubuto maukunoy basihan. Busa alang ganiya dili otomatikong 24 ang ihapon. Ganong kwalipikado katropang nimo lagi giingon nga kwalipikado ning gisgutan niya. Kaya ang basihan po na nila katropang nimo kadto mga naka-take out. Kay before senador kuno na sila but before sa pagsulod sa impeachment court, manumpa na sila katropang Limuel.
1: Wow.
0: Mao ni ang giingon nga kwalipikado. Pero padayon taon sa punay kang Artemio Panganiban. Ang kang Panganiban mga katropa nagaingon nga ang muhukom kinahanglan nakasunod sa pag nakasunod kuno sa trial og nakatuon sa ebidensya aron patas ang iyang buto. So kang Panganiban po ni dapat sa iyang panglantaw nga kato kuno mubuto muhukom dapat nakatambong or
1: why naka, absent.
0: Why absent?
1: Bisag usa.
0: Okay, para masundan niya ang iyang baruganan sa pagbuto.
1: Mao.
0: Mao po niya. Kang Renato Puno, mga kadrupa, ingon po siya nga, 2/3 ang gisulat sa konstitusyon. Base po ang iyang lantaw sa konstitusyon, 2/3 ko, no? Dili permi nga 16. Mahimong mausab o gikinahanglan buto kung adunay hustong legal nga basihan. So, anyway, medyo may pagka...
1: Pupariha.
0: Oo. Pero medyo naapagyapon siya panig sa konstitusyon. Kay nagpunting siya sa Batakang Balaod. No? Kang Ascuna mga kadrupa, naingon po ni si former Justice, Chief Justice Ascuna mga kadrupa, naingon po siya nga, basta senador gihapon, apil gihapon na sa ihap, bisan wala makatambong.
1: Correct.
0: Kung 24 ang membro, 16 kabuto gihapon ang kinanglanon.
2: Bullseye!
0: Which is, maugin ni kasagaring interpretasyon mga kadrupa sa mga legal expert nga direct to the Constitution ang nahitabo na magunani karon. Gikuan na ba? Kanabang ang mga panglantaw naa na sa pre o presente. But masabot, ang nakita na karon nga, uy, wala may mga senador, asa man ni sila. So, nganong ato pa man itong ikwinta? Di ba? Kung atong lantaw, atong ato pa man itong ikwinta? Nga ubuto na naon, wala man sila. So, na butang na mga katrupa. Mauna nang nahimong lalis. Pero ang balaod ba ya? Ang konstitusyon ba ya? Nagaingon nga, kung sa ito'y pinaka-line katrupang Limuel, all
1: members.
0: All members of the Senate. Wala ba ya maingon nga?
1: Present member.
0: Present. O kinahanglan nga dapat nakasunod sa trial.
1: Maaw.
0: Kaya ang ingon rabo ni Ascuna, katrupang Limuel, nga ang buto nun naon, bisag wala na sila, ba't? They are kuan kining kalabang makahimog gihapon sa pagtuon.
1: Correct.
0: Di ba? Kung wala ka katropang Limuel sa mauragod ni sa wala ka sa eskulahan, wala ka sa klase kagahapon, ba't gitagaan ka og pointers, gitagaan ka niha og angay tunan, o sa mga diferensya katropang Limuel?
1: Mao.
0: Di ba? Well, anyway, kang Ascuna, medyo mo uyon po ko. No? Anyway, ang ato lang ang isabton po mga katropa nga kining tanan gipangayuan na gyud sila og opinion, no? Tambag kini nga dili mando nga automatikong sundon sila. Just only showing of their opinions pero dili but pasabot nga mao na ning sundon katropang Limuel.
1: Correct.
0: Kinahanglan susihon sa mga senador o senator judge ang ilang mga rason o ipaklaro gyud ang basihan sa ilang desisyon. Ang opinion sa eksperto mga katropa, which is sa mga itong mga amis securi, katong mga friends of court, mga opinion lang to siya. Apan mga katropa, ang konstitusyon maoy kinahanglang sundon. Just like the 1987 Constitution mga katropa.
1: Correct.
2: Bullseye!
0: Kagahapon, pitsa 16, mauna to ang pagpasibaw kay normally ang Senate Impeachment Court, dili man gisala pure katropang Limuel nga mga ang ilang mga kanabang practice mga lawyer sila dili ba ya?
1: Correct.
0: Pipila lang ang mga lawyers din na. That's why ngayon may imbitar sila sa mga Prince of Court. Mauto sila kagahapon. Now, Giimbitar mga katrupa kaysa umabot na ikatrupang Lemuel. September 23, magbinutuhay din sila katrupang Lemuel kung angayan bagyod nga ipaubos
1: ang threshold.
0: Ang threshold sa butuhan. Bullseye! But pasabot, mga katrupa, kung himuon ni sa atong mga senator judges, dakog posibilidad, kay sila man ang ilamang i-determine katrupang Lemuel niya normally. Pag mauyo na nila mo, butang na to. Daghan ang nipabor nga i-lower ang threshold, mga katrupa, sa butuhan. Nga normal ang masabot man nato kung sa ilang gusto. Nga ganito lang na presente o present sa maong pagbinutuhay, dito kuhaon ang two-third. Naaga po ng two-third. But, masabot na ito mga katrupa nga ang mamahimo nga proseso nini, magpabili ng two-third, but mupaingon yun ni sa kung kinsa ang nagtambong.
1: Wow.
0: Then, kung dunay mo barog mga katrupa nga two-third gihapon, apan sumala sa balaod nga nagaingon nga all members.
1: Bullseye. Sa kung panlantaw ni Katropang Ray kung ilag yung pugson. Ipaubos sa 16,
0: yes,
1: matawag yun sa Katropang Ray nga illegal ang ilang pagtangtang kang vice president.
0: Maunay akong nakita nga point. Sa ako raha, di man lang kita mga eksperto mga katropa, pero doon natin tagsa-tagsa ka mga
1: panglantaw.
0: Maupunay ako, I don't know, kamo diha mga katropa, unsa po inyo mga panglantaw. Di amas katropang, may muntag di mo diha katropang puting manok. Diapos si katrupang Emipin Tabaranza Escobusa. Good morning sir Ray, sir Lemuel. Shout out mi diri sa Barangay San Isidro. Labi na sa among silingan nga na... Kung saan man eh? Uy, nag-birthday gahapon. Belated happy birthday, Neri Ann Sarco. Uy, hala. Belated happy birthday, Neri Ann Sarco, ma'am. Good morning, kanimo din na. Thank you. So, maupo na akong palantaw katrupang Lemuel kay... Alang ka na ako... Before sa ilang himo, para nako ha, before ni nila himuon katrupang Lemuel, mas maayo nga muhimo, instead nga magbinutuhay sila nga ilang ubsan katrupang Lemuel, mas maayo nga muhimo na lang sila, maybe, kung siya tawag na to ana kanang resolusyon ba? O sa patawag na to ana, nga i-endorso dito sa korte, nga mo komento ang korte ni anak katrupang Lemuel.
1: Correct.
0: Bullseye! Nga naman, para na ako, wala pa wala'y mahitabo din ha, nga illegal. Nga naman, si korte man mismo ang musulte kay, si korte man mismo ang musulte kung ang ayan bang usbon o dili.
1: Maa.
0: Kontra sa ilang buhaton katrupang Lemuel nga magbinutuhay sila kung ilang i-determine nga ubsan ang balaod nga nagsulti sa atong konstitusyon mga katrupa nga 16.
1: Mao.
0: Out of 2/3 sa 24. Uh-huh. Kaya mauman na siya. All members man. Oh. Tama na. Maupuna ang kumpunan ang katrupang Lemuel nga kung ilang yun yung pugson, para ka na ko, illegal na.
1: Correct.
0: Bullseye! Pero doon ay panglantaw po na ko, nga mamahimo siyang legal. Maulig ito. Nga ila siya, isaka ni sa korte.
1: Mao.
0: Dili iagig butuhay. Isaka sa korte para ang korte maghatag og komento regarding nini.
1: Okay, unfair po biya sa respondent.
0: Yes. Ang usaka reklamante ani katrupang Lemuel kung mahimo manggaling ni walay lain diha ang vice presidente.
1: Correct.
0: Siya na ang reklamante nini paingon sa korte. Pero katrupang Lemuel, kung mahimo siyang reklamante ngadto sa korte, ang mahitabo gyud ani kung mudaog siya dito sa korte, mahimong illegal ang resulta sa binutuhay.
1: Bilabi na nga nagapadayon ang gobyerno karon sa pagpanggipit sa mga senator judges.
0: Mm.
1: Di ba?
0: Sa ato lang obserbasyon.
1: Og mao gyud po na atong nakita.
0: Ah. Ayaw!
1: Tinuod yun ang nahitabo.
0: Oh. So, mga katrupa, pitsa 23 karong September, magbinutuhay sila ang ibang usan. Ba't kita nga mga tao nagkasabutan niini mga katrupa, unsay mga proceedings yun. Kay, Basta balaod na gani ang isgutan katrupang ni Muel. Balaod na ang isgutan at the same time, pag ang balaod na mugna na, naana sa itong batakan balaod mga katrupa, ang final good ana nga makahatag og desisyon kinsaman?
1: Korte Suprema.
0: Korte Suprema. Ang possibility ana, ay nara, maybe, unta na, mohimo ang Senado, instead nga magbinutuhay siguro sila, mohimo sila og kining kanang sana certiorari kanang full review ba petition for certiorari.